0: be around 3 to 4 days, not to 5 days, bisikan backup pa immune system mo. It only took me around 12 hours to recover from a fever that is around 40.
1: Kami engineer, maka-witness na, kaya ra'y gusto pa niya room. Puwerte nila nat ni Boy.
0: That is D3 Bio.
1: Tantay o tsukro, tantay no ibe.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
4: Mabagat sa mga butika.
5: According sa research studies ng Fabian Dairit of Ateneo and Mary T. Newport of Spring Hill Neonatal Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid, kagagiyang derivative ng monolaurin, may kuha action against viruses. Number one, gina-disintegrates niya ang virus envelope directly without the aid of your immune cells. Pagtupa sa virus,
3: D3 Bio.
5: Number two, gina-inhibit niya ang maturation of virus. Meaning pa, hindi maka-replicate. Patay na, mapatay na. Meaning pa, hindi ma-mature ang virus kung naka-D3 Bio ka.
0: Correct.
5: Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang immune system, patay na ang virus. Then, it coats our cells inhibiting viral attachment of viral proteins to cell. The reason why it's the monolaurin of BCO nga ara sa D3 Bio nga wala na sa
6: plain D3.
5: Now, ano naman ang work ni D3 nga ara sa D3 Bio? Amo nang rason nga agi combine ang D3 kag ang BCO. Gina-stimulate niya ang production sang aton immune system cells kag antibodies para kaya niya patyon ang mga remnants sang virus particles.
6: Mga nabilin.
5: Integration.
1: Grabe no.
5: Kag this vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gina-signal niya ang imo nga memory T cell. Anong purpose sa memory T cell? Mag-produce ang antibodies para kung next magbalik around, liwat si na. Coronavirus or any virus, kilala niya.
1: Kilala.
5: So, klaro katama kung anong benepisyo. Kahapon gin-discuss ko, kung naka D3 Bio ka, pareho lang may bodyguard ka sa imo balay or may security guard ka sa imo balay kag may police station ka.
3: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3. Nga may Physio. Ang Physio. Nga may D3. D3 Bio. With Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
3: D3 Bio. Ang D3. Nga may Physio. Ang Physio. Nga may D3. D3 Bio.
10: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masabinabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
3: DTX 500. Ang pag-inom kag pagpanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag-DTX 500. Aga unto kagabi. DTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
11: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
3: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mabaka nga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Karmel ako ginaubo. Pag-sip on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Kunya, ubo pag-sip on.
4: para sa malaming kombinasyon. Mag-inom sa Mighty C.
14: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
14: DTX Beauty Soap.
16: Mamakal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico sang una hindi ko

0: ng pagpangabi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang Lidex Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kagapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mamasaga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mamaka sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing.
5: Luto na.
4: Ang labahan.
5: Nakasampay na.
4: Ang uniform ko.
5: Naplansa na.
6: Ganito ako.
7: Tigasi.
6: Tigalapa.
7: Tigasay.
6: Tigaplansa.
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing.
6: Dahil kasangga ko.
7: Ang extend.
6: Supplement for men.
7: Lourdes.
6: Tapos ka ng maligo.
8: Yes, darling. Come to mama.
7: Extend food supplement for men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
2: DTX 500.
9: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang ga lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
2: DTX 500. Mapakal sa mga butika.
10: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
11: Memory Advanced Syrup.
10: Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance na yan. Memory Advanced Syrup.
2: Bumakal sa mga butika.
12: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo ng akon ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
16: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
17: Ni si Alana Pacardon Marapa.
18: Ko si Joshua Darin Villavion.
19: Ni si Kirby John Panes Agravante.
16: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.

0: radio.
1: Campione radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 10 minutos sa nakaligad sa tak na ang alas 11.
5: 100.9 Punto Legal.
6: Your Legal Clinic on air.
5: Punto Legal.
6: Your Legal Clinic on air.
5: 100.9 Punto Legal.
6: Your Legal Clinic on air.
4: Mayong aga, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 23 kita sa bulan sang Agosto tuig 2026. Nagapalag ng 100.9 Punto Legal. Sa giyapon ko po sa inyo ka K5 sa inyo, Anchorman. Kag K5 Roldan Bisana Villarreal. Kag subong nga Domingo, isa naman ka tupiko nga aton pag-istoryan diri sa aton siniga pagpangalagad, nga sigurado kita makatag naman sang dugang nga hibalo sa aton siniga mga suki nga mga ka K5. Gani sa mga listeners naton, kung may mga mensahe kamo, meara kamo karon sa mga pamangkot nga lagi palabot diri sa 100.9 Punto Legal program, ipadala lang ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, K5 News FM Ross, kag K5 NFM Ross sa digital. Agad babasa tang news ini nga mga mensahe mga ka K5.
5: 100.9
6: Your Legal Clinic on air.
4: Subo nga Domingo diri sa aton sini nga pagpangalagad, isa ka topiko nga pag-istoryanta. Ini nga topiko gidadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, the healthy coffee, DTX Coffee Mix. Ang kinamatarong sang tagsa-tagsa mga ka K5 nga nakasaad sa Article 3 Section 2 sa 1987 Philippine Constitution nga nagasiling, "The right of the people to be secure in their persons, houses, papers and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature and for any purpose shall be inviolable, and no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may procure, and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized." Sa idalom sini mga ka-K5, ginatagaan kita sang garantiya kag kinamatarong na mayara kita sang proteksyon batok man sa unreasonable searches and seizures mga ka-K5. Hindi usto nga pag-aresto kag pag-sulod sa aton sini nga mga panimalay kag iban pa nga pagkuha sa aton sini nga mga pagkabutang. Ang aini nga kinamatarong istoryahan tanan diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Pero antes sina, i-welcome tanay nyo tingog nga ginakalangkagan tagsa ka Domingo, ang abogada sang Banwa. Kapod naton sa number 3, Attorney Remia Fuentes Bartolome. Attorney, good morning. Kapod mo si K5 Roldan.
7: Yes, good morning ka K5 Roldan Bisana Villarreal, no, kag sa tanan nga tagpalamati sang K5 News FM, ilabi na gid sa aton nga programa nga Punto Legal. Maayong udto gid sa inyo nga tanan, and happy Sunday everyone. And as always, thank you so much sa oportunidad nga ginahatag ninyo sa aton para manging kabayan sa sini nga programa. Good morning.
4: Attorney, thank you gid sa pagabaton sa mong sining imbitasyon diri sa K5 News FM. We'll know, no, nga masako-sako ka, pero basta sa ngalan sa public service, ti available kagid sa pagserbisyo sa mga listeners naton. Na-mention ko kaina, ma'am, about sa ining constitutional guarantee nakasaad sa Article 3 Section 2 sa aton sining konstitusyon, no, nga may ginahatag kita, ginahatag sa aton nga proteksyon batok sa unreasonable searches and seizures kag iban pa dira. Now, ang pamangkot naton sa aton si magkauturan kaysa mabatian tala ni sa balita, no, kung may nabalita to, may gin-raid ang polis, may gin-raid ang aton si motoridad, bit-bit kuno ang search warrant. Now, ang aton first question, attorney, under sa rules on arrest, search and seizure tanga topic, ano ni ang ginatawag na search warrant, attorney?
7: Okay, maayong aga sa tanan, no, sa liwat, kaga may ara lang kita nga disclaimer for me, no, wala kita monopolya sa kaalam o kung ihibalo sa siningalayi, but we will answer it based sa aton nga nahibalaan, kag sa aton nga natunaan, kag kung sa ano lamang pamangkot na ginapresentan sa aton. Okay, pag nagsiling kita nga search warrant, tama to imuhambal kagina, tungod ang aton nga constitution, nagahambal nga may ara kita security sa aton panimalay, di ba, sa aton nga kabuhi, sa aton pagkatao, and Pero may mga exceptions ini nga ginahambal. So isa diri kun may ara nga search warrant. So ano bala ang ginasiling naton nga search warrant? Ang search warrant, isa ini ka papel no, isa ka papel nga kun sa diin nagmando ang huwes nga ginpirmahan niya judge ang nagpirma. So buot silingon gusto ko lang ma-emphasize tanan nga pag naghambal ka nga search warrant, dapat may papel. Mm-hmm. May papel nga ginabitbit nga kun sa diin nakasulat ka ginpirmahan ini sang huwes nga kun sa diin nagmando ini sa aton nga mga opisyalis ila binagit pariwabi sa aton mga sa aton mga kapulisan para i-search o kun aton sa termino nga ginagamit naton labugayon o kun pangitaon ang isa ka particular nga bagay nga na-mentionar dira sa search warrant sa isa ka particular nga lugar, meaning very specific dapat nga nakasulat sa search warrant kun ano ang pagapangitaon kag kun sa diin ini nga lugar pagapangitaon. So ang aton lang gusto i-emphasize dire when you say search warrant, isa ka order o kun sulat sang huwes nga nagamando sa aton mga kapulisan, sa mga miyembro sa aton kapulisan para papangita sang isa ka specific nga bagay sa isa ka specific nga lugar.
4: Okay. So ano, attorney, ang mga requisites taman para masiling tangati valid ang isa ka search warrant?
7: Oo. Kaya ang search warrant, hindi lang na po pwede hambalonin mo. Makadto ko to kay judge mangayo ko sang search warrant. May proseso nga ginatawag kaga pamaagi para makonsider ni mo nga legal kag valid ang pag-issue sang search warrant. So ano una? Dapat may probable cause o kung kinahanglan mapamatudan ni mo nga may ara sang rason o kung patimaan o kung kasiguruduhan o kung may basihan ang pag-issue sang warrant. So hindi po pwede lang yang ma-exercise lang yan sang daw ihukos-pukos mo lang ang pag-issue sang warrant. Importante nga may ara sang probable cause o kung may basihan gid ang pag-issue sini. Ikaduwa, kinahanglan may personal examination nga i-conduct ang huwes nato no para siya gid mismo ang mapamangkot kag mapamatud-an niya sa mga tao nga direkta nga naga-apply no kag sa mga testigos. Kaya hindi po pwede nga, let's say ang police makadto lang dito, judge, mangayo kami sang search warrant. So una-una dapat i-determine anay sang judge, pamangkuton niya gid anay na may personal examination. Ano ang inyo basihan? Ano ang nakahambal nga ina nga mga gamit nga gusto ninyo ipapangita ara sa lugar nga ina? So sinuhin niyo nga testigo, so interviewon gid na siya dapat sang aton nga huwes. Kag dapat may ano gid na ipasiktuhon gid na siya under oath. Kay kun mapamatud-an nga nagabinutig lang ang imong testigo, di pay sa labton man siya. Ikatatlo, dapat particular ang description no sang lugar nga kun sa diin pagapangitaon ini kag kun ano gid bala no ang ginareklamo kag ang pagapangitaon sa lugar nga ini. So hindi po pwede nga miski ano lang judge daw dira lang sa Barangay Tabuk Norte, hindi po pwede, dapat specific kung sa diin sa Tabuk Norte kag kung sa diin nga specific nga balay o kung building ang imong pagapangitaan. And number four, kinanglan isa lang ang i-issue mo para sa isa lang ka-particular nga krimen o krimen o paglapas sa layi. So pag naghambay ka gani nga te ang imong search warrant para sa illegal nga mga droga nga nakabutang dira sa balay. So isa na, so hindi mo man po pwede nga dira sa imong search warrant may damo ka sang ireklamo batok sa tao nga ginareklamuhan mo o kun para sa diin i-survey ang search warrant. So sa liwat, may apat ka qualification para ma-consider mo ang isa ka search warrant nga valid ang pag-issue sini. Number one, may probable cause. Number two, may personal examination nga ginakandak ang huwes sa testigos kag sa nag-a-apply sini. Number three, dapat may particularly describe ang bagay nga imo pagapangitaon kag kun sa diin ini pagapangitaon. And number four, dapat one specific offense lang ang pwede nimo i-aligar kung nag-request ikaw.
4: I see. So say for example, kung nabi ang cases attorney involved sa illegal drugs and then may firearms, so with that, dapat dua ka search warrants ang bit-bit, hindi pwede isa lang, hindi general?
7: Hindi. Okay. Hindi. Kay may ara nga ginahambal nato no nga may mga search incidental to invalid the may valid search warrant. So let's say for example, ang gin-issue sa imo lang nga search warrant is a specific offense like ang mga droga, pero along the way samtang nagakanda kamo sa inyo nga search, nakita ninyo ang mga illegal nga mga armas, po pwede niyo na siya kuwaon. pupwede ninyo na i-kwaon, miski pa wala siya naka-identify sa imong search warrant because nakita nimo ang mga armas nga inaara dira, nakita nimo plain view doctrine ang gina-apply na nila dira. Nga pagsulod nila sa isa ka lugar, may ara sa nakabutanga, may drug sa imo pangitaon sa specific nga lugar. Pero samtang nag-search ikaw sa specific nga lugar for that drugs na ginapangita nimo, nakita nimo ang armas. But kagtungod nga ang presumption is inang armas, di ba? Ginagamit sa isa ka illegal o kung sa krimen man, pupwede ina panguwaon sa pulis. Only of course subject to presentation kung ina nga mga armas may valid siya yang mga papel para dira. But just because nga isa lang ka search warrant ang imo nga gina-implement dira sa pagkontak nimo sang search, hindi mo po pwede kuwaon ng armas. So balik kita sa ambal na one specific offense. Yes, kung po pwede lang apply yan, kag po pwede nila ma-identify nga okay, may ara nga search warrant para sa drugs, kag may ara nga search warrant man sa armas, yes, dapat duhagin.
4: I see. So ang guha gali attorney sang search warrant, do pasaporte sa mga otoridad ta para makasulod sa isa ka balay o isa ka enclosure nga nasaad sa mando from the court.
7: Yes, oo. Though, ano do passport mo, do pareho mag-abroad ka, di ba? Hindi ka ka-abroad kung wala ka sang passport. Pero kumbaga, ina siya ang papel, amo na ang ginakaptan sang huwes, ay sang mga pulis naton, para legal sila nga makapasulod. Tungod gani hambal nato, no, ang constitution nato nag-provide. Ngati ang person, may ara siya nga kinamatarong under the constitution, nga wala sang ibang nga tao, nga po pwede niya makasulod sa ibalay. Hindi niya po pwede hindi siya pwede piliton nga sudlon ang iya balay para pangitaan sang isa ka bagay o kun sang mga kun ano man dira nga mga paraphernalia kun wala sa sang search warrants. Yes, it's an authority given to the police officers to enter the premises of your sang imo nga panimalay. Kaya kun wala ina po pwede igagid ikaw maka-refuse.
4: Na mention mo kay na attorney sa isa sa mga requisites sa isa ka valid search warrant ang probable cause. Anong buot silingon si ni ma'am?
7: Okay, kinahanglan may ara man nga basihan. Let's say for example, the person nga gina-applyan ninyo sang search warrant is actually known sa community nga nagabaligya droga o kung nagagamit sang droga o kung known sa community nga nagapalupok perme o kung known sa community nga nagahimo sang krimen. So dapat may basihan because let's say for example, gulpi ka lang niya mag-apply sang search warrant sa isa ka person nga wala man niya sang maayo ang record sa barangay nga di ba nga wala man sang ginahimo nga kalainan tapos ma-apply kay lang. So ang ginambal naton nga probable cause, kinahanglan may ara sini nga basihan gid o kung na may hugot sa pagpati sang naga-apply kag sang huwes nga naga-determine dira nga ina nga person may ara sang basihan nga ina nga krimen nga ginareklamo nimo ginhimo gid man sang persona nga ina.
4: Okay. Now, ano naman nga mga propiedad o kon mga butang attorney ang mahimo nga makuha no sandig sa gahom sang isa ka search warrant?
7: Okay, kung ano ang, let's say for example, okay, kung may hindi tanan nga butang, no, po pwede kuwaon, kag po pwede mo requestan sang ano, sang search warrant. Ang imo lang po pwede requestan, ining mga bagay o kung mga butang nga ginagamit sa paghimo sang krimen. So, hindi mo po pwede, kaya po pwede ka-apply search warrant kay gusto mo lang nga kuwaon ang akun nga cellphone, di ba? Or hindi ka po pwede. Kaya ang cellphone, wala man na iyang presumption sa cellphone is wala mo ginagamit sa krimen. So ano lang ang mga bagay? Ang mga bagay nga o kung mga propiedad nga ginagamit sa paghimo sa isa ka krimen. Ano pagid? Mga propiedad o kung mga butang nga ginagamit sa paghimo sang krimen. Or let's say for example, ang mga ginkawat sang ginaplayan sang search warrant o kung ang mga proceeds sa mga krimen nga ginahimo sina nga persona, di ba? Tapos number 2 o kung mga number 3 gali, mga propiedad o kung mga butang nga illegal ang pagpanag-iya niya sang mga bagay nga ina pareho sabi sa mga kontrabando, mga illegal nga mga drugs o kung mga loose firearms, amo nang po pwede nimo applyan.
4: Okay. So, sino naman attorney ang mahimo mag-apply kag maka-issue sa isa ka search warrant?
7: Okay. Ang po pwede maka-apply no sa search warrant amo ning aton mga peace officers. Po pwede ni sila tungod pariwabi sa mga tapos ang aton Philippine National Police o kung sang Bureau NBI kay ti syempre sila ni ang makahibalo kung ano gid bala ang sino gid bala kag paano gid bala maka-identify kung sino ni mga persona nga daw nga nagahimo sang krimen. And of course, may ara man kung gisa mga prosecutors no nga naga-investigate sang krimen kay po pwede man sila sila maka-apply sang search warrant. So let's say for example, a case has been filed and then naaligar dira sa allegations sang nagkiha nga may armas nga ginggamit para ikomiter ang isa ka krimen nga ginakiha sa fiscal. So nga itong mga fiscals, pwede man niya maka-request, but of course with the assistance of our police, no, maka-apply sila for the issuance of the search warrant. Pero ang pag-issue sang aton nga search warrant, isa lamang ang pwede maka-issue sina, ang aton lamang mga judges. So it cannot be applied to, let's say hindi sila pwede kakanto sa abogado kag mag-issue sang search warrant, o kung makanto sila sa chief of police para mag-issue sang warrant. Kaya ang persona nga po pwede lamang maka-issue sang search warrant kag ang may gahom lamang nga maka-issue sang search warrant among aton nga huwes.
4: I see. So other than that, no, sa mga ka-K5 naton, why na sang pwede maka-issue? Na umpamang kod pagid attorney, required ba lang nga ang propiedad nga i-search nung subject sa search nga property or balay ginapanagyan sang tao nga nakasaad sa search warrant?
7: Ano liwat, sorry.
4: Required nga ti ina ba lang ang balay nga subject sa search, required gid nga dapat siya yung tag-iya?
7: Okay. Hindi required nga dapat siya ang tag-iya. Kaya ang sa search warrant nato naka-identify lang kung sa diin nga lugar kag kung ano nga lugar ang kinanglan mo nga i-search, kag ano ang armas nga kung ano nga mga bagay ang pupwede nimo i-search dito. Although, syempre mabudlay yan abi kung nag-a-apply ikaw sang search warrant. Kung sa huwesa, mabudlay in application, mabudlay abi i-prove nga mag-apply ka sang search warrant sa isa ka balay nga hindi ang tag-iya ang imo i-search. Di ba? Kay po pwede, pero may mga instances kag circumstances nga pareho abi, no, applyan mo sang search warrant ang balay ni Mr. B tungod si Mr. A nga ginareklamo nimo, dira naga-star sa balay ni Mr. B. So hindi necessarily nga si A ang tag-iya sang balay kag ina nga balay ginapanag-iyahan ni Mr. B, because ang gina-require lamang sa search warrant is specific nga allegation sa kung sa diin ina nga lugar i-search kag kun ano nga mga bagay ang kinahanglan nimo i-search or kuhaon dira sa lugar nga ina.
4: I see. So ining mga nagarenta mga apartments, hindi nila pwede magamit as an excuse in a term, mabalas sila nga tig-rent lang kami, so hindi pwede ni.
7: Yes, hindi na nila po pwede nga gamiton nga rason nga nagarenta lang sila para hindi sila ma-search. Because the fact still remains that when the person applying for a search warrant, na specifically identify niya kung sa diin na pagkakuwaon ina nga mga illegal nga mga bagay nga ginareklamo niya, kag kung sa diin ano nga mga bagay ang kuwaon niya. So hindi nila po pwede balon, nagarenta lang po di. Away ko na da, so hindi ginaya pwede because biski nagarenta ka sa apartment, and of also the owner of the apartment cannot refuse also to let the police officers nga nag-execute sang search warrant nga hindi nila pagpasudlon, especially if naka-identify specifically kung sa diin ina pagasudlon kag kun anong pagakuwaon.
4: Okay, sige. Pagbalik ta attorney Remya, ma'am, dugang pagidiri nga mga questions sa tuni istoryahan kag mga pamangkot sa ton sining nga mga ka-K5 tutukan ta, no, angon sining topiko ta, rules on arrest or search and seizure. Ang aton sini nga kinamatarong batok sa posible illegal nga paghalugog sa aton mga panimalay kag pagkuha sa aton sini mga pagkabutang. Balikan ta na mga ka-K5 dugang nga mga pamangkot nga sabton ni attorney Remya Fuentes Bartolome ina kag iban pa pagkatapos sa mga pahanumdom.
6: 100.9 Punto Legal, your legal clinic on air.
2: K5 News FM.
6: News FM.
0: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Matakas mga butika! D3 Bio!
1: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio! Ang D3! May physio, yung may D3. Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayong apanglawason, kag nagapapakon sang imong resistensya, kontra balatian, tuga sang mga kalawas.
8: Kagaw Klinika for Biotics.
9: DTX 500.
10: Pinaproblema mo ba ang mataas ka blood sugar level?
9: Mag DTX 500 na.
10: May Ampalaya Extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
11: DTX 500.
12: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
13: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
11: Wow.
14: DTX 500.
15: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No, Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga paming salamat sa Mighty C.
15: Mighty C.
17: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
17: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
19: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
23: DTX Coffee Mix.
24: Mabakal sa mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
26: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
25: DTX Coffee Mix.
24: Mabakal sa mga butika.
27: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
29: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
28: Kaya subukan ninyo.
29: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh.
29: Available now.
30: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
31: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inilikal.
30: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
32: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rosie. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
30: DTX 500.
24: Mabakal sa mga butika.
8: Healthy nga uto.
33: Hi, Dennis Juan.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
33: Hi, Dennis Juan.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
30: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan namin. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May arang superior antioxidant ng kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupo
0: ang sa pagbutang sang iCare Drops at Adlaw-Adlaw iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
1: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidiya sa butika.
2: Ay, Marie. Naadid to kaya mabakal sa mahal.
1: Kay may barato balaya nga butika.
2: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
1: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
3: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
1: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
2: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
3: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
1: Rain Pharmacy.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
6: Miss si Alana Pacardon Marapa.
7: Ko si Joshua Darren Villavion.
9: Ni si Kirby John Panes Agravante.
5: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan!
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
5: 100.9 Punto Legal.
12: Your Legal Clinic on Air.
13: Oras sa K5 News FM, 23 minutos na bilin ang test kita magdangat sa takna nga las 12. Ining oras, ginadulong sa inyo sang Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Gani mga ka-K5, mag-load na sa Shopee. Ang mga balita mandiri sa 100.9 Punto Legal Program, mga tong sinigidistoryahan mga ka-K5, ginadulong man sa inyo sang Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio.

0: Siyempre ang aton nga gina encourage gid is to make sure nga at least ang miyembro sang pamilya sang tawo nga gina search ara dira sa sulod sang balay para makatestigar man siya no kaga ma-avoid naton ang technicalities sa pag-implementar sang search warrant because it is also a requirement that before you enter the premises ang person nga tawo dira dapat mabasahan sila no sang ilang nga rights o kung kinamatarong bag-o ikandak ang search warrant kag dapat mapakita sa ila kung ano ang rason kung nga man po pwede makasulod ang aton mga kapulisan o kung ang aton mga peace officers para ikandak ang search warrant because if hindi sila kabalo kung anong rason and if there is a failure on the part of the police officers nga nagakandak ng search warrant sa pagbasa sa rason kung nga man sudlon inadira o kung ang mga Miranda rights then po pwede makwestiyon ang teknikalidad sa pag-implementar sa search warrant.
1: Now ma'am, may mga allegation kung kaisang sang planting of evidence or pagtanom sang ebidensya. Siguro, para malikawan man ini, may mga witnesses kun kaisa during the search. However, no, may mga allegation nga wala pa makasugod yung search. Way, pagani mabasang search warrant, wala pa kastartanan. May mga nagasulod na iya nga mga nakasibilyan nga mga otoridad sa mga properties nga subjects ang search or subjects ang search. Ang pamangkot, is it allowed? Way pa mabasa ang kaundan sang search warrant, way pa ka totally start, pero may mga nagsulod na iya kag nagalugog na, attorney.
0: Okay, hindi ina siya pwede, hindi ina siya allowed nga magsulod na ang mga nakasibilyan nga mga tao sa balay nga kun sa diin igakandak ang search because it is a requirement that before i-implementar ang search warrant una gani da ginaobra ginao kay especially sa inyo balaan nyo na before sila magsulod dapat kapkapan anay ang mga tawo no nga magsulod sa panibalay to avoid any allegations of planting of evidence because syempre kun ikaw ang persona nga involved dira kag insulod ang imo balay nga wala nagpakilala ang mga tawo nga nagsulod na dito miski pa may kuha sila nga mga ebidensya po pwede mo ina-question on because again ang aton nga proseso nga ginahimo is dapat hindi anay magsulod ang mga tao at least na-clear anay nabasahan ang mga persons nga naga-stand sa panimbalay kung ano ang rason pagasudlon ano bala ang ila ginakaptan nga papeles nga man authorize sila nga magsulod kung dapat makapkapan sila so if these persons nga naga-enter nga wala pa nga naka-civilian kag wala naka-identify sa ila kaugalingon before the actual implementation based on the search warrant kaga wala sila sang upod ng mga testigos hindi ina siya kag bawal ina siya and it could be a ground you know to file a motion para ipakwash nimo no ang gin mga bagay-bagay dito nga ginpanguha dito sa ila nga sunod sa ila pa ni Malay and it could be a cause for the dismissal of the case filed against the accused. Miski pa balo naton nga may nakuha sila nga mga ebidensya abi dito base sa search warrant because the fact still remains and they executed it base sa bayolasyon sang aton nga layi kag sa bayolar man nila ang kinamatarong sa tag-iya sa panimalay o kung sa person nga gina-search nila.
1: Now attorney, may mga instances ba lang pwede makakandak sang search iya o rekisa nga wala sang warrant? May mga allowable times ba ina?
0: Yes, o may ara gidya sa mga tinion nga miski wala sang search warrant, pupwede gidya makakandak no o kung makahimo sang search ang tao. Okay, una-una, let's say for example, ang imo nga pag-search is incidental no to the arrest of the person. So pag nag-aresto ikaw sang persona, dapat po ginarikisa ina nila sila no para mapamatud-an kag lantawon kun bala may mga ginggamit o kun may mga bagay bala nga ginggamit dira para sa paghimo sang krimen so pwede mo na siya i-search ikaduwa samtang nagahimo sang krimen o kun inabalang may mga tawo ikaw nga ginligas pwede mo na gyapon sila ma-search tungod kay base sa aton nga layiman pupwede gi sila mahimuan kag pupwede nila ina maobra because under the law it is authorized to conduct a search without a valid search warrant kag valid man ang search nga ginobra if may mga tao nga nagahimo sang krimen or is about to commit a crime.
1: Okay, so now kun ang isa naman attorney ka persona biktima sang ginaligar pagtanom sang ebidensya anong sarang niya mahimo diri no sa sining mga kapresabi nagaaligar may kag may salabton bala ang mga responsable sa pagtanom sang ebidensya.

0: Okay. Ang hambata ganito kagina no kun ang tao nag-aaligar nga ginplantingan lang siya sa ebidensya o kun may mga ebidensya nga ginkuha nga hindi iya dito sa lugar nga nagkun sa diin gin search o kun outside the area specified on, or identified sa search warrant. Ang persona po pwede gid siya maka-file sa motion no sa korte nga para ipakwash ang search warrant o kun ipakwash nila atong mga hindi paggamiton atong mga ebidensya nga nakuha batok sa ila because tungod kay wala valid nga search warrant pagkuha sa topo pwede siya ma-consider nga a fruit of a poisonous tree. So if it's a fruit of a poisonous tree meaning sala na sa umpisa, hindi po pwede magamit miski pa ano pa kadamuon. So miski pa nakakuha ka mo sa isa ka-track nga ebidensya batok sa akusado kung iniipekto o kung resulta sa hindi maayo o kung hindi valid nga pag-conduct sang search, then that cannot be used and po pwede gid nila mahambal nga hindi na paggamiton batok sa ila kag po pwede nila hambalon nga wala sang krimen. Kaya ang bagani nato no anything nga ang probab ang anything nga maka-doubt sa guilt sa isa ka tao it should always be resolved again, in favor of the accused no so kung sila may ara nga allegation nga may mga planting of ebidensya kag tapos para sabi mambal nila nga ini mga tao responsible sa planting of evidence sorry may salabton gid siya ini mga tao nga nag-implementa sini o nagkuha sini kaya base sa aton nga layi sa Pilipinas no po pwede nila kasuhan ang mga police officers nga naghimo sini o kung may mga persona nga naghimo sini kaga dako gid ang salabton kay let's say for example ang police mapamatud-an nga ginhimo ina po pwede sila mapahalin sa ilang pwesto kag po pwede pa sila mapriso and of course luwas na nga ma-dismiss ang kaso batok sini sa ginkihan nila. May salabton, dako gid ang salabton sa nga nag-implementar sini o kung naghimo sini. So ano ang ila pwede himuon? Pwede nila tipuno ng ilang mga ebidensya. But of course, sa subong abi, no, ka K5 Roldan, sa pag-implementar na sang search warrant, gagamit na sang body camera, di ba?
1: Yes.
0: That's why nga medyo cautious naman ang aton mga kapulisan sa pag-implementar sini. O galing, may ara gid siya abi, mga insidente, especially this is the reality of life nga may mga pag-conduct ng search nga nahihimo nila nga wala payasang tao in fact makibot ka na lang bago lang to gani nga manara ng ebidensya na plastar na nilang ebidensya so sa mga tao nga biktima sini no i-gather nyo lang inyo evidence and if, in fact if may ara ka mga CCTV camera i-check in ninyo ang mga CCTV camera and sa mga police man no to para maano man sila ma-proteksyonan man nila ikaw galingon always make sure to use a body camera in implementing the search warrant.
1: Now, attorney, sa damo sini ang curious no kag nagapamangkot sa mga checkpoints naman iya. Pwede ba lang ati ang isa ka sasakyan nga nagagi sa checkpoint or even motor kuna buksan ang U-box or rekisahon da mga nakasakay sa sulod sang sasakyan.
0: Okay. Una-una sa pag-conduct sang checkpoint, ang aton nga policy dira is plain view doctrine. So, buksan lang ang salakyan kung ano lang yung makita nga illegal amo ng kwaon pero hindi iya po pwede rikisahon ang mga pasahero sang salakyan. Unless, nga kun inang mga tao dira sa sulod sang salakyan, may ginahimo sila nga krimen, tipo pwede nila i-search ang body, tay hambal natin kagina exception. Pero kung wala lang, sa checkpoint lang, nag-agi ang salakyan, buksan ang salakyan, wala sila sang nakita, hindi nila po pwede ina i-search ang sasulod sang salakyan. Ikaduwa, again, hambal tagani, no, plain view doctrine, kung ano lang makita, pero may ara man abi, no, nga may waiver on your right sa pag-conduct sang search. So let's say, for example, ikaw ya mismo, pagbukas mo sang salakyan sa imo pertahan, gin-allow mo man sila ya, siyempre kaya gina-inform ka man na nila, luwas, lain niya balaan ang presado nga pag-search ang imo nga salakyan sa pag-allow, gin-allow man niya sang tag-iya sang salakyan, nga i-search ang iya nga salakyan. So pareho na sa U-box, actually hindi na gani po pwede sa checkpoint mo, sa tuntuod lang, kung po pwede lang reklamo. Unless nga ma-identify nila nga ang person nga ina, kaga pa-checkpoint nila, kaga, di ba may ara mga checkpoint nga nag-require sila to present a driver's license and then the driver field. Oo, wala sila. That's why kung gisaan nadadala ang pagbukas sa, syempre do ka duda-duda, ginabuksan nila ang U-Box. So, as much as possible, ang pag-conduct ng search sang checkpoint, plain view doctrine lang gid inaya, plain view. Kung ano lang makita nila pagbukas mo sa salakyan, amo lang na yan po pwede. So, kung may makita silang armas kag droga, dila po pwede nila kwaon. Pero kung nakatago ina, nakatago sa bag, hindi na nila po pwede check upon.
1: Kaya, ang gakatabo, abi attorney, based on our personal experience, kung nakamotor ka, hindi ka magbukas yung box, do questionon mo, kay siyempre, gapamati ka sa punto legal na balaan mo nga, hindi pwede magbukas yung box. Kung i-assert mo sa pulis, do nag-escalate na yun, kagdudahan ka, do ikaw pa bala dayon may sala, amo nang iban, voluntarily, hay sige, buksan niya lang, paraway duroga mo. The same sa salakyan. Mayara man, nga timambal ka, di ba, sir, hindi pwede nga magpamukad ka da, magpamukas, di do negative bala dayon, ikaw nga nagalikaw ka naman lang nga pag-initan, do voluntarily, alam mo na lamang magpanglantaw sila, attorney.
0: Oh, actually, amo nang gani ginahambal nato, no? But, you know, hambal, ginahambal ta permi, wala sang kinamatarong nga ginatapakan, kung wala sang tao nga nag-aalaw nga tapakon ng ilang kinamatarong. Dako ang responsibilidad sa mga kapulisan naton, of course, because hambal tagani, no, sila ang nagaproteksyon sa mga ordinaryong tao. Oh. Pero kung sila mismo ang nagatapak sa kinamatarong sang aton mga ordinaryong tao, tisino pang aton pwede sandigan. Nagapasugot ang ordinaryong tao nga buksan, especially, no, kung balaan niya man nga wala sa sang ginatago, kag nag-escalate kung gisa, kag nag-argumento. That's why gina-advise gin nato, no, ang aton sa mga kapulisan nagapamati man kasi mga ordinaryo nga tao, if such incident happen, just tindugin ninyo inyo kinamatarong because hambal, pwede nyo ko itudlo. Ngambal ni Attorney Remia, it's a plain view doctrine. Kung ano lang pwede nyo makita, amo lang nang po pwede. Kung buksan ninyo ako nga U-Box, kung po pwede nyo i-video ninyo, nga pagin pilit ka mo nga buksan, kung na kamulagson, i-record nyo ang ngalan sa pulis nga nagakandak. In fact, sa pag ano na bala sa pagkandak sang checkpoint dapat gani may ara gina sila nga nameplate kag they introduce themselves and then they identify themselves the reason why they are conducting checkpoint kay hindi kayang pwede makapa-checkpoint di ba nga wala sang rason pareho sang last time may isa gani ko ka I have all the highest respect sa aton mga kapulisan. Pero one time may naagyan ako sa may isa ka krimen nga natabo somewhere sa sulod sa Roa City pag-agi ko nag-agi lang. So, ginamahan ko tuwid ang pulis. Ano inyo gina-checkpoint? Ano ang rason nga nag-checkpoint ka mo? Because if nag-checkpoint man lang ka mo, nga nag-tulok-tulok lang ka mo sa salakyan nga nag-agi, so wala man sang pulos ang checkpoint. You're just there for picture purposes. So, kung nag-checkpoint ka mo, dapat hindi man, although may ara nga random nga checkpoint, what if ang inyo gina-checkpoint, hindi tuya ang person nga ginapangita ninyo and the person nga gin-checkpoint ninyo sa likod amo tuya gali tapos wala ninyo gin-check. So hambay ko kung nag-conduct sang checkpoint siguraduhon na lang nga tama because especially if the checkpoint was conducted because of a crime committed. Pero kung let's say for example ang mga checkpoint abi amo na gani kung isa random checkpoint kung during election so aton ginahalungan termino kay hindi na po pwede. So okay lang na ang aton hambal diri is dapat identify sa mga pulis kag may mga ngalan dira kung ano ang rason nga nagakandak sila sang checkpoint. Kag again, hindi po pwede gidya kag kung let's say for example nagkainitan ka mo, ipa-blatter nyo nga daan, ipa-record nyo kung hindi mag-blatter ang pulis, ipa-record nyo sa barangay nga may ginhimo nga insidente nga ina para man maproteksyonan ang kinamatarong sa aton mga ordinaryo nga tao.
1: Kagway na sini isang iban pattern nga magka-assert sa ila sining rise of course, mismo ikaw man nga naka-experience o kung biktima.
0: Yes, so okay, tisin o manindugan para sa imo. Kung ikaw mismo, wala nagapanindugan para sa imo kaugalingon.
1: Sige. Attorney, siguro lastly, mo panugyan sa aton sininga mga listeners sa isa man ka-timely naman nga topic ko nga aton ginistoryahan, ma'am. Go ahead.
0: Yes, as mentioned earlier, no, wala sang kinamatarong nga ginatapakan kung wala sang nagapatapak sang ilang kinamatarong. So, let us assert our rights, pero syempre in a manner na ginarespeto man naton ang kinamatarong sang iba, no. Hindi po pwede nga ti ikaw nang gina-checkpoint mas maisog ka pa sa pulis. So, kung gisa, 'di ba, kalain man na the fact nga gina-question mo man ang pulisya, ang pamaagi sang pulis sa pag-checkpoint sa imo, pwede abi nila himuan man ina sang because so you allow yourself to be checked plain view doctrine pero pag tinapakan na kag sumobra na dira that's the time nga pwede ka mo makareklamo. And kadamo sa mga ahensya sa gobyerno nga nagaproteksyon sa inyo kinamatarong, kadamo sa mga abogado kag hindi pa pwede na ninyo hambalon nga wala ka mo sang ikasarang para maproteksyon ninyo kinamatarong, because we have a lot of lawyers in the public attorney's office, in the IBP legal legal office nila, and of course sa mga legal aid clinic nga ginaobra permi, kadamo gyud sang pwede makabulig sa inyo. So again, wala sang kinamatarong nga ginatapakan kun wala sang nagapa tapak sa ilang kinamatarong. And always listen to K5 News FM para sa programa nga Punto Legal, para mabalaan ninyo kung anong para sa inyong kinamatarong.
1: With this, Attorney Mayor Attorney Remia Fuentes Bartolome, ma'am, salamat gid sa liwat kag maayong udto. 100.9 Punto Legal, your legal clinic on. Nabatian mga ka K5 si Attorney Remia Fuentes Bartolome diri sa aton sinigapag pangalagad. Wala sang malain kung gina-assert ang aton kinamatarong nga ara niya nakasaad sa aton sining nga konstitusyon. But of course, hindi man kita pwede mangin arrogante nga dumaisog ka pada, no, dupulok-pulok ka pada. Mangin respectful kita sa pagdeal sa aton nga mga otoridad, mga ka K5 kang mga otoridad ta, ginatungdan lang man nilang ila obligasyon para man sa seguridad sa publiko, mga ka K5. But it doesn't mean nga pwede na sila kapasobra sa gintalana nga limitasyon sang layi sa aton kasuguan, kag sa aton sining nga konstitusyon, kag sa aton sining nga kinamatarong, mga ka K5. Kabay pa nakatag inisang dugang hibalo sa aton sininga mga suki nga mga tagpalamati, aton sininga ginaistoryan nga topiko diri sa aton siniga pagpangalagad. And of course, thank you so much Attorney Remia Fuentes Bartolome. Kag sa mga taga kuan daw mga kasimanuan Attorney Remia sa panitan, oh, may lang nga pagtutok dira sa inyo. Sa mga nagatutok man diri sa aton siniga pagpangalagad, madamo gid ka salamat sa mga nagaupod na ho. And of course, ang inkatuwang man sa Punto Legal Program sa pagdulong sa inyo sa mapuslanon nga topiko, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Tagimo sa DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, kag DTX Liniment Oil, mga ka-K5. Hilibati kita sa masunod nga Domingo, mga ka-K5, sa Gyapon diri sa 100.9 K5 News FM Rojas. Sa ngalan sa aton CEO Doc Ramil Uy, sa aton station manager ka K5 Amy Berondo, sa ngalan man sa aton sining regular partner diri sa Punto Legal Program, Attorney Remia Fuentes Bartolome. Ini naman si ka K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
2: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
4: Sa kadlo kapila ka maginay?
3: Sa pilmero katatlo, sa subong kadwa na.
4: Subong kamusta?
3: O ay nagko ginabatya ak maskin gamay.
4: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sang DTX 500?
3: DTX 500 lang amugin na ang maka ayon sa aton.
2: DTX 500.
5: Istoryahan ta ang male reproductive health. Kaupod ta sina nga diskusyon si Doc Ramil Uy, amon CEO. Doc Ramil.
6: Importante ka tama Sir GP, ang reproductive health sa lalaki labi na sa mag-asawa. Kabudlay kung wala mo kabataan.
5: Oo, gusto.
6: Kabudlay kung di na matindog si Manoy. Di na tindog ang transmitter. Kabudlay kung wala libido yung asawa.
5: Oo.
6: Damo factors nga tunaan nga ano?
5: Gabulagay.
6: Gabulagay. Kung hindi gin man mo magbulagay, wala mo bata, tapos hindi mo sexually satisfied, di grabe na nang agugmahanay niyo. So, same na siya, mang marital sexual obligation, Sir GP. Dako gin Sir GP ang papel sang antioxidant sa pag-amblig sang reproductive health. Di permanente balik-balik ang pag-inom sa DTX 500, ang pag-inom sa MITC or PureC, opdan sa pagkaon sa prutas, butan, mas gadamo imo bata. So, kining mga damo bata, plakaon giniya kuan, prutas.
5: actually, Dr. Ramil, duha ka klase ang problema sa lalaki sa reproductive health, no? Impotence kag sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang magatindog yapon ang transmitter. Pero wala lang sang kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae, hindi siya, I mean, maka-perform siya, no? Sang kapabilidad, sang sexual acts. Makahimo siya sang iyang marital obligation. Pero hindi lang makabata ang ing lalaki nga baog. Samtang impotence naman, tindi giniya makatindog ang iya.
6: Ang uraro.
5: Ang uraro.
2: DTX 500.
6: Hapos lang na ya, Sir JP, kung sperm count lang ang problema. Dugangan. Sa isa ka normal nga semen, may ara na siya 40 million to 300 million.
5: Kada mo, no?
6: Kada kwan, sperms per milliliter.
5: Milliliter?
6: Grabe. Depende na sa condition sa lawas mo. Pero kung palainom ka ni TX, may mga studies, Sir JP, nga kung ang lalaki palainom damo vitamin C, mas gadamo ang anong sperm count. So, ang production niya maayo, kag ang viable sang sperm cells para nga mabusong ang asawa ara gid.
2: DTX 500.
7: Katalina Habagat.
4: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang DTX 500?
7: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag no medyo may nag ano na hindi na ko kakita. Tag bakal ko dayon sa DTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, so sa isa ka adlaw, two times ko tag duwa-duwa ka capsule morning, oo duwa-duwa ko. So inang pagkaubos ko, sir, may alibyo gate. So buong gimintinans ko nagit, sir, ka namin-amit nagit sa akon nga mata.
2: DTX 500.
5: Dok, ano bala kadamo ang sperm count nga kun low ang lalaki ano?
6: Di, ang iban zero na gid jay. Ang iban iskanten lang na og 20.
5: Oo, milyon
6: hindi na kabata. No, so kung amo na kanubo ang inyong sperm counts, kabalo mo magfasting-fasting da. Meaning pa tag pila ka adlaw nga ano.
5: Ano klase nga fasting na?
6: Kung ara minsan yung babae hindi man pagkaon ano, buwan, bawal na ya. At least ya, siling ni Sir Kevin, 3 days daw ang pinakalawig nga. Pero dapat ya,
5: sufficient
6: timingon mo. Inang 3 days ka fasting mo, nga fertile man ang babae.
5: Husto.
6: Ang importante na. So, kag ikaw nga lalaki, importante gid ya nga mag-inom ka DTX 500. Dapat taas ang antioxidant para healthy ang sperm cells. Dapat naka-inom DTX. Damuon, sir boy.
2: DTX 500.
5: Don't get us wrong, ha? Hindi ko mo damu-damo ang nagwa sa lalaki. Damo na sperm count. No.
6: No.
5: Usually, ang ejaculation, sir boy, kung kampiyon, primed kabi, nakapuway ka, mga 5 ml lang man na, isa ka kutsara. It doesn't mean nga 2 ka kutsara imo, damo ka na sperm. Kailaban lang man na yan, seminal fluid, dok.
6: Ang managari, Sir Jipid, may mga pagtuon nga, hindi butang imo cellphone sa imo nga.
5: Bulsa!
6: Ang ginagubwa sang radyasyon, muna, sir boy, hindi mo ibutang sa bulsa imo cellphone.
5: Ay, nakabag.
6: Damo mga oxidative stress nga ang gakagubwa ang sperm cells. Number one, sobra kainit. Tantawab lang mga cook sa barko, mga overseas, mga laka, wala bata. Kaya expose sa init, grabe.
5: Grabe, no? Iring panday, pagiguro doon?
6: Sigarilyo.
5: No? Sige sa init.
6: Tapos, aside sa sigarilyo, cellphone.
5: Ay.
6: Tingkong lubo. Tingkong ako nga ginabutang, Sir JP. Grabe ang kungkuhan mo. Kung pwede lang na ipangdunit. Sir Boy, Sir JP, kung healthy ang kuhan, ang sperm cells, healthy man ang egg cells, healthy man ang bata.
5: Gusto.
6: So, Husto dapat ka inom gid sila antioxidants. Inom sila DTX 500.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Every bio.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 bio with VCO.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 bio. Mabakal sa mga butika. D3 bio.
10: Masakit mangihi? Mag-spore biotics ka. Base UTI na ina. Mag-spore biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
10: Ang best friend sa mga kababaihan.
11: Spore Biotics.
10: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
11: Spore Biotics.
10: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: DTX 500.
12: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag DTX 500 da.
12: Masamihin ka palatian?
2: I-DTX 500 muna.
12: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka.
12: Mag DTX 500.
2: Agud maging mas hubid sa edad ang itsura.
12: DTX 500.
2: DTX
13: GTX 500.
14: Catalina Habagat.
15: Anong ginabatsyag mo?
14: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayon sa DTS. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na pinamit na gitsa akong nga mata.
13: GTX 500, Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
13: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
13: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
13: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap.
17: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnami gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
13: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
21: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
13: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka
13: food supplement for men.
22: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
23: Ako si Nelson Herrera sa President Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, mayo ang DTX 500.
13: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
13: DTX 500.
24: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
13: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
4: Ni si Alana Pacardon Marapa.
5: Ko si Joshua Darren Villavion.
6: Ni si Kirby John Panes Agraban.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Ang kakampiyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM. News FM.
7: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
8: D3 Bio.

0: Five Galingawanta!
1: Day, kipakilala ko ng ako nobyo sa lola ko nga milyonarya.
2: Te, boto mo sa iya si lola mo?
1: Ay, sobra! Kita mo subong, lolo ko na siya!
0: Hey, Five Galingawanta!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
6: D3 Bio.
7: Ang D3.
6: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
6: Yung may D3.
7: D3 Bio.
8: O si Karen, nadamugid sa akon hair fall. Hindi man namin ako na putis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon putis.
6: D3 Bio.
7: Ang D3.
6: Yung may Visio.
7: Ang Visio
6: nga may D3.
9: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
6: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
10: Ito masyong sa barangay
11: po. Anong ginabatsag mo sa
10: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
11: Tumarkog. DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
10: 3 times.
11: Kamusta ang alay sa kamot?
10: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
6: DGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
6: Mighty C,
7: mababaka sa mga butika.
9: Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
13: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
6: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
19: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gid ya
20: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo
21: Extend
20: food supplement for men.
21: May maca
20: kag flavawaska,
21: mga natural herbs
20: nga nagahatag sang gana.
21: Extend
20: supplement for men.
21: Muling binuhay.
2: buhay mo.
18: Extend. Isang kapsula ka lang.
21: DTX 500.
22: Ako si Norma Vista, taga Bato Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
21: DTX 500.
23: Mabakal sa mga butika.
21: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup.
23: Bumakal sa mga butika.
21: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I-Care Drops at doon na ang I-Care Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
25: Ni si Alana Pacardon Marapa.
26: Ko si Joshua Darin Villavior.
27: Ni si Kirby John Panes Agraban.
24: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Ang kampiyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
21: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio.

0: Ha? Sa din ta bakado?
1: Himo sa gamit mo, layas na to!
2: Hey! Hi! Kalingawang ta!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM.
5: News FM.
6: D3 Bio Health News.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio!
9: Ang D3 Bio!
8: Yung may PCO!
9: Ang PCO!
8: Yung may D3!
9: Mabakas mga butika.
10: Yung atong topic ko sa mong medyo sensitive, no?
11: Mm-hmm.
10: Ano ba lang ka-forms ang blood clot? Una-una git, kalanlan hindi maapektuhan ang quality of your blood flow. Nami kalanlan ang blood flow. Kanami ang blood flow, wala chance. No, medyutay ang chance of formation of blood clot.
12: Ang rason niya dapat ma-exercise ka.
10: That correct.
12: Kaya kung hinay guro, sir boy, ano matabo? Pwedeng magbara siya?
10: Ga-deposit, ga-dagdag ang mga nutrients, lalo na mga LDL. Pero kung steady ang daloy sa dugo mo, upod siya sa daloy. Pero kung hinay ang daloy niya sa dugo, ga-kadagdag na. Ga-deposito na sa mga imo arterial.
12: Pwedeng magbara. Lain to ya kung nami ang daloy, masabay na lang siya.
10: Sabay na lang siya.
12: Gakadamo lang, sir boy, ang blood clot because of the oxidation of your cholesterol.
10: Correct.
12: Once nga ma-oxidized, amat-amata siya.
10: Amat-amata siya deposito.
12: So kung palainom ka, no, D3 Bio, ang BCO nga ara sa D3 Bio, may ara man siya nga powerful antioxidant.
10: Mm-hmm.
12: Nga kaya niya malikawan ang pag-oxidize sining mga lipid.
10: And that antioxidant is called gallic acid.
12: Mm.
10: Another is the ferulic acid.
8: D3 Bio.
12: Actually, family na sila sa mga polyphenol or mga phenol compound.
10: Correct.
12: Mm. Mm.
10: Those are the families of polyphenol family ng mga antioxidant.
8: D3 Bio.
12: Mm. Ang D3 Bio, because of that compound, ang gallic acid nga ara sa D3 Bio, i-prevent niya nga maghubag.
10: That's why gambal nila.
12: Wala sang inflammation nga matabo.
10: Wala inflammation. How does coconut oil or extra virgin coconut oil prevents inflammation, ari ang sabat, it's gallic acid.
8: D3 Bio.
12: So wala sang may matabo nga progression sang atherosclerosis.
10: Correct. Ang mapundo ang progression sang atherosclerosis. Hindi lang magpundo, himuson gid siya ni D3 Bio. Ang si D3 Bio, padamuon niya ang imo HDL, ang mga oxidized to ng mga LDL na nagtalalapik sa imo arteries.
8: D3 Bio.
10: Panghimuson na kwaon ni HDL dalon sa atay pagwaon.
8: D3 Bio.
13: O si Karen, damog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag manhinis ang akon kutis.
8: D3 Bio.
9: Ang D3, nga may VCO.
8: Ang VCO,
9: nga may D3.
8: D3 Bio.
12: Amo na ka nami isang D3 Bio, engineer.
14: Uh-huh.
12: Tungod sa gallic acid.
10: Gallic acid.
12: Kung gallic acid. Kung D3 nga imo nga sana ginainom, wala gallic acid.
10: Wala saya.
12: Pero ang D3 Bio nga ginainom may gallic acid. The purpose is para nga hindi maghubag, ma-prevent ang grabe nga mga blood clots. Uh-huh. Amo nang rason nga magbara kag matunaan sa imo pagka-stroke.
10: Correct?
8: Uh-huh. D3 Bio.
12: Gusto ka malikawan mo ang pagka-stroke? It's uh-huh. D3 Bio.
10: D3 Bio.
12: The gallic acid of D3 Bio.
10: So anong blood ginahimo ni D3 Bio regarding blood clots? Number one, it improves blood flow.
14: Uh-huh.
10: Paano? Medium chain triglycerides will basically increase your metabolism by increasing your thermogenic temperature sa imulawas.
12: Mm.
10: That will increase blood flow. So, okay na ang blood flow mo. Secondly, ginambalan nina mo ni Doc, padamuon niya ang HDL. Si D3 Bio, padamuon niya ang imong HDL level.
12: Para damo, may maghimos.
10: Sang imo, oxidized nga LDL.
8: D3 Bio.
12: The gallic acid nga strong antioxidant nga ara sa D3 Bio, sir boy, may ara siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
10: Correct.
14: Uh-huh.
12: Meaning pa, kaya niya nga mahimos, mapatay ang mga cancer cells.
10: Tila.
12: Ang nakanami sa D3 Bio is, ining gitawag gallic acid kag lauric acid. Si gallic acid ga induce sa apoptosis.
14: Uh-huh.
12: While si lauric acid, simintuhon niya ang imo nga cancer cell.
10: Cancer cell.
12: Hindi na siya makakuha sustansya kay gisiminto na mo.
14: Patay siya.
12: Patay siya. So, aray pa yun, sir boy. Uh-huh. Ang D3 Bio, not only nga may ara siya gallic acid, it has also ferulic acid. Ang ferulic acid, kinaprevent niya ang pagkadali, pagkatigulang mo. Instead, 10 years, ang you will live longer, siguro it takes 20 to 30 years. Duga nga lifespan sa imo. No? Layo sa imo ang blood pressure, diabetes, cancer, kag iban pang nga mga sakit sa brain.
5: Brain.
12: Alzheimer's dementia.
5: Parkinson's.
12: Oh.
5: Kayang-kaya niya. I mean, of course, atherosclerosis.
12: That's the reason nga nga ginapromote ginawa ang D3 Bio over sa mga plain lang nga D3. Tungod sa iya nga, hindi matawaran nga mga benepisyo sa buhay.
11: D3 Bio.
14: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Pamakal sa mga butika.
11: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio with Visio.
15: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
16: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong mas kulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
17: Spore Biotics. Nagitupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
11: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
18: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
19: Saan nag-inom ka? DTX 500. Dila na lang subong imo sugar.
18: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500.
11: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
11: Mighty C, epektibo, garantisado.
21: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspa nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
22: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
11: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
24: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
24: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
25: Kaya subukan ninyo.
24: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh.
24: Available now.
11: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
26: isang bala ka lang.
11: Ako,
26: ang linya ko,
11: isang kapsula ka lang.
26: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
11: ikapsula mo.
26: Extend.
11: Extend. Superman for men.
26: Gawa sa maca.
11: Isang herb
26: na nagpapataas ng ating energy
11: at stamina.
26: Like flavawaska.
11: Epektibong sexual potency herb.
26: Stimulates libido
11: and treats sexual dysfunction.
27: Ka! Bang-bang nga naga!
0: sa pulmo, baby.
26: Extend Supplement for Men.
0: Isang kapsula ka lang.
26: DTX 500.
1: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roha City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
26: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
4: Hi, Dennis Juanes.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
4: Hi, Dennis Juanes.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
4: Hi, Dennis Juanes.
3: Ini ang garantisadong epekto sang pinaka

0: kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahayang suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
5: Ni si Alana Pacardon Marapa.
6: Ko si Joshua Darren Villavion.
7: Ni si Kirby John Panes Agraban.
4: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan!
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! My puso!
10: Philippine National Police, tagpatuman sang mga layi, nagatap na sang krimen, nagamintinar sang kalinong, kagkatawai, kag, nagasiguro sang kaluwasan sang publiko, ang aton kapulisan, aton mga abyan, updi kami sa isa ka oras nga pagwaragwag sa kahanginan, sa pagpalayag sang amon mga programa, mga naakomplisar, kag mapinuslanon nga mga aktibidad, kapis, pulisya, balita, para sa masa, sa kampiyon, nga estasyon 100.9 K5 News FM Rojas, Capiz, Pulisya, Balita, para sa masa.
11: Oras sa K5 News FM Rojas, alauna, 9 sang hapon.

0: Mayong hapon, Kapis. Good afternoon, Ciudad San Rojas. Welcome sa pagpangalagad sang Kapis Pulisya Balita para sa Masa. Of course, dirigid lamang mabatian sa K5 News FM Rojas. Alauna, tungto balas dos ang hapon sa tagsa kadomingo. And of course, aton pagpangalagad sa subong hapon. Sa subong edisyon, Petsa 23 sa bulan sang Agosto tuig 2026. Sa tanan-tanan na itong masuking atag palamati, sana mga nagpalamati dira sila tagsa-tagsa ka mga transistor radio. Nagsubong man sa nangamonitor sa aton live through Facebook page sa official Facebook account sa K5 News FM Rojas. Ginabig-abigid namon kamo tanan-tanan sa aton pagpangalagad sa subong hapon. Kamusta kamo mga kautura naton? Sa aton mga kabiyanan, partner, mayong hapon!
1: Mayong hapon, partner, sa aton nga mga nagkasabay-bay sa aton programa sa Kapis Pulisya Balita para sa Masa. Sa ika, kung ano, katatlong nga Domingo diri sa bulan sang, ay kapata partner, no? Nga Domingo, no? Sa bulan sang Agosto 2026.
0: Isa na gidlang ka si Mana, partner, kag mag-abot na ang bulan sang Septyembre,
1: four months na. Itong ang ulo sang aton nga idol nga singer.
0: Ani?
1: Mabatian ang mga Christmas songs, ha? At sunod nga bulan sang Septyembre. Kumusta ta aton nga mga kauturan partner nga nagatotok subong sa K5 News FM. Kumusta ang inyong mga sitwasyon dira subong? Nagasingkal-singkal grabing init partner pero gwa kwan baluson sang guum-guum sang panahon kun hapon. Pulpi lang nga bubo sa ulan, blubasko, no? Sa iban nga mga lugar partner. Pasalamat kita nga diri sa aton nga riya daw malaka partner ang ulan-ulan.
0: May mga part pagidman partner nga kabanwahanan just like sa dumalag ang kwartero nagligad, nagpadulong kita to partner. Uay sila tiyo ulan partner. Oh. No? Pagtik yung lupa dito.
1: Ganay, no? Masingkal. So, sa iban nga riya, sa Iloilo, no? Sa Metro Manila,
0: yes. Ulan niya partner. Ang iban yung nagabinaha, no? Yan. Ang iban din nga parte, masilat. No?
1: Oh. Kag sa aton nga mga no, nagatotok subong sa Facebook Live, welcome. Kag pwede kayo mo ka-comment sa inyong mga greetings dira, no, shout out kamo sa inyong mga kakilala, no, may mga birthday celebration.
0: Yes.
1: Greet nyo diri sa amon comment section sa K5 News FM.
0: Welcome gyud kamo diri sa amon mga pagpangalagad sa Kapis Pulisya Balita para sa Masa. Sa aton mga kuturan dira ang nagapahunay-hunay sila tagsa-tagsa ka mga puluyan. Ang mga kauturan man naton, mga tricycle drivers, no?
1: Yes.
0: Public utility vehicle drivers naton. Masakong-sakong biyahe sini partner kay Domingo mo tigbalalik sa estudyante.
1: Sa aton mga negosyante nga mga kauturan, no? Sa mga nagklinlain nga mga kabanwahanan na sila mga
0: merkado, yes.
1: Publiko dira nga nagabaligya, no? Mayong hapon. Nga nagatotok diri sa K5 News FM, no? Diin ka man nga bahin sa Western Visayas, no?
0: Yes.
1: Pagsubuman sa Bilog ng Pilipinas, mag-even partner, no?
0: Bilog ng Kalibutan, partner.
1: Sa Pungsod, Pilipinas.
0: Oh. Always welcome gi sila diri partner nga mag-shout out, nga mag-comment sa aton nga live, no? Sa liwat, kung may mga greetings sila, kung sino mga nag-celebrar sa birthday nila partner sa Subong Adlao, aton gi dina pagatagaan sa pagtamod karon, no?
1: Kag aton man nga tamyon partner, no? Aton nga mga mahugod nga mga kapdanan nga makapulisan nga naga-servisyo publiko partner, no?
0: Yes.
1: Sa mga dalanon, no? Nagapatigayon sang checkpoints, no? Nagapatigayon sang aton patrolya partner, no? Wala, no? Uyang sang panahon partner para sa pagserbisyo, no? Arang aton nga mga kapulisan sa gihapon na ara para sa aton nga mga pumuloyo.
0: Sa aton nga mga police patrollers dira partner nga naka-standby subong sa ilatag sa tagsa ka mga areas of responsibility. Handa nga magadulong sa aton sa madalagkuan nga balita diri sa pagpangalagad sang Kapis Pulisya Balita para sa Masa. Syempre kita shout out nato ng aton nga mga officers, no?
1: Yes.
0: Mga chief of police naton partner. Ara sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga istasyon. Siyempre, gina-shoutout na ito ng amay sa ang kapulisan, sa ang probinsya, sa ang kapis, ang aton ng provincial director partner.
1: Yes, sir. Mayong hapon.
0: Police Colonel David L. Cachumbo Jr. Sir, mayong hapon.
1: Pagsubong mo sa amon ng Hipidre partner, dawala ka po Hawaii. Kaya yes. Mga, sige hapon, may mga aktibidad dito sa Rojasada.
0: Snappy ka tama, partner.
1: Oo. Kung aton nga provincial director may junior, ti amon nga hippie partner may junior man. Uh-huh. Police Lieutenant Colonel Rogelio Lim Tumagtang Jr.
0: Sir, mayong hapon.
1: Snapping hippie.
0: Yan, shoutout mo na itong partner ng aton nga Deputy Provincial Director for Administration, no? Police Lieutenant Colonel Jose Badilla.
1: Kag sa aton mga kapdanan partner dra, no? Sa Roa City Police Station, no? Sa mga officers kag staff, sa mga inyupis, no? Happy Sunday na mayong pagpanyagal ng drang iban, no?
0: Kapahuwa-huwa. Ang iban ka, bago lang gini tapos, panyaga partner.
1: Yes, ang iban nakatapos na simba, ang iban karon pa, kay magtulutahuhay ang init partner, manami, no? Maguluhan doon, manami magsimba.
0: So, bang man yun na shoutout na ito ng ating Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Ethan Istaya, no?
1: Sure,
0: sir, mayong hapon.
1: Mayong hapon.
0: Kagi na shoutout ko dira ang amon nga Mighty Pidmo family, no? Ang mga personnel sa Provincial Investigation and Detective Management Unit sa Kapis Police Provincial Office, syempre ginapangunahan sa amon snappy nga busing partner.
1: Yes, sir.
0: Police Lieutenant Colonel Edwin Lucex.
1: Sir, mayo hapon.
0: Sir. Kapahon na yung unay ni sir, basi bago lang ito sir, tapos panyaga partner.
1: Oo, oh, samtang nag-review-review naman yung partner ko ng mga nagkalatabo sa kwan, bilog nga probinsya sa Kapis.
0: Gani, na? No? Kabay pa nga malinong kang matawahay subong, huwag kita at mga, kabay pa nga huwag kita at mga insidente
1: yes.
0: Subong partner.
1: Oo, no, kung may mga no? Any reports kag subong man mga accomplishments ng kapulisan, wala ka mo sa padulungan, kundi ang ato ng PIO partner sa Kapis Police Provincial Office, ang gwapo-gwapa na itong PIO partner at namyawon ta.
0: Siyempre, wala sang liwan, Police Major Rachel Garmica.
1: Mayang hapon na dabang.
0: Walang kupas ini
1: yes.
0: Partner.
1: Yes, so, sa tingog ko lang partner, pamugtawon nga nagkatulog ng mga balatsyago.
0: Siyempre.
1: Mayang mga hapon na dabang.
0: Sa tanan nga nagasilibrar sa ilang mga kadlawan sa Subong Adlaw partner, so gina-greet gid naton sila, gina-tamyaw naton sang happy happy birthday, no? Kabay pa nga mangina malipayon, no? Kang inyo nga pagsilibrar sa inyo kadlawan sa Subong Adlaw.
1: By the way partner, congratulations sa namang nagdala og to, nakapudyum partner to
0: yes.
1: Sa Hoka Siloilo.
0: Sa Hoka Leg 3, no? 32 kilometers.
1: Sarge
0: no?
1: Jonel Barredo, Jen.
0: Shout out na kay Buddy Jonel Barredo.
1: Mapapakuangin ni sa karon mo.
0: Mabakod din. Bakod din na partner, mabakod na hindi na ni malagas.
1: Mamaw na ni partner, mabaw sa tanan-tanan ng mga runners ha, sa mga Roa City kag Kapis, no? Nga nagpadulong sa Hoka no Trilogy Run Asia no
0: yes.
1: Leg 3 sa Iloilo, so congratulations sa inyo tanan-tanan.
0: Hindi masiyasi partner 32 kilometers no.
1: Grabe,
0: no? Congratulations sa liwat kay Buddy Janelle
1: no. Kag si Sir Sandas to duwa to sila partner. Ani,
0: Sir Sandas sino pa to? Si Buddy Janelle ni top 4 sa iyang age category partner.
1: Grabe partner.
0: Kag in overall no in male category top 7 siya, gamay na gitan tani partner, no?
1: Gamay na
0: gitan. Nag-podium na tani siya sa each category.
1: No? Pahabang-habaon na niya tikang siya ni partner sa root mo.
0: Mudlay na yung lagson. Bad, sige, halang kuhan, training ah. Okay, oras natin diri sa itong pagpangalagad. Alauna 18 sa hapon. By the way, gina-shoutout na dira nga ito nga mga grupo dira, ho? Oh, ang Team Boom, Boom Boom Pow! Pew Pew!
1: Nabago na nga. Nabago na nga pamatian partner na, ho?
0: Ang Team Boom Boom Pow! Pew Pew! Dira sa barangay Lanot.
1: Do barangay, planta ako nabatian siya ng barangay Piti Pew Pew na.
0: Piti Pew Pew. O nanay ng grupo partner.
1: So, Boom Grupo na?
0: Boom Boom Pow lang ni. Kalika may nagduga nga dua. Ang duga nga dua ni si Pew. Doha ka Pew Pew. Team Boom Boom Pow! Pew Pew!
1: Pew Pew!
0: May dayad din nga pagpamati sa inyo, dira?
1: Abi, huh? Grado pangalan ka tinapay bla partner, no? May paupa.
0: Kay pari Nicolas Alatiet dira, no? Ang number one barangay kagawad sa barangay Lanot.
1: Sir, mayong hapon, sir.
0: Mayong hapon, nagpamati. Gid sa kay Madam Lucille dira, nagpamati. No? Kay Madam Tintin, no? Kay Madam Katso, kay pari Batik, nagpamati. Gid sila sa subong hapon, partner, ho? Nagka-comment sila di.
1: Amat-amat na sila partner sulod, ho? Oh, hindi na ako magawa, ah. Sulod lang ako.
0: By the way, gina-greet na ton, no? Nagasaulog si Akadlawan sa Subong Adlaw. Si the late Eduardo Alatiet. No? Nagaselebrar sa Subong sang kwan partner, Iakadlawan ang papa ni Madam Ho.
1: Sige, search nung ta. Lihog ko share-share sa ito ng mga police station sa ton live. Eh, para hashtag-hashtag naman, ah. No? Ay para magadamo kita sang views kag subungan sa aton nga mga kwan, no? Comments, no? Makita nila partner na aton mga accomplishments sa mga green line mga police stations, no? Dire sa probinsya sa Capiz sa mga effort no sa aton mga pulisan partner para lang, no, nga mapatawhay, no, ang inya palibot, no, ang pagmintinar sang kalinong, no, kagkatawhay partner.
0: Shoutout naton partner ang aton nga 12k viewers naton sa aton nga live sa Subong Adlaw nga hapon, partner.
1: Oo. So ang ibang mga busy ni sila, subong may schedule sang hampang partner kay may-ari di invitational, no?
0: A game.
1: Game, no, sa basketball sa may sa may Dinggoro Haste Civic Center, no? Ang bag-o, no, ang basketbola ni partner gin bag-o na sa aton nga
0: damo sang mga mayor, mga guest nga yes. Mga team sang basketball partner.
1: Oo, may taga gwa ko ni partner.
0: Naglantaw ka to partner.
1: Wala gid ko chimpo partner, no.
0: Syempre nga aton nga mga kapulisan diri sa probinsya sang Capiz, no, sa bilog nga mga station partner may mga augmented personnel,
1: yes,
0: no, nga gin deploy diri sa siyudad sang Rojas para magabulig sa pagbantay. Syempre sa aton nga mga guest, sa mga bisita, mga turista naton partner nga naga lantaw diri. So ang aton nga mga kapulisan ara gid sa palibot ninyo, no, gindugangan ang pwersa, yes, sang Rojas City PNP para mapasiguro nga mangin malinong kag matawhay ang celebration, partner.
1: Yes. So, para man partner ma-inspired, no, aton nga mga kabataan na nga mahiligon partner sa sports, no,
0: yes,
1: labi na gid ining basketball para maiwas sila pa partner sa mga bisyo, no. Dari ka mo yung kadto, sulod, gastuhan yung partner, no? Pwede mo kamunda ka, kapila mo lang ang ticket para partner. So, dari ka mo yung mapadulong, hindi rin sa mga wala kaputihin ng grupo-grupo partner, no? Mga bisyo, no? Perwisyo lang na partner, kag-uyang, no? Sa inyong chimpo, no? Sa mga ulan niya, mga game, dira partner. So, ariya, basketball, para ma-hasa, no? Ang inyong mga talento sa mga mahilig sa mga basketball, da? Maybe partner, basi maka kaman sila, no? Kumayad sila mag-basket partner. May damo din mga talents sa partner.
0: No? Tama, yun na partner.
1: Potential.
0: No?
1: No? Isa din ka PBA player na ito na partner. Isa din sa ito sa hali, no? Sa Rojas City.
0: Yes. Gina-comment gid naton ang aton nga lal pamunuan diri sa siyudad sang Rojas, partner. No? Kag sa probinsya sang Capiz. No? Nga ining programa bala para sa aton mga kabataan, wherein gina-promote gid dila ining sports partner.
1: Yes.
0: Manami gid sa nambal ni mo kayna, manami nga mag-engage sa aton nga mga kabataan
1: sa sports,
0: sa sports, no, mga physical sang, sports partner.
1: I-develop na sang aton nga provincial kag city government ang sports, no, program diri sa aton nga lugar, no?
0: Yes.
1: Para nga ini partner ma-enhance ang mga talent, no, nga mga hindi nga pag ipang pirate sa ibang nga mga lugar ang aton nga mga atleta diri partner. Kita mo mga potential, ha? Ang kulang lang diri partner ang
0: program,
1: no, sa aton mga
0: sports
1: atleta
0: program,
1: no, sports, yeah, program sa probinsya sa Gambis kag siyudad sa Rojas.
0: Program and support partner,
1: yes,
0: consistent support,
1: yes,
0: no?
1: Kay, sustainable bala partner,
0: isa
1: sustainable
0: nga baka sa aton mga kabataan, no, sang training partner kun wala sang suporta,
1: yes,
0: why especially mga pagkaon, vitamins kag budget gid niya partner,
1: oo,
0: no, para sa aton nga mga kabataan, kag ang mga scholarships, no, nga gina-offer ko nag-eskwela sila partner, dako gid ina nga bulig sa aton nga mga athletes, no, sa mga atleta naton.
1: Oh, hindi lang kuan na sa mga coach lang pero may gina-support sa mga atleta pa.
0: Syempre kung may suporta, no? Partner, sa aton nga mga atleta, may ara gid na dapat man sa aton nga coach. Kay kumbaga ang sports program dapat package, no? Mano man to ya kung
1: pasanti
0: to ng atleta tang coach na to bila partner o kwan man gutom, no, hindi bala?
1: Yes, hindi sa kwan na. Basi matawag sila nga coach program ni Bartender Sports. basta, totoo kanta ang sports program na dyan sa atong lugar ay para maiwas na atong mga kabataan sa mga malain nga bisyo. Okay? So, kag ilab lang mga chimpo partner, no? Hindi, no? Malihis, no? Sa mga grupo-grupo dira nga managaingan nyo sa ila kundi indiin, no? Hagaron sila kag mga kalainan, no? Kag wala sang padulungan dirang ila yung mga futuro partner, no? Gubaon ninyo mga futuro, so hindi ka makatapos niya pag-eskwela.
0: Tama ina partner, no? Kag sa aton nga mga kabataan bala, hindi lang kamo sagi ka cellphone, no? Pag-intra ka mo, pag-engage ka mo sa sport, bisan hindi man competition partner, marami kidya kung ginabalhasan ikaw.
1: Oo. Ay, kaya may harap ako nung e-sports. No? Nagkakatugan sila mga ga-Olympics sa mga ganin.
0: Okay man nina partner, pero no? Importante sa aton, ang ginambal nila nga dapat balance, bala?
1: Yes. No? Kag ina partner, gadipindi ina sa pag- manage kag pag-orient na no, sa atong mga ginikanan, no?
0: Uh-huh.
1: So once nga ang mga kabataan dira, no, nga mambala sila nga sa eskulahan naghalin, no, ang mga kwan ginabasol nila ang pa, mga eskulahan subong nga mga generation.
0: Uh-huh.
1: So kay ang mga kabataan ko no do halos na hindi nakarespeto sa mga ginikanan kag mga katigulangan mo. So batyagan ta man partner ang subong nga mga generation do hindi gid ka kwan partner ka panabaytabi, di ba? Ang mga kabataan bala subong, no? Alain unlike na sa aton nga mga sanguna, no? Gamay lang na dere nga pasiwit sa imo sa imong ginikanan, no? Sa mga may edad-edad dere ginabadlong ka at gaano yung partner nagakulo yang mga kabataan, no?
0: Gani. So, sa bisan sa aton nga mga ginikanan na, man need naton kay syempre dere nag-umpisa ang education sa aton nga puluyan kuno partner,
1: yes.
0: No? Need naton nga aton mismo nga mga kabataan i-orient na naton, no? Kay kumbaga matubuan niya, may makabuot niyang bata before magkanto sa eskulahan partner.
1: Yes, no?
0: No? Maka-insyende na siya, nag-register na siya siya. At ulo, matandaan na niya. Kag siyempre, ang aton puloyan, adlaw-adlaw. Mas dira ang kalabanan nga nag-learn ang mga bata natin. Yes. Kung anong makita nila ng mga ways, no? Ang mga practice natin, kag mga attitude natin. So, umuman ang gina-adapt nila, no? Magluwas sa eskulahan. So mas manami kayo nga sa aton mismo puloyan pagid lamang ma-orient na naton sila sa ngambal naton nga GMRC,
1: yes.
0: Bila partner.
1: Kay man kung sokwaton mo subong ka-obserbahan partner, wala na sang kubaga family ano program, no? Atong mga kabataan balak or orientation, no? During abi lang to balak kung pag-abot sa eskulahan mas damo pa ang iyang time sa iyang mga barkada, no? Kag subong man sa eskulahan, wala na si Jimpo sa family. So, what if nga ibalik na to, no? May ara nga program, no? Sa aton nga barangay, no? Or sa aton nga isa ka kwandira, no? Lugar, no? Partner or kwambala LGU, no? Nga muna tungod sini mga partner ng kalatabo sa mga eskulahan naton, no? Nga may mga active shooting nagakalatabo. So nga ari gid niya partner una gid niya ang sa maginikanan gid niya partner ang tamdo nila priority, no? Sa mga kabataan kay dira gid niya partner gahalin mo, no? Kung ano ang environment, ano ang madiparahan nila, anong palibot, no? Dira gid niya ay butiling kun wala dira pirmi ang kabataan partner sila panimalay, no? Kung hindi nila makita, di nila madisiplina, sudiin siya. Ano? Butilingon, ato siya sa mga barkada niya, sa hampangan, na kung ano dira ang hampangan, bla partner, mga online games, sa computer cafe, or sa iban nga mga area, ng mga grupo-grupo, kung gaano sila partner gininom.
0: Kaya nakita na ito ni partner, total na mention na ni mo kagina itong incident nung nagpagpaniro sa isa kay estudyante, no, sa eskwelahan. No, sa ginalantaw na ito, kalabanan sa ito ng mga ginikanan, no, sa mga nanay kagtatay or sa guardian na ito sa ito ng mga kabataan, kapin pa kung masako sa ilang mga obra,
1: yes.
0: No, we need to give time, gidiya, mga kabiyanan. No, sa ito ng mga kabataan, kumustahon ta, no? Kung ano ang ilang experience sa school, kung kamusta bala sila, no?
1: Yes.
0: Kaya hindi lang yan nga considering nga mataas na gali ang grade sa isa kabata, abi mo, why na sang problema? Hindi bala partner?
1: Ay,
0: no? Hindi example, mo na atong naniro, with highest honor ato sa ilang class.
1: Simple, mag-with highest honor ka, mga top kiniya partner.
0: Yes.
1: Nagkakatap ka sa imong school, no? Sa imong class. unlike yung sa ibang parte ng panumdumon bala nila, kompleto, no? Ni sila partner.
0: Mm-hmm.
1: So, kung sa kwarta, may magkwarta man nila, yes, no? So, unlike yung sa ibang partner nga nagpamigado, asa lang maka, kung ando lang da, mga balo nila partner, makatapos. So, umuna bala, dapat ila panumdumon ang kabudlay, no, sa pag padako, no, sang bata partner nga para mag-amon sa sina, no, tapos sa gulpi lang partner ikon na niya, no, ba madula lang bala ang tanan nga mga kabudlay sa mga ginikanan, no, nga para mapatapos ilang kabataan apang hindi nila mapulong partner ang kwan, no, ang pag painu-ino, no, sa kabataan sa,
0: so, yes, no? There is why gina-remind na to ng aton ka mga ginikanan partner, no? Kapin pa sa mga masako, balaho, dawala na sang oras nga magpangamusta sila kabataan,
1: yes,
0: no? Tungod nga na-provide na bastante man sa budget,
1: yes,
0: sa kinanglanon sa balay, no? May mga tutor pa gani. Pero we need to give time sa aton bata, sa nahambal naton, kamustahon naton kung anong sitwasyon, kung ano bala ang emosyon sa aton nga kabataan.
1: Yes.
0: No? Kamusta ka bala? Anong na-experience mo sa eskwelahan? No? Manay problema ka bala? Mga amo na bala nga mga plastada partner para malikawan naton ang mga kasubong yadtong nga insidente partner nga natabo. No?
1: Kay kun,
0: kay kun ulihin ang tanan, hindi tanan mapabalik partner, no? Prevention is better than cure nga ginahambal nila.
1: Kag partner na budlay ang sining aton nga DepEd tungod instead nga mag ano bala, mag stop, no? Naglala pa, no? Isa sa mga kwa nila, no, nga mga lapses, no, sa nga aton government kay ini partner, no, umpisa sang August, no, tabo kwa, no, sang June, no, June,
0: yes,
1: 8, so natabo to na first na sa may Tacloban. So nasunda naman partner, so, ng mga lain nga mga eskulahan. So ang ban gani siguro wala pa ni report gani partner. No? So ini kun ini partner na warning, nag hindi lang siya warning, no? Kun nang gid ni siya, no, dapat tutukan kay
0: very alarming na.
1: Yes,
0: no,
1: alarming
0: partner
1: siya, no? Nga aton nga i-priority, no, aton nga mga school, no, kabataan. That's why nga ginpang kun kita partner, ginpang ditila na gani sa mga kapulisan ng mga eskulahan. So hindi kaya partner makaya kay kulang kita, no, ang personnel, no, sa isa ka police station sa isa ka banwa,
0: yes,
1: kung mabantayan ng pilakabilong eskulahan partner sa isa ka banwa, no, sa isa ka syudad, no, hindi kaya makuha, no, mabantayan sa police, no, basta-basta partner kay kwan, no, damo nga mga kita, no, nga mga tasking pa,
0: yes,
1: na magluwas sa eskulahan partner.
0: Tama ina partner. Kag isa sa ginalantaw naton para ma-address ining problema, no, nga nag-exist subong nambal naton nga alarming na. Hindi lamang ini ang part, hindi lamang ang mga ginikanan ang mag-take part sini.
1: Yes.
0: Syempre ang aton nga mga teachers kag especially ang aton nga mga kabataan man mismo.
1: Kag-
0: now, sa aton mga kabataan gina-encourage naton, no, gina-remind namon kamo nga hindi gidapat malulong sa gadgets,
1: social,
0: no,
1: media,
0: mga social media, online games, no? Teka, isa sa factor nga nakitaan dito dito sa investigation,
1: yes,
0: partner, no, ining online games.
1: So, kag ining
0: nakita nga isa sa mga pag, possible, no,
1: pag-expose pagit partner sining incident through social media,
0: yes,
1: so dapat i-control, no? Bisan aton nga mga matagas nga official partner, so dapat may control sa kaimita, no, partner ini nga mga incident nga para hindi na siya may ano bala, kumbaga do may change siya nga sunod-sunod na nagakalatabo, so may do may effect siya kung sige-sige ang isa duwa o incident or tatlo, so nagadudugan na ni siya partner, so ginaplanuhan nila subong nga i-control, no, kag i-take down, no, ang mga post, no, nga mga incident apareho sini sa mga active shooting sa school partner nga involved ang aton nga mga estudyante.
0: Tama partner, no, kag sa aton nga mga kabataan, no, sa inyo mga halamharon nga pang-ino-ino, indi gid kita magtesting, mag-engage sa mamo sini nga nasambit nga mga hilimoon partner.
1: Yes.
0: No, ang aton focus bilang kabataan, no, ang pag-eskwela, ma-enjoy mo inyo nga pagkabata, no? Kung may mga problem ka mo, i-share ninyo sa inyo mga ginikanan, no? Kung masako si nanay kag si tatay gid, may ara man ka mo sa mga utod nga mga magulang ninyo or mga tiya kag tiyo nga masyaran sa ilang problema partner. No, hindi ina solusyon ining mga lubrahon nga hindi mayo, no? Wherein ginakatunaan sa pagkadula sang kabuhi no, sa mga tao sa aton nga palibot, no?
1: Yes.
0: Kaya most especially gidi partner, kinahanglan naton ang pagsimba kag pangamuyo gidi partner.
1: Yes.
0: No? Okay. Need naton ina, no, ma-remind ang aton kaugalingon, ha? Kag magapabilin nga mangin na mahinadlokon kita sa Ginoo, kag syempre hindi kita makahimo sa mga bagay partner nga hindi ayon sa kabubuton sang aton makaako. No, partner, tama?
1: Yes, so from time to time i-check nyo inyong mga kabataan ang ilang mga cellphone, ano dira ang mga apps nga
0: naka-sululod
1: dira gin pang-install niya, no? Ano ang mga unod sang iyang mga bag dira, no, before siya maghalin sa inyong balay, no? Kag ikaw niyo siya, i-check niyo gid inyong kabataan kung dinhi siya gakadto. No? So muna ang importante, kamo mismo ma-inspeksyon sa inyong mga kabataan halin sa inyong panimalay, no, pagkadto sa eskulahan. Okay?
0: Okay. Oras naton diri sa aton pagpangalagad sa Capiz Pulisya Balita para sa masala una 35 sa hapon. Nagatutok kids sa aton nga live subong partner si Police Executive Master Sergeant Donna Asmod ang aton nga pespo mamayong hapon. Siyempre, shoutout man nato ng aton diri partner nga partner K5 89.7 FM Radio Tagbuanay Pilar Capiz. Kaupod naton sa aton subong nga pagpangalagad ang aton nga snapping police patroller partner, ho? Police Staff Sergeant Richie Fabrigar Valcarcel.
1: Pontevedra.
0: Yes.
1: Pontevedra MPS may hapon.
0: Kag sa iban pa naton diri nga nag-shout out sa aton nga live partner, standby kamo, no? Balikan namon kamo, pero mauna na kita. Liton kita karon mga kabiyanan sa mga nakalinyada nga balita diri sa aton pagpangalagad sa subong nga hapon.
2: Capiz Pulisya, balita para sa masa.
0: Sa sining mga tiningon mga kabiyanan, liton kita karon sa mga headlines ang aton nga balita diri sa pagpangalagad sang Capiz Pulisya Balita para sa masa. Para sa mga balantayan aton nga balita partner, top 2 most wanted person sa Rojas City nadakpan.
1: Kag suspect ka nakuaan sang armas kag droga sa ginapatigayon nga bypass operation sa kapulisan sa Banwas sang Tapas.
0: Samtang anay high value individual nga ginaristo matapos maokon na aristo matapos nga nabaklan sang droga sa Barangay 9 Rojas City.
1: Kag subungan may most wanted person nga nadakpan partner sa pabilar sang 10591 Republic Act 9165 kag Republic Act 9156 arestado matapos nga ginserbihan sang mandamento ad aresto sa kapulisan sa Banwas sang Pontevedra.
0: Samtang ginpasang kag operasyon kontra smuggled nga sigarilyo kag illegal logging ginpatigayon sang Capiz Police Provincial Office. Kag inyo nabatian mga kabiyana ng mga headlines sa mga nakalinyada nga balita diri sa aton pagpangalagad sa Capiz Pulisya Balita para sa masa. Alright, liton kita karon partner sa mga kaundan sa aton mga ginpang headlines nga balita. Para sa unang nga kaundan sa aton balita, top 2 most wanted person sa Rojas City nadakpan. Para sa sining nga balita, iyari si Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles.
3: Top 2 most wanted sa Rojas City nadakpan. Nadakpan sa mga katapos ang kapulisan ang isa ka top 2 most wanted person sa Rojas City PNP matapos maserbihan sang warrant of arrest sa Sitio Ilaya, Barangay Adlawan, Rojas City, Capiz sang nagligad ng adlaw. Ginkilala ang kusado sa kay alias Joshua, 25 anyos ka residente sa nasambit ng lugar. Nga nagapangatubang naman sa kasong nga simple arson. Ang warrant of arrest ang gini-issue sa Regional Trial Court Branch 15 Rojas City, Capiz nga napitsahan naman sa itong Agosto 12, 2026. Ginarekomendar sa korte ang 120 mil pesos na piyansa para sa temporaryong kahilwayan sa akusado samtang ginapadayon ang proseso sa kaso. Sa karanya sa kusadiya sa Rojas City PNP si alias Joshua para sa nagkakaigong na disposisyon kag natala ng i-turn over sa Court of Origin. Importante na ibangod ang pagdakop sa isa ka top 2 most wanted person nagapakita sa padayon ng kampanya sa kapulisan sa pagdakop sa mga persona nga may nagapinding na kaso kag nagapalikon sa seguridad sa komunidad.

0: sa dakwa ng isa kasuspek kagakupiskahan sa illegal ng armas, palakag, ipasunin ng shabu sa ginpatigayon na bypass operation sa Tapas Municipal Police Station sa Biyernes ng gabi, Agosto 21, 2026. Natabo ang operation ng alas 8:04 sa gabi sa barangay San Antonio Tapas, Capiz. Iniyagi po unahan ni Police Major Greg Anthony B. Salva ang hipin ng Tapas PNP sa ilalang sang direktiba sa kagumalan ni Police Colonel David L. Cachubo Jr., Provincial Director sa Capiz Police Provincial Office. Ang suspect, naging kilala sa pahagi sa alias Panpal, 29 anyos, walay trabaho, lalaki, kagpabuyo sa barangay San Antonio, na nakalista subong sa High Value Individual or HVI, na dakpan matapos ay nagbinbaligya ang isa kahumi 12-gauge shotgun sa police na pakunupuno ng buyer. Duha pa alternative recording device o ERD ang ginagamit sa bugos ng operasyon na agad masiguro ang pagsunod sa kasubuan. At ang pag-inventaryo, kagpagmarka sa ebidensya, ginhimo sa lugar o pod ang isa na mamahayag, ang isa ka-opisyal sa ang barangay. Ang mga na-recover ng ebidensya, isa ka-unit, 12-gauge shotgun, kagduwa ka-bala, isa ka-hit sa transparent plastic sachet nga may unod, may napasunay nga shabu nga nagabalor 6,800 pesos. Bypass money nga nagabalor 1,900 pesos. Kag-isa kay Thomas Limbag, kag-isa ka Army Green Coin Force Wallet. Nadakpan niya suspect kag ang tanan niya na recovering ebidensya gindala sa Tapas Municipal Police Station para sa nagakaigo o dokumentasyon. Kag ang suspect pagpasakaan sa kaso sa paglapas sa Republic Act 10591 Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Republic Act 9165 Local Comprehensive Dangerous Act of 2002. Kagamuyan to ang mga balita gikan diri sa Tapas Municipal Police Station. Ini ay new police patroller Perfecto Puerte Cabra Jr. para sa Capiz Pulisya. Balita para sa masa.
1: Okay, para sa dugang balita naton diri sa tong pagpangalagad sa subong nga hapon, oras naton alaon na 42 sa hapon. Anay high value individual nga ginaokon na aresto matapos mabaklan sang droga sa barangay Nueve Roja City. Para sa aton nga balita, nagapanumbalik Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles.
2: Anay HBI nga ginang arestado matapos nabaklan sang droga sa barangay Nueve. Arestado ang 42 anyos nga ginang matapos nabaklan sang ginasuspetsuhan nga droga sa ginkasag nga drug bypass operation sang Station Drug Enforcement Team sa bayan sa barangay 9 Roja City sa nagligat nga adlaw. Ginkilala akusados kay alias Hermie anay high value individual apang na delisted sang 2025 kag residente sa barangay San Jose Roja City. Na recover sa posisyon sang arestado ang apatanan ka mga sachet sa suspected shabu. May nagabugat naman sa 10 gramos na may standard drug price na kapinaman sa 68,000 pesos. Kaglakip man nga nakuha sa nasambitan sa nga subject ang 1,000 nga bypass money. Ang madinalagon ng operasyon ang resulta sa dako nga pagbungkag sa ilegal nga mga aktibidad sa suspetsado kag nagapaluya sa lokal nga drug supply network sa Roja City. Sa karon ang nambitan sa nga subject ang yara sa paginakop sa Roja City PNP kag napasakaan na sa nagakaigo nga panumbungon na paglapas sa Republic Act 9165.
3: Amuyad to ang mga dalagong nga balita nagikan sa Roja City Police Station. Ini ang inyong Police Patroller, Police Chief Master Sergeant Ramil Aguirre Arcangeles. Para sa Capiz Pulisya, balita para sa masa.
4: Para sa dugang paginaton nga balita na most wanted person sa pagbaylar sa 10591 Republic Act 10591 kag Republic Act 9165 arestado matapos sa ginserbihan sang mandamento de aresto sa kapulisan sa Banwas sang Pontevedra. Yari si Police Staff Sergeant Richie Valcarcel.
5: Isa ka most wanted na persona ginsabihan sa mandamento de aresto sa makatapos ang kapirisan sa Pontevedra MPS. 34 anyos nga lalaki ginsabihan sa mandamento de aresto sa makatapos ang kapirisan sa Pontevedra MPS nga ging pangunahan ni Police Captain Maria Fete Umitin, officer in charge sa kaso nga violation of Section 28 Paragraph A of RA 10591, Section 11 Article 2 of RA 9165 and Section 1 of RA 9516 Possession of Explosive nga ging issue kag impirmahan ni Honorable Joy Ruby Infante Gilot, Presiding Judge RTC.

0: 6th Judicial Region, Branch 18, Rua City, Capiz, sa Agosto 13, 2026. Sa karon, ang ging aresto yara na sa Capiz Rehabilitation Center para sa nakagaigo nga disposisyon.
1: Motuyad to ang mga berita ngagikan diri sa Pontevedra Municipal Police Station. Ako ang inyong Police Patroller, Police Staff Sergeant Richie F. Balcarcel para sa Capiz Pulisya, berita para sa masa.
2: Kaya partner na, gapo-hapo ang datong patroller, kaya most wanted to ila dinakop mo.
3: Oo, kagrabi kinang lagas nila kung sino partner.
2: Congrats again, kag-snappy partner, ang bago nila dang happy, bago pa partner, yes. Kung ano, police woman partner.
3: Police Captain Ping!
2: Ma'am Ping! Congratulations sa ubon sa Pontevedra Municipal Police Station.
3: Okay, thank you so much, Police Staff Sergeant Richie Valcaracel, para sa kadapusan na itong balita partner, ho? Ginpasangkad nga operasyon kontra smuggled cigarettes and illegal logging. Ginpatigayon sa Capiz Police Provincial Office. Para sa kundan sa atong balita, yari si Police or Patrolman Robelen Contreras.
4: Ginpasangkad nga operasyon kontra sa smuggled nga sigarilyo kag illegal logging. Ginpatigayon sa Capiz PPO. Ginpatigayon sang Capiz Police Provincial Office o kon Capiz PPO ang ginpasangkad nga operasyon kontra sa smuggled nga sigarilyo kag illegal logging halin Agosto 10, tub-tub 16, 2026. Sa sulod sang isa ka semana nga operasyon, kapin 87 ka kahon sang smuggled nga sigarilyo ang nakuha sang nagkalain-lain nga unit sang Capiz PPO nga may kapugusan nga balor nga 10,235. Samtang 28 ka operasyon man ang ginpatigayon, may kaangtanan sa pagsumpo sang illegal logging. Ini nagresulta sa pagkadakop sang duha ka persona kag pagka-recover sang kapin 1,114.36 board feet sang kahoy kag tatlo ka sako sang uling nga ginakabig nga ebidensya. Ang mga nadakpan ang pagapasakaan sang nagakaigo nga kaso suno sa balaod. Padayon ang Capiz PPO sa pagpatuman sang nagakalain-lain nga tikang agud mapabilin ang kalinungan kag kahilwayan sa probinsya sang Capiz. Nagapangabay naman ang Capiz PPO sa publiko nga magbuligay sa pag-report sa mga ilegal nga aktibidad pariho sa pagsulod sang smuggled nga produkto kag ilegal nga pagpamutol sang kahoy. Ang bulig kag kooperasyon sang komunidad dakogid nga bulig agud nga protektahan ang aton palibot kag mapabilin nga malinong kag luwas ang aton mga komunidad.
5: Kagamuyad to ang balita nga nagikan diri sa Capiz Police Provincial Office. Ako ang inyong Police Patroller, Pat Rubilin Contreras, para sa Capiz Pulisya, balita para sa masa.
3: Madamong salamat, Patrolman Robelen Contreras, no? Isa sa mga may potential na itong partner
2: sa tingog,
3: Police Patroller.
2: Pang no? DJ ang tingog partner, yes. Klarong-klaro. Gano, pwede ka dyan partner, makakuan sa aton diyo, makasit-in.
3: Pang DJ, gano'y partner, no?
2: So, matahom nga tingog, no? Matahom ang partner ang police woman, patrolman, eh, no?
3: Okay, oras na ito na lang, 49 sang hapon. Kag inyo nabatihan mga kabiyanan ng kabugusan nga balita diri sa atong pagpangalagad sa Capiz Pulisya, balita para sa masa.
6: Capiz Pulisya, balita para sa masa. Para sa masa.
3: Ina shoutout naton partner ang aton nga mga suking at palamating nga nakatutok sa aton live sa aton nga Facebook live sa subog nga hapon. Kay Ma'am Sherianna Sibog Onarse, good afternoon mga sir. Mayong hapon man sa imo, ma'am. Kamusta ka mo dira? Kay Sir Ryan Otilia, mayong hapon sir. Pa-shoutout watching from Barangay Bara. Sa tanan-tanan nga mga taga-Bara dira, gina-shoutout ka mo da. Kamusta ka mo da? Also to Ma'am Gianna Ambil Celoso, mayong hapon mga sirs. Nagapamati kami di sa Ambil's Choice, Loktugana. Kag-shoutout sa Celoso family, sa adlawan, kagluktugan. God bless you, mga sirs.
2: Thank you, ma'am.
3: Salamat, ma'am, sa pagtutok diri sa aton nga pagpangalagad.
2: Kung sa moment sa kay Sir Nick Boris, good afternoon, mga sir. Watching from Pontevedra, Capiz. Mayong hapon da, sir.
3: Sa kay buddy, Police Master Sergeant Dale Letero Dalibag. Letrero Dalibag, gali.
2: Gimbalist.
3: Watching all the way from Panitan Municipal Police Station. Ari pagid ho, ang akon nga buddy man, Police Master Sergeant Welan Malinaw. All the way from Provincial Investigation and Detective Management Unit. Nagatutokin sila to partner duty team subong nila ni Sir Alayon, si CC, PMSG Andrade, si PSSG Boyno, kag, so gani man, si Patrolman Castor.
2: Kay Sarge Noli Albordao, mayong hapon da, sir.
3: Ang Chief Clerk sa Provincial Finance Office namo, no? Ang Finance Chief Clerk ng Finance ng Capiz Police Provincial Office, Police Master Sergeant Kenny Lynn Pagia. Kag sa iyang banahon, siyempre, Police Lieutenant Colonel Sir Francisco Pagia. Sir, ang aton niya, kwan partners, Force Commander sa 2nd Provincial Mobile Force Company. Also, gina-shoutout man natin si Ma'am Ortiz Dai. Good afternoon, sir. Watching from Ayon Municipal Police Station.
2: Okay, Sir Michael Destor sa President Rojas MPS. Mayong hapon muna, sir. Taga President Rojas.
3: Sa kay Sir J.R. Gregorio. No? God bless PNP.
2: Sa kay Ma'am Giselle sang Maayon MPS. Mayong hapon.
3: Kay Ma'am Lianel Albor, nakatutokin sa atong pagpanagad. Good PM, mga sir. Watching yes, sir. Live from Roa City Police Station.
2: Kay aton man nga patroller partner, agawa tutok siya. Kay Junior Elperti Junior sa Tapas.
3: Gina-shoutout man aton, partner, ho? Dahil si Toto G. Mark at si Nonoy Jason, to. All the way from Kudingli, Dumaro Capiz. Shout out pira sa Hadkan family, no? Nakatutok isa ito nga live sa subong hapon. Ba, daw mayo ang inatubangan. Tada sa lamisa, how?
2: Sa kay Ma'am Pauline Molino, watching from Panitan MPS. Ma'am, may hapon dira.
3: Kay Sir Valtz Exo Rizati. God bless PNT. Kabudlay man sa mga pangalan, partner man.
2: Sa President Rojas, sa kay Binjo Banas. Diyan, kag sa ila, kung pa-shoutout, kag sa ila nga hippie, dara partner nga idol naman, no? Police Captain Jober De Los Reyes.
3: Sir, mayong hapon. Ining si Sir Boris, partner na shoutout po na ni.
2: Yes.
3: Sir Nick Boris. Good afternoon, mga sir. Watching from Pontevedra, Capiz.
2: Sir Errol Delphine, mayong hapon muna sa President Rojas.
3: Sa kay Ma'am Giselle, watching from Ayon Municipal Police Station, partner. Subo man si Sir Binjo Banas. Banas, good afternoon, watching from President Rojas MPS, led by Police. Ah, okay, nabasa mo na ni partner. Ang aton mga police patroller, ho. Ang Bum Bum Pau Pew Pew, da, gina-shoutout na ng liwat na kapamati, ho. Sa kay kagawan ni Kida. Kay police patroller naton Junior El Fuerte, partner. Watching from Tapas Municipal Police Station. Kasaranan tanan naton dira nga mga tropa sa Tapas Municipal Police Station. Oras na to sa aton pagpangalagad sa subong nga hapon, alauna 54 sa hapon. Kung may palagas pa kamo dira nga mga greetings ninyo, no? I-shout out nyo na da. Si Boy Osi Lago, watching from Ayon Municipal Police Station. Kag siyempre si Sir Michael Distorho, watching from President Rojas man.
2: Oh, sa amundra nga Vice Chairman Woman sa City Advisory Group, no? Kay retired Ma'am Rose Alyar o Labiha sa Milibili partner.
3: Yani ang barangay kagawad sa Milibili partner mamayong hapon.
2: Hindi lang retired ha, kagawad pagid ni honorable sa barangay Milibili, Rural City.
3: Walang kupas ang beauty ni ma'am,
2: yes,
3: no? Mula noon hanggang ngayon, no?
2: Still guwapa
3: na sexy pa partner.
2: At saya din ang sister sa kay Kapitana mayong hapon na sa inyo.
3: Shoutout dira sa Barangay Santa Teresa Dumalag Kapi sa kay Nanay kag Tatay dira. Nanay Minda kag Tatay Baoy nga nakatutok. Sa tanan-tanan naton nga mga police patrollers dira partner nga naka-standby. Nakatutok gid sa aton nga live sa subong hapon. Kag syempre sa tanan-tanan nga personnel sa Kapi Police Provincial Office. Especially sa mga naga-duty na partner, no? Ang ara sa ilang mga post. Stay safe mga katropa.
2: Stay alert. Stay vigilant.
3: Nakitaan mo tong insidente to kapon partner.
2: So hindi ginaton mapulong partner na may matabo ginamuha mo sila. No?
3: Palayo lang wala na maliwat pa partner ng matabo.
2: Wala ta gina-expect partner na no? Sa inline sa aton nga duty. No? Siyempre, ato gina-respondihan partner. No? Basta duty ta. No? So, kwan lang. Doble ingat yung partner.
3: Yes, partner.
2: Ang sitwasyon, i-analyze ta.
3: No? Pangamuyo, gid, kag maghalong. Okay. No?
2: Oh, hindi ta magpadaso-daso git.
3: Daso-daso, budlay ni partner, partner mo.
2: Kay Connie Shay, no? May diferensya partner, no? Ining suspect na pang nakonan, no? Neutralize man sa aton mag panapang naunahan partner, no? Sang paglabo, no? Utod gito partner ang
3: gani, no?
2: Kita sa kakamot.
3: Makita no? Anta sa video partner, no? Ginahawiran kapta na lang isang tropa ang kamot, no?
2: Bigid ma
3: kabayit ang kona.
2: Talong-talong gito ya partner, no? Sa basi kag kada segundos kinabait to ya partner sang kwanto, sang bongbong to partner ho, no?
3: Lesson learned na, no? Sa next time, sa aton mga tropa da, doble ingat gid, double halong, no? Kag sa nambal naton kay na partner nimo kay na nga i-assess na gid ana yung sitwasyon, yes, before mag action, no?
2: Ko mga may mga abilidad ka partner para sa kay Jackie Chan kag Bruce Lee partner na no? Pwede gid agawan pero
3: paglabo niya mag-glide ka sa left or right
2: magkalabali pa ni siguro
3: mga side step lang pikititer siya partner
2: tungod lang
3: why gid ng tropa na gamit ng pikititer siya no.
2: Oh, basi kag to na under order siya partner, under order.
3: Pare. Or may mga sitwasyon man hindi kita naton malikawan na partner. No?
2: Ang lain sini partner kon wala hon siya. Wala to niya kamot no na utod.
3: Hindi ko alam no paggawit siya partner.
2: Sa area, no? Ang iya nga kwanto kamot.
3: Kabay pa nga safe na to nga ton tropa partner, no? Bisan nga syempre, no? Ano bala nga makuaan kasang kamot? Agas, gina-shoutout naton si Sir Romelo Onato, no? Nagapalagas diri sa atong pagpangalagad si Sir Kenneth Alayon. Si Ma'am Azuzena Villares. Good afternoon, mga sirs. Watching all the way from Hong Kong.
2: Hong Kong pa ya, partner. Layo pa ya.
3: Gani, ma'am, kamusta ka dira? Pamati ka lang di sa mo na sa tagsaka Domingo.
2: Pero damo-damo ito ng mga OFWs na nga taga Hong Kong.
3: Yes,
2: so,
3: partner.
2: Hapon lang dira. Magandang hapon sa mga OFWs na ito. No? Ang mga living heroes ng Pilipinas.
3: Si Kuano, si Sir Leo John Biliones, no? Nakatutok sa itong pagpangalagad. Kag si Sir Aljon Pugue, kuno partner, ho? Nakatutok, kid. Salamat sa pagpamati sa Kapis Police sa balita para sa masa. Okay, oras na naton. Alauna 59 sa hapon. Why na kita diri oras, partner, sa itong pagpangalagad? Siyempre, ang pagpangalagad sa Kapis Pulisya Balita para sa Masa, ini sa pangalan nga bugos, sang bugos nga pwersa, sang Philippine National Police, Police Regional Office 6, kag Kapis Police Provincial Office, sa pagpamuno sa amon Provincial Director, Police Colonel David L. Cachumbo Jr. And of course, kami ang inyong mga police anchor sa Cebu nga hapon.
2: Police Master Sergeant Roldan Villanajama.
3: Ako naman si Police Master Sergeant Van de la Cruz Profonga. Sa liwat, mayad-ayad nga hapon sa inyo tanan and may God bless us all. Happy Sunday, everyone!
6: Kapis Pulisya, balita para sa masa. KK5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
7: Ako si Rosel Acuyan, taga Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamo sang akon nga ginabatyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid wala na nagahapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500.
6: TTX 500. TTX 500.
8: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Kon ano bala ang mabulig pagid ni DTX 500 kag ni Mighty C sa aton general well-being. Kaupod na sinakarong nga diskusyon ng amon CEO, si Dr. Ramil Uy. Hindi tanan nga balatian makuha na ton sa kagaw. Mm. No? Ang iban, halin sa hindi husto nga lifestyle, Doc?
9: Pre radicals eh. Di ba naman ito ginabalik-balik na ito? Mm. Kagaw, mm-hmm. hindi kagaw, hindi kang patay sa kagaw, mapatay ka sa pre radicals.
8: Correct. Mm. Mga gawi nga nag-aapekto sa immune system sang tao. Mm.
9: Oh. Actually, Sir JP, hindi ka magbalatian kung gamay lang ang ginakaon mo. Ang sobra nga kaon, uh-huh. among gapabalatian sa imo, Sir JP. Mm-hmm. Mostly, mga lifestyle disease, halin na sa mga sobra nga kaon sa tamis, mm-hmm. sobra nga kaon sa parati, mga junk food, eh, kaya damo mm-hmm. na mo. Mm. Bad fats, processed food, damo-damo ya gatindog processed food mm-hmm. sa downtown. Sobra nga carbohydrates. Ganto ka sa birthday party, Sir JP. Mm. Spaghetti.
2: Mga cakes.
8: So, unless kung...
9: Ang paborito ko, Sir Boy, carbonara. Carbonara. Kaya siyempre, bisyo. Mga bisyo ka nga sa panigarilyo, kagiban pa.
6: TTX 500.
8: Ang buang, kulang sa kaon, no? Wala na masakit. Mm. Oh, wala magina diabetes ang buang. Kay wala sila
2: gakaon. Wala magina tapikan virus.
9: Labat din damo ang ila ginakaon. So wala damo free radicals. Mm. Wala man to sila problema, Sir JP. Mm. Kay ila problema ara na sila utok.
6: TTX 500.
10: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
8: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
8: Wow.
10: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabiring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil. Mabakal na kamo. Sang DTX 500 kay nami gid ingi sa aton nga lawas.
6: TTX 500.
9: Isa-isa ang tasar JP kung ano ang mabulig sa pag-inom sa DTX sa aton lawas. Uh-huh. Una, ang epekto sini sa aton kaugatan. Mm. Mangkot ko sa inyo, ha? Kapila mo magkaon mantikaon sa isa kadlaw. Mantikaon sa aga.
8: Uh-huh.
9: Tlog na gimprito.
8: Gimprito?
9: Mm. Magkaon to linaga.
8: Uh-huh.
9: Mm-hmm. Sobra na guru 20 anyos.
11: Mm-hmm. Ang average person ko no, ga-consume 4 liters of cooking oil every year.
9: Kulog ko. Okay? Mm-hmm. Imagine la, Sir JP, kung anong epekto sang oxidation sang mantika dara sa imo ugat.
8: Sus, grabe nga mga latak siguro. Mm. Kung sa tubo pala, Sir Boy, perting lagda. Doon ka nagtipik, tapik skillet.
9: Yeah, hindi pag ikaw pala inong DTX 500, happy, why na? Amo nang dali kang patay.
8: So, ining LDL, Doc, no, ginatawag nga bad cholesterol, ang gina-oxidize ang free radical, susto na si Dr. Ramil. Kag ini ang nagatapik not only sa large arteries, kundi subong man sa mga medium-sized arteries.
9: Mm. Amo nang may arteriosclerosis, atherosclerosis, mga plaque, no? Amo nang gakatabo, Sir JP? Diri nagsugod ang high blood pressure. Amo ni, sulihi, mahulog lang hypertension. Mm-hmm. Siyempre, puno na na mo. Oxidize na ang mga tambok na ginakaon mo.
8: Mm-hmm.
9: Te, kabalo-bala ka mo nga mas damo ang nagkapatay bangon sa problema sa kaugatan.
8: Mm-hmm.
9: Kaysa ikumpara sa cancer.
8: Tawag lang ang
9: mga cardiovascular diseases.
8: Mm-hmm.
9: Kag mga problema sa ugat.
8: Mm-hmm.
9: Ina, malikawan lang kung permi kagain no. Mm-hmm. DTX 500.
6: DTX 500.
9: Ang nakanami lang sa DTX 500, Sir JP, unan lang ginaatake mo free radicals. Pang kuha nila, pang
8: dugangan nila, kulang.
9: Para man-neutralize, di na sila mang sabad-sabad. Amo nang matabo. Una, ginaatake, before pa makareact si gluta tayo. Nang imo nga innate antioxidant. Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant, nga makita mo sa DTX 500, nagatambay na daan sa ato atay. So, kung may mga free radicals na, oxidation.
8: May mga toxins.
9: Pangbutangan na niya, para hindi na, mga toxin na, tinloan niya. Kag once nga ining mga toxins sa JP mag-abot na, una nila nga i-neutralize.
8: Mm-hmm.
9: No. So ang resulta, hindi na magamit ang glutathione. Nakatambay na.
8: May reserve ka na.
9: Ina, magamit lang glutathione kung malipat naman kainom sa ano, sa DTX 500.
12: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
8: Sugod lang nag-inom ka
12: DTX 500.
8: Kailan nakabulan ka kainom DTX 500?
12: Almost 3 months na.
8: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
12: 3 times hindi.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
12: Wala na.
13: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay Saman Calagester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsaron.
13: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
15: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
13: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
16: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, kag pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
13: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
17: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test. Ilatong score gani?
17: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
8: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
17: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
13: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
21: Bretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
22: Wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko?
21: Di nakabalo manusik.
13: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May baka kag wabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
21: Di pre, musta po lang agabi pre?
22: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
13: Extend Food Supplement for Men.
23: Tikasin.
13: DTX 500.
24: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sa dugahan ko. Salamat DTX 500.
13: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
25: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
13: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmig katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Marie, naa didto kaya mabakal sa mahal?
4: Kay may barato balaya nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
5: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
6: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
9: Miss si Alana Pacardon Marapa.
10: Ko si Joshua Darren Villavion.
11: Ni si Kirby John Panes Agraban.
8: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! You're listening to 100.9 K5 News.

0: FM News FM E3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay na akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3. D3 Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtatakas.

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Di na kanon. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo kapila ka mag-inom
8: sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
7: Subong kamusta?
6: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ayun ako ginibatsa.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ogalisi.

0: refill lang. After ko na sang sige-sige ko na gamit na sang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, muna, thank you again sa my TC.
1: My TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Man.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Man. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: I Care Gold.
11: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insa. To testing ako nga magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
13: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
14: Ni si Alana Pacardon Marapa.
15: Ko si Joshua Darin Villavior.
16: Ni si Kirby John Panes Agraban.
13: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
1: You're listening to 100.9 K5 News.

0: E3Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio, E3Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
4: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatindlo sa imo atay.
6: Stop tinlo ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epic.
7: Timo.
6: DTX 500.
7: DTX 500.
8: Q7 lot.
9: Ano ginabatsyag mo sa
8: high blood gid ko.
9: Kina sa una ang imo.
10: Blood pressure.
8: 180 over 100.
9: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
7: DTX 500.
6: Para ho na naman ang ubo.
7: Si punch at trangkaso.
6: Pero huwag mag-alala.
7: Dahil andito na ang Mighty.
6: Laban mo,
7: Mighty C!
6: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
7: Mighty C!
6: The Mighty Power of C!
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Mighty C!
7: The Mighty Power of C!
11: DTX Beauty Soap.
12: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
11: DTX Beauty Soap.
13: Mabakal sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
16: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino.
17: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
11: Extend
18: Food Supplement for Men. May maka. Kag-glabo Waska, mga natural herbs, yung nagahatag sang gana.
11: Extend
18: Supplement for Men.
19: Muling binuhay mo.
20: Extend. Isang kapsula ka lang.
11: DTX 5-

0: GTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Healthy ang suanis.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Healthy ang suanis.
0: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
2: Healthy ang suanis.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
3: Kapano ba na kamo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsules adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
5: Ni si Alana Pacardon Marapa.
6: Ko si Joshua Darin Villavion.
7: Ni si Kirby John Panes Agraban.
4: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
8: This song is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!

0: five Galinha One Time.
1: Ang love parang ibon, kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
0: Hey, five Galinha One Time.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
2: K5 News FM. News FM.
3: D3 Bio.
4: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
3: DTX 500.
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500, mighty C, alkaline. Nga vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Dali kasi napit akong tuhod.
9: Arthritis na gali.
10: Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C.
9: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
10: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
9: Tibo gid kaayo ang mighty C.
3: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
12: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
3: Mighty C, epektibo, garantisado.
11: TDX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
14: So na,
13: magid ako sa akong body odor.
14: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong,
14: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
13: Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
14: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
15: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi up ang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung ang napawang akong panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
17: Gagabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman.
17: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani, kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinical Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinical Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Extend Food Superman for Men.
20: O si Rosanne, baw, akong bana sa nag-edad ko rin taanyos bala nagahara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Dami, gidang extend.
3: Extend food supplement for men. DTX 500.
21: Ako si Salvador Estanina. Taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
22: Nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
21: Salamat sa DTX
3: 500. DTX 500. Bakal sa mga butika.
23: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlay sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advance

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangun din siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa nga akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Pag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Uod man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
4: Ni si Alana Pacardon Marapa.
5: Ko si Joshua Darren Villavior.
6: Ni si Kirby John Panes Agraban.
3: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan ang kampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
7: News FM.
8: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
9: D3 Bio.

0: naunab lang ang manggranon pa ko? Magkaon ko? Nagkakamot lang ko? Pero sa subong apigado na ko? Nagkakutsara na ko?
1: Ba, waraw-waraw ka man, imuya. Nga man, hao!
0: Balaan mo, pre! Bunlay ka mo to ng luga!
2: Hey! Hi! Kalingawata!
3: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay kasamaan ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
8: Sport Probiotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga ulo.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami inauhaw.
9: Kasi may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo.
10: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
10: DTX 500.
11: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Pwede ko na siya.
10: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
12: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nang lunch akong nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
10: Mighty C
13: mabakal nga butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
15: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulag City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ka ko niya. Ubo, pag-sip on.
14: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
10: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madridik kakao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
10: DTX Beauty Soap.
13: Mamakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Po na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
13: Mamasaga butika.
10: DTX Coffee Mix.
18: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
10: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
19: Nestor! Ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasi!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Missy ang masusunod
21: sa gabi.
22: Ako ang bossing
21: dahil kasangga ko
22: ang Extend
21: Supplement for Men.
22: Lourdes,
21: tapos ka ng maligo?
23: Yes, darling. Come to mama.
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men.
10: DTX 500.
24: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banika, Roa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang Paginong ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
10: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
10: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
25: Memory Advanced Syrup.
10: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
13: Bumakal sa mga butika.
10: Glaucoma,
21: Eye Care Gold Capsule.
10: Bacterial Conjunctivitis
21: o Pink Eye,
10: Eye Care Gold Capsule.
21: Eye Allergy,
10: Eye Care Gold Capsule.
21: Cataract,
0: Extracts. Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule. Mamakala sa mga leading drugstores sa murubuo na presyo.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Miss si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko si Joshua Darren Villavion.
20: Ni si Kirby John Panes Agraban.
2: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.

0: National Tree ng Pilipinas. Nagsisimula ito sa letter N.
1: Alam ko yan! Nyog! Nyog!
0: Ah, matigas ito!
1: Ah, nyog!
0: Op, hindi ito namumunga!
1: Alam ko na, alam ko na! Nyog! Nabaog!
2: Hey! Hi! Kalingawang time!
1: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: Three ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagats mga butika! D3Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
5: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio! Visio! Yung may D3!
7: Kasakit ang tiyan!
8: Max 4 Biotics!
7: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan!
8: Max 4 Biotics!
7: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka!
8: Para healthy ang tiyan!
7: Mag-Clinica!
8: Spore Biotics!
7: Spore Biotics! Makabulig sa pagtap-

0: lugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Sharing Grace Paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige-sige ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Gusto ko na.
10: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaagkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
2: Extend Food Superman for Man.
15: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Superman for Men.
10: DTX 500.
16: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
10: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
17: Hi, Tennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: Hi, Tennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
17: Hi, Tennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Nag-improve sang paminsaron. Nag-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
18: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
19: Nagaburo ng akon nga mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
18: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal, mahal gidya sa butika.
20: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
11: Kay may barato, balaya nga butika.
20: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
11: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
21: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Dirikadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
11: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
20: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
21: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
22: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
24: Miss si Alana Pacardon Marapa.
25: Ko si Joshua Darren Villavion.
26: Miss si Kirby John Panes Agraban.
23: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
27: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
28: D3 Bio.

0: operasyon sa ulo ko, ha? Dumakita ng utok ko, Dok.
1: Ah, amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
0: Nay!
2: Hey, Nay! Galing niya, Wata!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pila tong score gani?
6: 470.
5: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times a day.
5: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mga nagpa-check?
6: 160.
5: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom ka mo sa DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
4: ako. DTX 500.
7: Atong talakayan subong is all about allergy. Mm-hmm. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Mm-hmm. Normally, hindi man harmful sa lawas. Ah. Mm-hmm. Sulod bidang yabok, mga balahibo, aso.
8: Siminto.
7: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sa imong ano, abnormal immune system response. Mm-hmm. Kung gato ka rin mo allergy, mangoy mo immune system eh. Mm-hmm. Pero kung healthy man lang imo immune system, kag-alam, mm-hmm, hindi ka na mag-allergy ah.
8: Oh, correct, Dr. Ramil, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. Mm. May mga tao nga hindi allergy sa seafood. Mm. Pero later on, nakadevelop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before. Mm. No?
7: Ang iba niya, mga kaon niya, pasayan, kasag, shellfish. Mm. Da, gakuan na yung panghabal din ang panit. Hindi baka ginawa, ginhapo na yun. Damo lang ginabatsyaga. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction. Mm. Kag ang worst nga form na nga allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay siyempre kapantal-pantal tapos kaluton mo lang eh. Mm. Kung kabalo ka ang kalot eh, mampawa naman. Pero ang hindi ka kaginawa, delikado na yan.
8: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon ang imusininga lungs. Mm. Isang hardjack pa na.
7: May ginatawag sa GP nga status asthmaticus. Mm-hmm. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation kundin mayara sang hypoxemia.
8: Huwag ka oxygen.
7: Mm. Mm. Hypercapnia. Mm. Sobra kadamo carbon dioxide.
8: Husto.
7: Mm. Sa imudugo bangod sang hypoventilation. Mm. Or hindi gika kaginhawa sang husto eh. Mm. So ang sunod sinati, secondary respiratory failure eh, patay.
9: TTX 500. Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
8: Sugod lang nag-inom ka DTX 500. Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
9: Almost 3 months na.
8: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
9: 3 times hindi.
8: Kamusta ang alay sang kamot?
9: Wala na.
4: TTX 500.
7: So simple man lang, management sir GP, inom ka sang food supplement, permina mo na ginaya balik-balik para sa imong nga healthy nga immune system, DTX 500. Or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ga produce ang kuan vitamin C.
8: Gusto.
7: So you need supplementation. Kay hindi makumpleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas ka dadlaw. Gakaon ka pulo ka orange ka dadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mainom gigaya DTX 500.
8: Correct.
7: Isa sa pamatuodan, Sir GP, ang sige na ko inom sa Mighty C. Wala lagi ko yung allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya buk. No? Mga pagkaon, mga bulong na, kaluyan si ginaway man. Kaya ang sikrito, dahil palakaon ka gulay. Si palainom ka DTX 500, palainom ka Mighty C. May allergy ka pa ba? Sige-sigiha lang. No, kung halimbawa may history ka allergy, it takes, hindi na madalas 1 month ka inom sa DTX 500 yung Mighty C. It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante. Kag kabalo ka, mag-into. Permina to na ginatidlo mo. Intoon mo imo immune system. Paano mo intoon imo immune system? Di, gutom ang immune system pagaga. Inom din ka may tisikag DTX para amo na pagkaon din sa imo nga immune system. Kaya kung unahan mo nakatamis, sigurado, hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga, permi kahambalon sa imong tatay na nanay. Kaon prutas, kaon gulay.
8: Tuod, no?
7: Because of antioxidants.
10: Correct.
8: Of course.
7: Because of antioxidants. Mm-hmm. Inhatag na sa Ginoo para magdipinsa sa tanong batok sa adlaw. So, ang sikrito, kauno naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanong, matransfer sa ato.
8: I-transfer sa imo. Husto.
7: So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya. Hindi
8: ka
7: kakapoy magsikaon na ng mga bark.
8: That's why
7: the DTX 500 lang ang may tisiyan. Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsula yung nga ina.
8: Aha. Correct.
4: TTX 500.
10: Ako si Herminia Titong, 53.
5: Tilangin mo blood sugar sa una.
10: Sobra 300.
5: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
10: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
5: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
10: Oo.
5: Ano nakadugay ka na ginom?
10: Mga sobra na isa kabulan.
5: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
10: Oo.
5: Anong resulta? Pila na?
10: Sobra na lang 100.
4: TTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
11: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
13: Masakit mangihi? Mag-4Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-4Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
14: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics.
13: Ang best friend sa mga kababaihan.
14: Sporbiotics.
13: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
14: Sporbiotics.
13: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
15: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka!
15: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na!
15: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
15: ganagapanubos ang imo blood sugar.
4: DDX 500
15: garantisado,
4: epektibo,
15: aramis.
4: DDX 500.
15: DDX 500.
16: Catalina Habagat,
17: anong ginabatsyag mo?
16: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kang di na ko kakita at inagbakal ko dahil sa DTX sa isa ka adlaw ito times ko tagdawa-dawa ka kapsul inang pagkaubos ko sir may alibyo. Okay, namin nagit sa akong nga mat.
4: TTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
19: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
4: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
15: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mayra, permilang butod ako siya. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Extend food supplement for men.
24: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
25: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ng DTX 500.
4: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
26: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagabula kaga nagakatol? Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care

0: makapasok. Kung open yon, pwede ka makapasok.
1: Hey! Hi! Kalingawang time!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
3: Ako si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Ako si Karen. Kadawa mo isang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
6: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vaccine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
7: DTX 500. Kasi
8: tumasol sa barangay
9: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
8: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
9: Tumar ko. DTX 500.
8: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
9: 3 times.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
9: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
7: DTX 500.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
11: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tambo ko.
2: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
13: Mabaka sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa ang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nabatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
18: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mega best gid ang Extend Food Superman for Men.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
19: Ako si Norma Vista, taga Bato Roja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
2: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
13: Iniay sa kang Neurobiotic Serum nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Serum. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
20: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
22: Ni si Alana Pacardon Marapa.
23: Ko si Joshua Darin Villavion.
24: Ni si Kirby John Panes Agraban.
21: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
13: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. D3 Bio.

0: five Galinha One Time!
1: Pre, pre, pre, sa kaatob lang kahoy, oh. Pisga na yun ang bungas ang paho kung luto na.
2: Oh, sige, sige, sige. Ari, hey, ari na, ari na ang paho. Pre, luto ng paho, pre!
1: Tod ka! O di sige, panahog na da kay singiton ta!
0: Hey, five Galinha One Time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
7: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
4: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
8: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar? 375.
9: Saan nag-inom ka? DTX 500? Dila na lang subong imo sugar?
8: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165 sa dugo ko man. 120 over 80.
4: DTX 500 naging... DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Dali kasi napit akong tuhod.
11: Arthritis na gali.
12: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala naging nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika.
13: Gadaragsa nga punggot.
14: DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit.
15: DTX Beauty Soap.
16: Dala o magputi.
15: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol.
15: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend! Supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treat sexual dysfunction.
20: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
4: Extend Supplement for Men.
20: Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
21: Ako si Andrea Di Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
4: DTX 500.
22: Mabakal sa mga butika.
7: Healthy nga uto.
23: Hi, Tennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
23: Hi, Tennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
2: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.

0: parot, ha? Tawga pa ko bala nga lao, ay kay, litsunon tagid ka.
1: Hey!
2: Ano?
1: Bay, an mo na na!
3: Hey! Hi! Kalingawang ta!
4: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
5: KK5 News FM. News FM.
6: E3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may
9: D3. Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
6: DTX 500.
10: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibong itsura?
6: Mag DTX 500 na.
10: Masaminig ka palatian?
6: I-DTX 500 mo na.
10: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
6: Mag DTX 500.
10: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
6: DTX 500.
11: DTX 500.
12: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
13: Imo nga blood sugar test.
12: Ilatong
13: score
12: ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
13: Ilan na lang imo nga blood sugar?
12: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
6: DTX 500.
14: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
5: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
10: Pamakang sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
16: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
5: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
20: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
21: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
20: Ka! I-shoot na ga!
5: DTX 500.
22: Ako si Junior Villano sa Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rumilang pinot ang akong dugahan. Sa nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sa dugahan ko. Salamat DTX 500.
5: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
23: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela.
0: na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi, kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
5: Ni si Alana Pacardon Marapa.
6: Ko si Joshua Darin Villavion.
7: Ni si Kirby John Panes Agraban.
4: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
9: Tinig ng Reformasyon.
8: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
9: Tinig ng Reformasyon.
8: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

sa tanan nga tagpramati sa aton nga palatuntunan, Dinig ng Reformasyon, kay sa tanan nga mga kakifive. Sige hapon, kamusta ka mo? Kamay pa nga kamutanan, yara. Firme sa kayong lawas. Mugin na nga aton firme nga pangabay. Kay kabud na higid sang magbalati ana, di ba na? Mapinding ang mga buluhaton, mag-suffer ang pamilya, kag ikaw man, dayon na malatnan pa, madamay pa ang katilingban. Naman, labi na sa aton subong oso ang social media. And then, mangaya na budig kung medyo lala na ang problema. Manang sa aton daring palatuntunan kaya sa sininga stasyon, firme nga nagapangabay sa paandam sa ikaayong lawas. Tama na kung kamo nagapangamati, firme sa ikaayong lawas, alas 4, alas 4:30, alas 9, tama na nga sa gabi man, tama na nga makabuligin siya. Kagdariman sa aton nga palatuntunan, makuturan, makabiyanan, sa tinig ng Reformasyon, amo man ang bulong para sa aton nga lawas nga espiritual. Sa aton kabuhi nga hindi lamang mapuslan sa sini nga kabuta, kabuhi or kalibutan, kundi dito pagid sa pihak nga kalibutan. Sa bag-o nga kalibutan, hindi dunot nga kalibutan, hindi makasasala nga kalibutan. Muna nga, kamusta ka mo ang inyong relasyon sa Dios? Kamusta man? Kung inyo ba lang inyo ba lang gin permigid gin atipan argod nga ang aton nga relasyon sa Dios na aton na mintinar kay kung hindi kinanglan gid aton nga lantaon o sisahon kay amugid lang na ang aton permidiri nga kapital sa kalibutan kung kapital man ang aton ikayong lawas para sa aton temporaryo nga mga helikoton sa kabuhi mga buluhaton mga ubra pero sa espiritual mapuslan naton sa sili nga kabuhi kag labaw sa tanan sa kabuhi nga palabuton sa kabuhi nga walay katapusan manang permi kita nagapangabay nagapangamuyo dayon nagapaandam agud nga kita mangin preparado man ang mga nagtabo sa palibot naton mga trahedya linog sunog bagyo baha inatanan mga paandam ni Kristo malapit na gid siya magbalik sa sini nga kalibutan. Amo nang kamusta man ang aton nga pagpreparar para sa aton nga kabuhi nga walay katapusan. Magapadayon kita subong sa aton nga pagtuon sa mga bilidhon nga mga pulong sa Dios pero antes tanan na mga muyok anay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Dios sa mas dali pong ito kami ay dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin inyong nakilang pag-ibig, patnubay at gumay. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na lagi ninyong ipinagkakaloob sa amin. Pagpalain mo ang himpilang ito na ginagamit bilang kasangkapan sa pagpalaganap ng inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig, maunawa-anawa ang inyong mga salita na siyang aming mapakinabangan balang araw sa pagparito ng inyong bugtong nanak. At pagpalain mo ang Siro Camiloy at pamilya. Gayon din sa mga pamilya ng bawat mga kawani, simpilan pong ito at bawat isa sa amin. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban po sa inyo. Ito'y aming samutiling sa pamagitan po ng pangalan o matamis na pangalan ng inyong Panginoong Hesus. Amen. Sa aton nga pagpadayon, makuturan, makabiyanan sa pito ka mga iglesia. Huwag pagini matapos kay ari pagkita sa iglesia nga Sardis ang unang ikalima. Kay halin man to sa Epeso ang una, dayon na Smyrna ikadua, Bergamo ikatatlo, Thyatira ang unang ikapat, ikalima Sardis. Ang unang aton nga talakayon subong kag nakabalo na kita nga pito lang ni sila kay gani ka ang gipahangup diri is ang ilang mga kinaugali or characteristics sa ilang mga tinion o sa ilang period of time kung paano sila ginpigos kung paano sila nagalagad paano sila katutom hastas kamatayon sa ilang pagtuo kag pagsalig kay Kristo manang ang importante sa tanan ang aton pagtuo kag pagsalig kay Kristo kay amugin na ang pinaka importante sa tanan sa sini nga kabuhi manang tandaan naton siya karon
Padayon kita diri sa Sardis. Sardis, versikulo 1, tap kita magsugod. Siling na diri. Kag isulat ini sa anghel sang iglesia sa Sardis. Ini nga mga butang, nagasiling siya nga may pito ka mga espiritu sang Dios. Kag pito ka bituon, naibaluan ko ang imo mga binuhatan nga may ngalan ka nga buhi apang patay ka. Bao, delikado ni. Amo ni ang unang kahimtangan sang ginpakita kay Juan, ni ginpakita ni Kristo kay Juan, ang kahimtangan sang iglesia nga Sardis. Kagdirigin laragway man liwat ang kahimtangan sa ginpakita kay Juan nga ara kay Kristo. May ara siya pito ka espiritu, pito ka bituon. Amo na nga diri, sa versikulo 2, magbantay ka kag paliguna ang mga butang nga nabilin nga malapit na nga mapatay. Kay nasakwan ko ang imong mga binuhatan hindi himpit sa tubangan sa Dios. Gani dumduma kung ano ang imo na baton kag nabatian. Gani kung hindi ka magmata, hindi ka maghinursol, kung magabot ako sa imo, sugong sang isa ka makawat, kag hindi mo may baluan kung saan o ako magabot sa imo. May pila sa inyo sa Sardis nga wala nagdagta sa ila mga panapton. Ang butumalong din panapton, ang ilan na kinaugali or character. Kaya magalakat sila upod sa akon nga nagasuksok sing puti kag takos sila. Siya nga na magdaog pagapanaptan sing puti nga panapton kag hindi ko pagpanason ang iya mga pangalan or ngalan sa libro sang kabuhi, kundi itungad ko ang iya ngalan sa tubangan sang akon amay kag sa atubang sang iya mga anghel. Kamo nga may dalunggan magpamati sa ginasiling sang Espiritu Santo sa mga iglesia.

Labing kasimple ang ilang atabuhi sa muna, simple. Wala elektrisidad. Amo na. Wala di motor nga, tubig. No, tubig pa lang sa subong. Mga pamalay, mga sa mga banwa, may tubig nga mga di motor. May nawasa. Terrible, no? May tubig nga purified. Terrible. Kay kami gani sa una, sang bataon po ko, nagainom kami, halin lamang sa bubon. Either bubon man nga, hindi running, pero may bubon man na running water. Depende sa lugar nga imo ginaistaran. Amo na kasimple. Walay elektrisidad, walay radyo, walay cellphone, walay telepono. Sa una, year 1950s, 1960s. Eh, bago mo lang na nagdamo na ang mga radyo. Ulihi, sa ulihi na. Ha? Mga 1960s, aran atong Abigon Radio, may atong Singha Radio. Terrible, terrible, no? Amo man sa ila. Pero karon damo na natani kita, mapamatian. Pero ang problema lang kay, may television sa pamalay, may television man sa cellphone. Terrible kung may load, may wifi. Dito, nagapamati. Pero sa pulong sang Dios, boring. Boring, katama. Amo na nga, kung delikado sila sang una sa ilang kahimtangan, mas delikado kita sumong. Bangod kay damo, katama ang mga padihot ni Satanas. Amo man ni ang mga moral lesson diri. Kay sa Sardis daan, sa siling na diri, nakita ni Kristo mismo. Ano ang nakita? Nahibaluan niya ang mga binuhatan. May pangalan nga Christian, Kristohanon, or Kristiyano, pero patay. Di ba na? Amo man kita subong. Sa ginasiling naton diri sa aton nga nasyon, the only Christian nation in the Far East. But unfortunately, puwerte kadamo ang nagapasaway. Nga man. Terrible. O terrible. Nga man. Ang hambal sang iban, ambot na lang. Di ba na? Dayon ang basulon, ang administrasyon ay hindi man natana, tani sa, inuta, sa hambalon na ito. Nga man. Nga man. Kaya kung administrasyon ng atong istoryahon, halin dito sa presidente, pagkantos sa mga senadors, mga congressmen, mga governors, mga board members, mga mayors, mga councilors, lain-lain na mga batasan, lain-lain ang ilang pag-adaptar sa pangalan ng Kristiyano. Mga Kristiyano nga wala Kristo, kaya ara ang hisa, ara ang dumot, ara ang pamahog, di ba na? So muna nga, diri, kung kuhaan ta siya lison, makatilingala, makahaladlok, nga man. Kay claiming to be Christians, but no Christ in their life or in our lives. Kat delikado. Muna nga, nakita ni Kristo, biskan sa iya palang panahon, sang nakita niya, nalantaw niya sa iglesia nga Sardis. Labi na gid ko makalambot kita sa ikapitong iglesia. Kaya muna ang aton period of time. Pero din lang anay kita. Sa versikulo 2, magbantay ka. Kagpaliguna ang mga butang nga nabilin. Amo lang tani na, nga aman, kay may pangalan pa man nga Kristiyano. Di ba na? May pangalan pang Kristiyano. Kay kung lantaon mo, makadto ka sa prisuhan. Kristiyano ka, Brad? Oo, Kristiyano ko. Di ba na? Ano ka, Protestante? Ano ka, Katoliko? Ano ka, born again? O si? Amo na. Ano ka, saksi? Ano ka, iglesia? Pero nga, nakapatay ka. Ay, hindi ginapunggan ba? Ay, yun na. Adi. Amo tamalon, Kristiyano na tanan. Kung magkanto ka man din sa sabungan. Oh, Brad, Kristiyano ka? Oh, Kristiyano ko. Nagapanahor, Kristiyano ko, no? Dito ka man sa inuman. Kristiyano ka, Brad? Oh, Kristiyano ko. Pero wala na, lango na. Kumbaga, hubog na. Oh, ang tingog daw wala na, hindi mo na maintindihan. Kaya na, luray-luray na. Pero, lapit na kunong mamatay sa bersikulo 2. Nga malapit na mapatay. Yay. Amo tambalon, kung kisa sa panahon sa Sardis, Sardis ara ang ilang pangalan sa iglesia, ara ang ilang kamatuoran, kumbaga, pero nasapuan, siling nasapuan ko nga ang imo mga binuhatan, hindi himpit sa tubangan sang Diyos. Amo gid ni ang pinaka-problema, kay nagsalig man lang, basta Kristiyano, may nagasalig na lang, kung tatang mapatay, may mga pangadji man, kag, makas, halin sa purgatorio, makalabot yapon sila dito sa

langit, amo na nga nagsalig lang diri nga pasaway, pero nowhere in the Bible. Kaya kung ano ang aton binuhatan, dito man kita pagasilutan. Kaya andun siling diri, oh. Kaya nasapuan ko ang imo mga binuhatan, hindi himpit. Kaya ang gusto sa Ginoo, himpit eh. Ang hambal ni Kristo sa Mateo 5:48, magmahimpit ka mo. Na? Kaya nga man, himpit ang inyong amay nga riyal sa langit. So be ye therefore perfect, as your Father which is in heaven is perfect. Amo na nga, gani dumduma kung ano ang imo na baton kagrabatian. O kita subong. Kamu nga nagapamati, o nagatuon man kamu sa Biblia, inyo ba lang ginpatihan ang pulong sa Dios yara sa Biblia? Inyo ba lang nga ginutuman ang kaubuton sa Dios bilang Kristiyano kung ano ang mga kapawa ang ginhatag sa Dios sa inyo o sa aton? Amo na nga, may dako kita nga salabton sa atubangan sa Dios kung ano o kung paano naton gingamit ang suga. Kumbaga, paano naton gingamit ang kapawa nga iya ginhatag sa aton? Agud nga, sa aton nga pagkabuhi, dayon makamata kita, dayon aton man pukahon ang mga nagakatulog. Anong buta malon? Ina ba lang sobra na gid ka pasaway sa kakabuhi? Muna nga sa aton nasyon subong, damo mga adik. Nga damo adik. Bangod kay araman ang mga nagabaligya sang makapaadik. Pero nga ang amo na, nga ara na. Tungod kay ang sources. Muna nga, kung Christianity ang aton istoryahon, muni ang balatian sang Sardis. Gani, subong diri, dumduma kung ano ang imo na baton kag nabatian. Gani, kung hindi ka magmata, bao, mag-aabot ako sa imo subong sang isa ka makawat, kag hindi mo may baluan kung san o ako mag-aabot sa imo. Amo man ang pinakadedikado. Ngaman, kay si Kristo may aras siya so surprising coming, surprising visit. Na? Baka tilingala kay makibot na lang ito. Uy, ara na si Kristo, naglabot na. Silutan niya ang mga malaot kag dalon sa langit ang mga matarong. Mapatay ang tanan ng malaot. Kabaw, wala na. Tapos ang tanan. Sa versikulo 4, sa kapitulo 3, may pila sa inyo sa Sardis nga wala nagdagta sa ilang mga panapton. Ang panapton ginsiling diri is ang pagkamatarong ni Kristo nga ginahatag sa Kristiyano ang butawalon. Ang paghatag diri inabalang pagtuo nga nagatuogin kita sa kay Kristo nga tutum kag nagtuman sa iyang mga pulong. Kaya mo malang na nga kung magastugyan kita sa aton nga kagulingon, sa aton kabuhi kay Kristo, mo surrender bala agon makasunod or mag-deny sa aton kagulingon, magdumili sa aton kagulingon, dumili ang taong aton kagulingon. Anong ginhambal sang 16:24 sang Mateo? Siling ni Kristo, kung may luyag magsunod sa akon, magadumili sa iyang kagulingon, kag magpasan sa iyang cross, kag magsunod sa akon. Abaw, ano nang cross? Kumbaga, kung aton himuon literal ang pagpasaan sa cross, magpahimo ka cross na ang kamakadamulon is mga 2 pulgadas, bisan 2 na lang, pero para bakod 4 pulgadas, dayon ang kalapadon 8, para nga hindi kayon gamay. Ang kataason, mga 8 man, himuon cross. O bisan size na lang himuon cross, pero kay hindi mo tungkad man ang imo nga tiil sa dota kun ilan sang kadito, di ba na? Bisan size na lang kay pasaanon man siya. Dayon ang ginhambal ni Kristo, kag pasaanon mo siya adlaw-adlaw, kada adlaw kag magsunod sa akon. Ano hing kun himuon ta na siya literal? Kada adlaw magpasaan ka sa cross. Hindi ka na makapungko nga aman. Kay hindi man pwede butang. Hindi pwede nga buhian mo siya. Pasaan pirmi. Na, if anyone will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me daily. Amo na ginawa siling isang Biblia. So, masunod kita sa iya, kada adlaw, pasaan sa cross. Kung aton himon literal, pwede ka budlay. Hindi ka na makapatuyang sa imong mga kalipayan. Nga aman, paano ka pa makapatuyang sa imong kalipayan nga hindi ka naman maka, ha? Kaya sige ka pasaan si Ibu Cruz.
Ang manang maayo na lang kaysa espiritual side, dumili antang aton kaugaling gusto, isurrender ta kay Kristo. Dayon, mga connect ang aton nga kabubuton sa kabuton ni Kristo. Makunik or masugpon ang aton nga huna-huna sa huna-huna ni Kristo. Dayon, ginapamalandong naton ang iyang kabuhi sa pagkasakripisyo hasta nga napatay siya sa cross sa Kalbaryo. Kag ang aton kabuhi, amat-amat ngamin kaangay sa iya. Amo na nga nakita diri ni Kristo nga may pila sa ila sa mga taga-Sardis nga wala nagdagta sa ilaw nga panapton. Kag nagalakat sila upod sa akon, siling diri. Hindi ba siya literal kay si Kristo ato sa langit? Dayon ang mga tao aris duta, di ba? Ang matamalon ang paglakat kaupod kay Kristo, kaangay kay Elijah, kaangay kay Enoch. Enoch walk with God. Naglakat si Enoch kaupod kuno sa Dios. Pero si Enoch aris duta, si Kristo ato sa langit. Pero paano, ang matamalon, samtang si Enoch dripas kalibutan, siya nagakabuhi nga sa tanan nga kabuton sang Diyos. Kung ano ang ginsugo ni Kristo, kung ano ang kabuhi ni Kristo, iya permigin pamalandong. Dayon, sige siya pangamuyo. Kay para sa iya, prayer is the breath of the soul. Amo man ang tani kita. Daw, pinsaron tigin maayo nga ang pangamuyo gali. Amo na ang ginhawa sang aton nga kalag. Anong butang balon? Ang aton painuino, ang aton tani nga panghuna-huna. Naka-focus permi sa mga butang nga langit nun. Bisan diin ka. Biskan nga nag-ubra ka, mayo. Bagay nag-ubra ka muna. Pero ang butang balon nga, nagapamalandong ka. O nagapamalandong ka kaangay sumong. Samtang ako diri, nagawali. Yes, nagatuon kita sa pulong sa Dios. Yes. Pero, ang akon panghuna-huna, siyempre naka-focus diri sa mga pulong sa Dios. Kamusta man kung wala na? Amo na ng pagpamalandong natin nga kaangay lang na sa ginhambal ni Apostol Pablo sa 5:17 sa 1 Thessalonians nga siling niya, pray without ceasing. Wala untat nga pangamuyo. Anong butamalon? Nga ang aton nga mga pagpamalandong, ang aton painuino, nakafokus tani sa mga butang langit nun. Hindi sa diskalibutan nga aman. Kaya diskalibutan, walay katubtuban. Ang aton nga mga handom bala ang aton nga ambisyon.

ka, no? Nagatinguha ka, makabakalbay. Karon may bike na. Karon kay kapoy man, sige, padyak. Handom ka naman motor. Tani, may motor ni, bisansikan na lang. Okay. Ginswerte, nakabakal motor. Sikanhan. Okay, experience na muna. Oh, akong bata, experience na muna. Karon, may ara na. Ginfamous lang niya, hasta subong, ara na ng motor nga, XRM. Karon, ay, di diyo, may nakatipon man na karso, nagsupot man. Wala bina, pwede utang. Credit card, utang. Ay di, anong natabo? Ah, ngita naman motor nga muna. Ganyan, motor kuno nga muna. Ah, sige, bakal motor nga muna. Terrible. Amot ang humbalon, walay katapusan ang handog. Amuna ang laban subong sa mga manggaranon, alabi na. Ang mga salakyan, nagkapatong-patong, hindi na magamit. Isa man lang tanig gamiton, pero nga, iban-iba. May lain-lain ng salakyan. Mga latest model, mga high-end. Grabe, no? Mga di-electric, di-battery. Ah, battery, may battery, magina siya. Pero amot ang balon, walay gas. Amuna, dari sa aton ka, ano sa kalibutan, no? Walay katapusan ang mga handom. Pero kung ato sa langit ang imong handom, amuna tani ang kanami. Kung walay katapusan ang handom mo nga ikaw magkagatos langit, amunang ginhimo ni Inok hasta nga after 300 years walking with God. Hamak mo na nga 300 ka mga tuig na naglakat upod sa Dios. Kag saya nga paglakat upod sa Dios, ginkuha na lang siya sang Dios. Kaswerte, no? Hindi nakatilaw si Enoch sang kamatayon. Ato na siya dito sa kaupod sa Diyos. Pwerte ka nami ang kabuhin ni Enoch. Kamunang adari, nakita ang mga tumulo sa panahon sang Sardis. Ang Sardis ni halin sa 1798 hasta sa panahon sang 1798 to 1835 or rather 33. Rather 1833. 1798 to 1833. 35 years ang iya existence. Ang iya paluntad. Amo na may pila sa inyo sa Sardis nga wala magdagta sa ilang mga panapton kag nagalakat upod sa akon nga nagasuksok sing puti kag takos sila. Pwede ka namin nino na paglaragway ni Kristo sa mga pipila dito. Diyotay lang, remnant o ang nabilin. Kalabanan sa ila, nagpasaway. Pare sa aton subong. Pati bala ka mo nga ang nagpuyo sa kalibutan subong, maayo na lang kung mayoy may 2% nga maluwas. Nga man, kaya siyempre, unaho, imo na pinsaron, ang aton population is more than 8 billion. Pero kamusta man ang kabuhi? Di ba lang? Nagaangkon nga Kristiyano, pero what about our Christian life? Amo na nga, nagasiling ang versikulo 5, siya nga nagadaog. Pagapanaptan sing puti nga panapton, kag hindi ko pagpanason ang yangalan sa libro sang kabuhi, kundi ituad ko ang yangalan sa tubang sang akon amay, kag sa tubang sang iya mga anghel. Kamu nga may dalungan, magpamati sa ginsiling sang Espiritu Santo sang mga iglesia. So muna nga, kung aton siya pamatian maayo sa aton subong ang moralisyon ta, kamu nga nagapamati sa aton nga pagtuon subong. Ako nga nagamasa, nagatuon, nagapamalandong sa sini nga mga bersikulo. Kung aton inisya, itiner sa aton tigipusoon, sa aton panghunahuna. Dayon, kung ano ang ginhambal sa Ginoo nga dapat naton ikabuhi, aton iaplikar sa aton nga mga pagkabuhi. Dayon, masapuan kita nga ang aton mga binuhatan makalabot sa kaimpitan. Hindi nang kulang. Kaya nga man, walay maluwas nga mga nga nakahibalo sa kabuton sa Ginoo. May ara siya standard nga ginhatag nga standard of Christian living nga hindi makalabot dito nga makalabot man sa langit. Hindi. Kaya gusto sa Ginoo, himpit sa ginsiling na naton. Si Kristo ay mismo ang nagsiling nga magmahimpit kita. Kaangay sa nga aton amay nga himpit man. Muna nga, magkuturan, magkabiyanan. Aton dumdumon maayo. Nga man, kay kun ang mga ginhambal diri sa mga bersikulo, aton mahimo, mangin kaangay kita sa ginpromisahan ni Kristo nga hatagan niya sing puti nga bisti, puti nga panapton.

puti nga bayo. Kay mga takos sila. Amo man agyapon sa aton kun mangin takos kita sa promesa ni Kristo. Kay maglabot ang tiun, walay pulos ang tanan nga butang sa kalibutan. Nga man, sunugon man tanan, pati pa mga indi Diyos nun, kung basahon naton ang 2 Pedro 3, versikulo 7. Pero kay, huwag naman kita sing tiyempo. Sige hapon, padayon nung tanin sa sunod naton ng sesyon. Binag-binagong tanin maayo, kay perte ka nami ang pipila ka mga versikulo nga aton ginabasa, nga kung aton pamanundungon, in aton ikabuhi ang ginhambal sa Ginoo, makabaton kita sing kabuhi, nga wala sing katapusan. Kamay pang Ginoo, magpakamayo sa aton. Tapusin naton sa lubong pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumunulog sa inyong banal na luklukan. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at lumayan. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagkalob sa amin. Pagpalain mo ang mga nakikinig. Pagpalain mo man ang si Uro Camilo. Gayon din ang mga kawani sa impilan pong ito. Kami nawa ay maging tapat sa inyo. Kapag kayo man ay tapat na magbibigay sa amin ang mapapala, pagpapala namin kinakailangan. At pagpalain mo ang mga nakinig, aming munuan, munuan naman nila. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming samuthiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus.

0: K5 News FM.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
0: D3Bio, ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3. D3Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with BCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3Bio, ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics.
3: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsang sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
4: Gina Cano, ang ginabatsak ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya baywang.
5: Sa kadlo, kapila ka mag-inom.
6: Sa DTX 500.
4: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
6: Subong, kamusta?
4: Uy na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginabatsak.
3: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon ka ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
12: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
13: Ah, wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
14: Performance mo bala? Maluya na?
15: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
12: Di pre, musta po lang kagabi pre?
13: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: Tikasin.
15: DTX 500.
17: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na kugin ang akong nga problema sa nga kugin tubuan sang acne. Gani isang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang akong acne.
15: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
15: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. At para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
19: Ni si Alana Pacardon Marapa.
20: Ko si Joshua Darren Villavion.
21: Ni si Kirby John Panes Agraban.
18: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! Ang kakampi!
5: kampiyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
16: D3 Bio.

0: 5 Galingawan Time! Tawo na, tawo!
1: Hindi!
0: Lugar na sa lugar?
1: Hindi, hindi!
0: Bagay na sa bagay!
1: Oo, oo!
0: Gagamit siya sa silog balay!
1: Oo!
0: Gamit siya kusina! Oo, kusina!
1: Oo!
0: Matalong, matalong!
1: Oo!
0: Kinagamit pang iwas ang sibuyas, kagliha!
1: Oo! Dali, dali, dali! Dali, kusika, dali!
0: Pass! Hey! I'm Galingawan Time! Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: KK5 News FM. News FM.
3: E3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
5: mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio, D3 Bio.
6: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
7: Spore Biotics, ang best friend sa mga babaihan. Spore Biotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
10: Q7 lot.
11: Ano ginabatsyag mo sa
10: high blood gid ko?
11: Ano sa una ang imo? Blood pressure.
10: 180 over 100.
11: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
10: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
3: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Sibog at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
12: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Gah, ma-joy ride man tabi gah.
18: Wala sa kondisyon ang makina ko gan.
3: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
17: Tiga, ma-joyride na ta.
18: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
17: Kakidiya?
18: Siyempre, naka-extend ko yan.
17: Basta sagad nga driver, extend, lover.
3: Extend Superman for Men. Yeah!

0: DTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Heart and Swanis.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Heart and Swanis.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: Heart and Swanis.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
4: I Care Gold.
5: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi ka na ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
7: Ni si Alana Pacardon Marapa.
8: Ko si Joshua Darin Villavion.
9: Ni si Kirby John Panes Agraban.
6: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Ang kampiyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM. News FM.
10: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
11: D3 Bio.

0: write your name.
1: K-5 Galingawantay!
2: Ano ang mas maraming sakay? Jeep o ambulansya?
3: Ano?
2: Siyempre, ambulansya.
3: Bakit?
2: Kasi sa jeep, 10-10 lang. Sa ambulansya, 50-50 ka malamang.
1: K-5 Galingawantay!
4: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
5: K-5 News FM.
6: News FM.
7: D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabuti ka.
9: Ma-checklist na ta?
10: Ma-checklist na ta, no?
11: Ang D3 Bio nga hindi mahimo sang vitamin D3, pwede siya sa acne. Kung may ara kamo daga bulutoy, punggod gadagko kayo, nami siya puson kag ibutang. May studies og nalantaw ko, it will help treat acne, no? Bangod sa iya sini nga antibacterial effect,
9: antifungal, antibacterial,
11: antiviral. So nami siya sa mga acne.
9: Pangkuan la overnight.
11: Buhuan mo lang gamay kag kwan iduot mo lang sa sibo sini nga acne, kampiyon ko na bes.
9: Natural pa.
11: So ay ka problema, hindi
9: aside,
11: ka madlo.
9: Aside sinang ibutan niya, inom gid siya.
11: Inom pagit. So do ay pa kuya kabati ngang D3 para sa acne. No, araya pwede gid ang D3 Bio. That's why ma D3 Bio na kuya, Sir Boy.
9: Siling ni Sir Kevin amo ni. Ang extra virgin coconut oil para sa D3 Bio. Importante gid sa mga immunocompromised individuals. Nga Sir Boy, number one. Ang mga immunocompromised individual, niblang hina ng ilang immune system or mango ng ilang immune system, siyempre, mainom sila kay impaired na, hina na. Meaning pa, ang BCO, amo na natong ma-play against sa mga pathogens, against sa mga kagaw. Kaya ang immune D3 may BCO mo. Number two nga rason. The extra virgin coconut oil nga aras D3 Bio, siyempre may MCT, ma-reduce ang stress sang imo nga immune system. Kay that MCT, special the monolaurin, makadto sa mga selula, mabantay na itong adaan, Sir Boy. May forces na nga gauna before ang immune system maataki. So, nakasiling ko nga, mas kung kinanglan nun sa bata, may edad, mas kinanglan nun pas mga tigulang ang D3 Bio. Kaya nga man, siyempre, tigulang ng ilang soldado. So, para hindi ma-stress, hindi kapoy, may nag-una na sa ila. Kagsiling pagin niya, ang extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3 Bio, ga-serve siya as immediate response sa infection. Masiling ang BCO, ay kulabot sa imo da immune system, mauna na ko niya. Especially the monolaurin. Kamo na lang manghimos.
12: Himos na lang.
9: At least, ang imo nga immune system, makapokus pa sa iban pa niya nga
12: purpose.
9: Like white blood cells. Mag-repair sa imo mga tissues rather than fighting infection. Abi mo, ang soldado sa Pilipinas, ang ilaobra, gira lang. No. They have also a group
11: engineering
9: nga
11: battalion.
9: Engineering battalion. Ang ilaobra yan, hindi pang tiro. Gasiminto sila ya.
12: Same
9: sa atong lawas. Tungod kay ang imo nga D3 may BCO, may extra virgin coconut oil, sila na tumauna.
7: D3 Bio.
13: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
14: Pamakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
9: Ako, Sir Boy, namian ko sa D3 Bio compare mo sa ordinaryo lang D3. Siyempre, number one, may D3 Bio, may BCO ang D3 Bio. Ang namian ko is, ginapromote niya ang production sa imong mucus lining. Meaning pa, halin sa ba mo pagadto sa tinai, ang lamig-lamig, Sir Boy, mga mucus, ara, matkaya niya itrap ang mga kagaw. Kita mo nga ang agaubo ka, may ikuan.
12: May plima.
15: Naputos na itong bakterya to.
9: Ginputos na ito. Pagwa na.
12: Ginapagwa niya.
9: Natural nga paagi. No? Amo na nga, mas gusto ko nga mag-D3 Bio kagay man, ginakuan niya ang production sa imong mucus to trap sa tanan ng mga pathogen, mga kagaw nga gasulod sa imong alimentary canal.
15: Sa baba pa lang. Ha?
9: Sa baba pa lang. Wala na sa D3, ara lang gina sa D3 Bio.
12: Correct.
9: Para mag-produce ang mucus sa imong mucus lining. Din ka, ma-D3 ka nga plain or D3 Bio ka. Kag, ang hindi gin matawaran nga nami gin sa D3 Bio, Sir Boy, the lauric acid of D3 Bio, nga kaya niya simintohon ang cancer cells.
12: Correct.
9: Kung may cancer cells sa imulawas, nga wala pa magdamo, matamato na niya siminto, Sir Boy. Sa dira nga masiminto na niya, paano siya makakuha sang nutrients nga kawaton niya sa imong lawas kung masiminto na siya?
12: Man,
9: so once nga good man siya, patay siya. So, it will promote apoptosis. Ang mga namian ko sa D3 bio, kay kung D3 lang, it will go to your immune system, then your immune system will fight against your cancer cells. Pero, kung D3 bio, si D3 makanto sa immune system, si BCO, the lauric acid, ma-direct makanto sa yung mga cancer cells, si mintohon niya, ano pang awa yun sa yung mga kwan? Wala stress ang
12: hindi na sa mga active system. Ng cancer cell.
9: D3 Bio, Kaser Boy.
7: D3 Bio with Physio.
0: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
7: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health. News D3 Bio.
3: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag maghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
0: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
6: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa 4 Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na. 4 Biotics, nagin-updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. 4 Biotics, nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas 4 Biotics, you're always in good health.
7: DTX 500. Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagpigulang? Kalaman ang abyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuringon, malimtan. DTX 500. DTX 500.
10: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko. Nag-136 na lang ang sugar ko.
7: DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
14: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
15: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagab. Subong nagnami na akon pamatya at ibugit ka tama.
7: Mighty C! Mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, saka sales rep. So na, mag-ed ako sa akong body odor. Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
17: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na. Naka-DTX. Detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kibman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pa ang akong panulukan.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
19: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
20: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
21: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
7: Extend
21: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
7: Extend Supplement for Men.
22: Muling binuhay mo.
23: Extend. Isang kapsula ka lang.
7: DTX 500.
24: Ako si Norma Vista, taga-Bato Roja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
7: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
25: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold, kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Miss si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko si Joshua Darin Villavion.
5: Ni si Kirby John Panes Agraban.
2: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

0: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. D3 Bio.
1: K5 News FM. News FM.

0: ring inyo nga kaldoman? Mahilangaw ba niyo?
1: Ay, aba, ano gina-expectar mo, Noy, ha? Tagpulo lang nakapiso? Ano nga subak gusto mo, baboy?
2: Hey! Hi! Galingawang time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isa man ka-register nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
5: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C,
10: mabakang abutika.
11: Yari ang testimonya sa isang rin nagkamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulab City. Termina ko ginaubo. Pag-sip on, das on nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo ko.
11: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
5: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, Madrid de Cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
5: DTX Beauty Soap.
10: Pamakas sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
10: Pamasang abutika.
5: DTX Coffee Mix.
15: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
5: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
16: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, ga, gabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na ga. Ani, kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Nestor, ang sinaing.
20: Luto na.
19: Ang labahan.
20: Nakasampay na.
19: Ang uniform ko.
20: Naplansa na.
18: Ganito ako.
20: Tigasi.
18: Tigalaba.
20: Tigasay.
18: Plansa.
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
18: Sa gabi,
20: ako ang bossing.
18: Dahil kasangga ko
20: ang extend.
18: Supplement for men.
20: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo?
21: Yes, darling. Come to mama.
18: Extend food supplement for men.
20: May maca
18: at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
20: para sa tigasing performance.
18: Extend food supplement for men.
5: DTX 500.
22: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
5: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
5: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
0: Iniya isa kang Eurobiotic Syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon ng edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang Iker Capsule. Kag Iker Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
23: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
25: Ni si Alana Pacardon Marapa.
26: Ko si Joshua Darren Villavion.
27: Ni si Kirby John Panes Agraban.
24: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
28: News FM.
29: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
30: D3 Bio!

0: five galingawan time!
1: Hindi maghulag!
2: Ay!
1: Hold up eh!
2: Hold up! Ay, hold up! Ay, dali lang! Do, kilala taman ka! Ikaw man pirmiga hold up di sakon, katatlo mo na ko gin-hold up, ha?
1: Ha? Amo ginayang negosyo? Kinanglan ka balo ka magbalik-balik sa customer mo?
2: Mamako! Hey! Five! Galingawan time! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sanditri Bayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakas, mga butika! D3 Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. So, wakes ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Vizio! Yung may D3!
0: Kasakit ang tiyan!
7: Max 4 Biotics!
0: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan!
7: Max 4 Biotics!
0: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka!
7: Para healthy ang tiyan!
0: Mag-klinika!
7: Spore Biotics!
0: Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas! Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
7: Klinika Spore Biotics.
5: DTX 500. Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extra ngabugana sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
8: DTX 500.
9: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
10: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag 100 ang akon nga sugar.
8: Wow.
5: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Mali si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akon nga pamina. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
12: Mabaka mga butika.
13: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nangko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
13: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilom sa Mighty C.
15: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
20: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
18: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
21: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
22: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon.
21: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500.
23: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
19: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
24: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
24: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
24: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula, nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Miss si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko si Joshua Darren Villavion.
12: Ni si Kirby John Panes Agraban.
2: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
25: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno kumpleto sa health tips and information.
27: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
28: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragay po ng pain.
29: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
30: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
28: Hindi lang gid carotene.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
28: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
27: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
27: Saling nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
28: Mas no.
27: Ano na yung engineer man?
26: Maedukar ka pa.
27: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo pa sa depression.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas.
28: So di magkalipat ha, sa resurgence sining ginatawag naton nga pandemic, magpabakod sang imo immune system. Pinaka the best ga prophylaxis ka mo. Unaha gid sa listahan nyo ang Mighty C and Pure C. Ang mga doktor gahambal, once taas imo vitamin C, makabato ka sa tanan nga infeksyon. And ang pinakanami sa tanan, hindi lang kay vitamin C ang aton ara sa aton arsenal. We also have D3 Bio, the best sa bakterya kag viruses. Mag D3 Bio ka, kay ini lamang ang D3 nga may virgin coconut oil, and the only virgin coconut oil nga may paaman nga D3. Mag DTX Farmadit as well para sa pagpabakod sa inyong mga selula. Kung si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ang mga ang mga ano ni mga madulot nga kalainan no sining aton nga oxidative stress. Upod naton sina diskusyon si Dr. Ramil Oy, Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Good Dr. Ramil.
5: Sa atan naton nga mga tagpalamati, welcome naman sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
28: Istoryahan ta subong paano makaapekto sa dieta ang dieta sa immune system. Masami na itong ginahambal dere that your immune system relies as well on the quality of food that you eat. Nga, may mga pagkaon, abi, nga makapahuyang sa immune system. No? May mga pagkaon makapahuyang sa immune system, may mga pagkaon man makapabakod sa immune system. Isa na nadira, your vitamin D3 and D3 bio. No? With your vitamin D3, makabulig ina, boost sa imo immune system, by no making your bone marrow, which is the production site of most of the immune system cells, ginapabakod niya ina. That's why makabulig ina sa aton immune system. Now, duwa ang line of defense ang immune system. Pero minti ni kahambal ni Sir Boy, you have the adaptive immunity kag innate immunity. Ang first line of defense, amo ni siya ang ginatawag naton nga innate immunity. No? Amo ni siya nag-include sang your skin as well serves as barrier, no? Kag ang mucous membranes, they are part of adapt or innate immunity. Mm. Mucous membrane, inyong skin, chemical and cellular defenses. Mga innate na sila, meaning to say, halimbawa pagkabata mo, ara na naiyang adaan sa ibu sinig alawas.
6: Correct. Sir
28: JP. Oo.
6: Galing hindi siya. Ang luha, tagani, matawag na siya nga innate.
28: It's also part.
6: Protection na sa mata, hindi makasulod ang kagaw.
28: Bisan pa, dok, ining aton nga mga balahibo sa ilong. No? Gatraps ang particles. Ang mga selya sa aton nga mga membranes. Amunin gatraps ang mga particles. Now, ang problema sa innate immune system, hindi siya specific. Ang iyang response sa tanan nga balatian, palarihos. Because hindi siya specific. We have what we call adaptive immune system. Ini siya ginabukusan sang specialized blood cells kag proteins, no? Nga target ang specific cause sang kagaw. Diri na ni nagabulig sa aton ang DTX 500.
5: Amo ni Sir JPO, may kalabutan kis ang dikit kis all the time. Ang antioxidant sa imong immune system kag mga ginakaon mo nga mga free radicals.
28: Husto.
5: Paborito kaon man sila bla. Di ba na discuss nato nang ligad nga mas paborito sa imo immune system mas unahon niya kaon kung may tamis nga giyon una mo kaon.
28: Husto.
5: So once nga tamis ang una kaon nun, di ang matabo Sir Boy, dasig sila magluya, kay ma-oxidize nato mo. Imo lang lawas ga oxidize. So ilaman nga mga ano? Selula ma aton selula galuya man. Di kung amo na ang mostly nga ginapasulod mo, di sigurado gid yai.
28: Husto. You know what, another...
5: Hina imo immune system. Kung mo nakakapila na balik-balik ng mga research, hindi magsigit countamis, hindi magsigit countamis, kay dali mapatay imo immune system, dali magluya imo nga immune system.
7: TGX 500!
8: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
28: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
28: So wow!
8: Namin nag-ita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
28: Sa mga wala pa naka-try sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
8: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
7: DTX 500!
28: What else? Ining aton nga microbiome sa aton siringatian. Pag sigita kaon karni, way taga kaon sang utan, which is a prebiotic. Ini man ang mga probiotics na magkakalamatay sa tiyan. And ining pagkaon sang tamis promotes inflammation.
5: Correct.
28: Which is gaga...
5: Mas damo, gapista, ang bad bacteria compare sa mga good bacteria kung tamis.
6: Oh, gakapatay sila Sir JP. Ang good bacteria naton.
28: Ang siling sa research naton dok, ang kontragid sang aton immune system ang western type diet. Wala sa vegetable.
5: Mga pasta na mo.
28: Oh, pasta.
5: Ang mga Italian lo.
28: Oh, Italian.
5: Mahilig na sila sa mga
28: meat.
5: Pasta.
28: Oh. Oy, sus.
6: Ang ilang pamahawa na donuts.
28: Oh, na. Muna. Mga processed food.
5: Oh. Mapagkaunti luya gid mo immune system mo na yai. Pero kung palainom ka di 500, acid, pala kaong ka prutas, pala kaong ka gulay, ah grabe ka stroke. Bakod ka tama ang imong immune system.
28: Sus, ang advice gani nila doc, kon purmo pirmi kuno processed food ang imong ginakaon, gabikon kada, gahantog ka, gaham ka, ga sausage ka, pirmi na lang amon abi ang imong balik-balik, dapat high in antioxidant ka, no? Correct. Anong imuon? Kung wala ka time magbakal sa mga priska nga prutas, mag DTX 500 ka.
5: Dapat amo na tani, alam ka bla, we are slave of our appetite. As slave kita sa atong appetite. Mm. Once nga slave ta sa atong appetite, ti nanamian ta kaon na doksam. Mm. So kung nanamian ta kaon, dapat kabalota nga, kabalo man ta magpili sang nami nga suplemento.
6: Oh,
5: kung nami ka magkaon sa mga malain nga pagkaon, dapat kabalo man ka magpili sa mga nami nga suplemento. Oh. DTX 500, may TC, sanos pinaka mayo, ang ginakabalaka na ito ni Subong, basin may ECQ naman blawang kwan, kay grabe gasurip mo. Oh. Sobra libo na Subong ang iyaka occidental, Negros occidental lang na.
28: So Dasig na kayo. So that's why doc, sa mga kapin pa sa mga ining vulnerable bla, may mga edad ka na, and then frontliner ka, dapat kaon gid permi utan.
6: Oh. No?
28: Tulog timprano, kaon utan, inom damo tubig para ma-flush out ang mga toxins. Hindi sagay inom anay ang mga vices may ida anay.
6: Oh.
28: Ay, hindi magpulaw and mag DTX 500 doc sa.
6: Kag may TC kadadlaw. Dito ba yo? Kadadlaw, hindi ginabagalimtan ng tatlo niya.
28: So that may bulig ang aton ng immune system. Again, if you want a healthy life, dapat healthy diet ka. Oh, hindi ka mag-expect
5: healthy diet plus a healthy supplement.
28: Oo. Inablang famous mo ginambal permidok. Let your food be thy medicine and thy medicine be your food. Oh, see?
5: If you eat rightly, you don't need a doctor. Because ang imo ginkaon doktor na.
28: Oh, see? And if you eat wrongly, you need a doctor. Eh, simple lang man na. Ara, permi, sa aton, ginakaon. Pero kung di ka mo magkaon sang healthy, okay man na. Para nga kadto ka mo sa clinic, marasitahan ka mo namon.
6: Ano nga balin, Sir Kevin, di ka sagi kaon sang pagkaon halin sa plant tabla? Kundi halang dito sa
5: plant
28: gilya. Hindi ka magkaon sa galing sa plant to mariak mo.
6: Mga process na eh.
28: Planta. Thank you, Sir Kevin.
6: Plant-based yun, plant-based.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. TTX 500.
10: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson gag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
11: Isa ka pila ka maginan?
10: Sa primero katatlo sa Subong kaduanan.
11: Subong kamusta?
10: O ay nagyo ginibatsya at maskin gamay.
11: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
10: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
9: TTX 500. PUC, ang alkaline ng vitamin C.
13: Seryogin, panyakakan, tagay ganyan. Permi lang kasakit ang akin ulo. Tapos ginaramigan ako. Sa mabatian ko ang PUC vitamin C, nagtry ako mag-take. Sakit ulo ko na dura.
9: PUC vitamin C. PUC, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ito si Helen na Dairo, Gasibalo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng PUC, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
9: PUC vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
28: Tisige, ang nanubisan na mong kaon sang utan, hindi ka naman masarangan ang bawas ang ilok mo. No? Ito, hindi na naya utan makabulong da.
6: No.
28: Boy?
5: Proper hygiene. Maligo ka, gamit yung santon plus herbal soap.
6: Oh, kadadlog.
5: Kaya may ara na siya BCO. Mm. Damo siya, madridikakaw, may bayabas pa na, sir boy. Oh, yung mga antibiotic na, mga antibacterial properties, ara, gina santon plus herbal soap. Kung once nga inusnos mo na sa inusnos, gina, nusnosay mo ilok, sa mo lawas.
6: Grabe yung paputo.
5: Mabuhinan ang mga mapatay mga kagaw.
28: Matay ang mga kagaw.
5: Plus, no? Tapos, gamit din ka sa imong klinika Dio Fresh.
28: Sang imo favorite deodorant. Gatag siya mo 48 hours of freshness. Klinika Dio Fresh with
1: VCO gapon, no? So tapnaon tanan nga microbio nga gakos ang imo body odor.
28: Ang silingon ni Dr. Ramel Goro Sir Boy, ang Santon Plus Herbal Soap enough naman nakapatay sa kagaw. Ah. Kali hindi man pwedeng hindi mo pagbanlawan kag dala na pirmi. So meaning to say ang D3 ang ining klinika Deofresh amo ni siya ang nagamintinar.
6: Mintinar
28: nga throughout the day. Ara na siya.
15: Fresh ka whole day.
28: Oh. Unahon mo Santon Plus.
6: Ibutan tawas paligo. No? Hindi lang nagapahamot, ako hindi nagapaputi pag Sir Boy.
28: Oh, correct. Oh. Kung kulang ka sa exercise, no? Kag gusto mo maglaban ka sa exercise, kag kulang ka exercise, for extend food supplement ang para
1: ang paborito ni Engineer Albaul, extend food supplement. Gapan nami sa imo blood circulation. Kung nami ang blood circulation, nami ang deliveries sang nutrients, nami ang deliveries sang Mighty C, sang DTX 500, kag D3 Bio. That's why extend is very important as a food supplement. Well, labot na may paaman pa. Kung naman ni Sir JP, may paaman nga flagpole, no? Once in a while, no?
28: Hey, Sir Boy, nakibot kiko Blado Kramil, may mga kapihan na gilisubong nag-serve yung DTX coffee mix.
5: Wow.
28: Oo. Oh, kibot ko hindi lang kalinginitive.
5: Ang resort ni Sir Boy sa Don Salvador. May paman niya, no?
1: DTX Premium. May
5: trans, tapos paman DTX Coffee Mix, DTX Premium.
28: May ara ya DTX Premium, no? Hindi kung gusto mo nga gakapi ka, nagabulig ka pa.
5: Bantayan ang pag-open sa kwan.
6: Rayong, may rayong.
1: Ang sigurado ya, ang DTX Premium, ang resort, andiyan mo pa na. Kaya pa na, no? Ang DTX Premium, available, no? Kung gusto nyo medyo mag-saucy, i-treat nyo ang lawas nyo for something really tastes good, no? Okay, may gano mushrooms ni, kag stevia, ang sweetener si ni. Kampiyon ang ginatawag nga DTX Premium. And of course, sa mga suki ni Sir Eljan, alagigigapon ang original, no?
6: DTX Coffee Mix.
1: No? Right, ang yan is ni Sir Rod siya gani.
28: Ara ang DTX kanya.
6: Rayo
28: coffee.
6: Kabulig ka na. Gapangapi ka na.
28: Kita mo mayo, subong ang health condition ni Sir Broads. Kita mo sa Rayo coffee.
1: May buwangan ang puso.
28: And of course, lastly, sa mga palanakit sang lawas, hindi mag-inom doon pain reliever, unahaan ay magbanyo sang
5: Santon Plus Herbal Oil. So mga gusto nga magsunod kay Engineer Albaul, ang sikreto ni Engineer Albaul nga feeling young, looking young, nakakana ya. Naka-extend food supplement.
1: Habang ginaulat ang epekto ni
5: extend. Kamu nami ang circulation, Sir Boy mo. Madulong gid niya ang tanan nga sustansya sa imulawas once you have a good circulation.
1: Correct, no?
28: Alright. Sige, now storyahan ta, ano bala ining caprylic acid? Another arsenal, another power nga ara sa D3 Bio.
5: Nga wala sa plain D3.
28: Yes. Ini naman ato
5: caprylic acid.
28: Sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
16: Talk ni Doc.
1: Thank you, Sir JP. Ang aton pa ming nastoryahan si lauric acid nga gihimo mo na laurin.
5: So meaning, Sir Boy, hindi tanan nga acid makahalit.
1: Hindi tanan nga acid makahalit. Kaya hindi kinastoryahan ta fatty acids ni siya, no? It's a kind of fat. A good
5: isa
1: kind
5: acid
1: of fat.
5: Nga hangahalin sa tambok.
1: Alin sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Ano bala? Nga ginarekomendan ang caprylic acid. Ano ni siya ka-safe? Ay, ara man siya sa breast milk. No? So safe man siya, no? Ang aton breast milk may labot may lauric acid, may caprylic acid man siya. Anong lainila ni lauric acid? Si lauric acid is a medium chain triglycerides nga 12 carbon chain. Ini si caprylic acid ya 8 carbon chain. Ano ang
5: so meaning pa Sir Boy kay 12 si lauric acid medyo damo siya conversion.
1: Due time man gapo no compare sa long chain pero mas damo siya sa caprylic.
5: Ang nakadami lang ni lauric acid Sir Boy kay ma-change to monolaurin anay siya. Then mga 8 hours malibot-libot sa imo lawas to protect sa imo cellula against bacteria, against virus. Amo lang nami sa lauric acid. But caprylic acid, ang nakanami lang sa caprylic acid, especially kung ga-travel ka, dasig siya ma-change to energy.
1: Correct.
5: Pero hindi lang nga ma-change energy siya, Sir Boy. antibacterial man.
1: Antibacterial. Kampiyon nga antibacterial, kampiyon nga antiviral and antifungal properties ang caprylic acid. Kampiyon. Once ma-convert ni siya to monoglyceride, si lauric acid, mag-imo sa monoglyceride, ang guha niya monolaurin. Si caprylic acid, kung ma-convert siya sa monoglyceride, anong guha niya? Monocaprylin. Monocaprylin specialized in hepatitis C according to research.
6: Antivirus.
5: So, inalainom ka ditribayo, malikawan, or kung may hipasi ka da, kaya niya ma-correct.
1: Yes, Dr.
6: Yes, pwede good mapanubo ang viral load.
1: Viral load, which is really important. If you have hepatitis, the most important thing to do is to lower, to control the viral load of hepatitis.
5: Para hindi na perdihon ang imo atay.
1: Correct. Kung once magdamo sila, ay ara na, no? That will cause usually cirrhosis. Scarring of the liver, ang ginaprotektahan ta, no? Kailanan hindi matabo ang scarring of the liver caused by hepatitis, ti ara na kaditribayo. Kay may caprylic acid, nga gihimo monocaprylin.
5: Pero dasig lang sila magstay sa imo nga cancer boy.
1: Dasig lang.
5: Okay, himuon din siya energy.
1: Energy siya dayon. Amugi na ang iya. Second major role, it provides you instant energy. So what do you get?
5: Instant energy nga hindi magpadako sa imo buyon.
1: Buyon. Gapan na.
5: Dalamin, no? Ngita ka pagkaon nga ga-energize ka, pero hindi magdako imo buyon. Kaya ang carbohydrates, sir boy, ga-instant energy man, pero masobrahan, madako buyon mo.
1: I-store yan, no? Ang medium chain triglycerides cannot be stored by the body. It should be used. Kaya muna niyang iyaya function. Ginausal gini siya as a source of energy by converting them to ketones. So, anong ba nakatabo kung mag-inom ka D3 bio? You get the benefits of lauric acid and monolaurin. You get the benefits of of caprylic acid and ginatawag nga monocaprylin. So, anong ginahimo? Sini kung gamasakit ka? Sampon, nagilanat ka. Nagilanat ka. Inom ka D3 bio. Pag inom mo D3 bio,
5: bilang suggest mo, sir boy, every?
1: Two soft gels every 4 hours.
5: Wow. Siyempre, may lanat ka na mo.
1: May lanat ka na. So, therapeutic dosage na siya. So, ano bala kung
5: especially ka nang wala nakagana kaon.
6: May energy Japon.
1: Ay, Japon energy. Ang muna ang punto ko, kaya masakit ka, wala ka gana magkaon. But your body needs energy. So, ang energy source mo, ara na sa bulong mo para si...
5: Bulong pa, energy pa ni mo.
1: Energy pa.
5: Ang D3 bio.
1: All in one, ang D3 bio. You cannot find
5: makita
1: that.
5: Sa plane nga D3. Ang muna ganing permina mo gina-encourage ang mga listeners natin. Kung gagamit man na lang ka D3, sayang.
6: Oo.
5: Gamit ka na lang ano.
6: Isli na ng plan nga D3.
1: Proven and tested ang D3 bio when it comes to infection, no? Lalo na viral and bacterial infection and fungal. Basta kabalo ka lang mag-usar, no? Kung ginaubo ka, ginasipon ka, gayhilanat ka, taas ka, take your time. Pahilin nata ang lawas mo. Lots of water plus D3 bio, 2 capsules every 4 hours.
5: Correct.
1: After a day, makibot ka, hindi ka gutom, pero namalhas ka na.
5: Especially ang kabangdanan sa imulanat is respiratory viruses, bacteria. Wow, kampiyon gina mo.
1: Kayang-kaya
5: din niya. Sa mga ubo, mga bata bla nga daw, pag-start pa lang, ginaubo na, ginasipo na.
6: Pwede sa mga bata.
5: Patap na ada yun. Pero kabalo ka ang pinaka-best kapag tap na. Wala pa ubo, wala pa sipon. Paimno naman.
0: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Physio. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
17: POC, ang alkaline nga vitamin C.
3: Jessa Sinani, taga-Antique. May ginabatsyag ako nga ubo. Galalaron bala. Nabatian ko sa radyo nga may Pure C Vitamin C nga makabulig patap na sa ubo. Natap na ang akon nga ubo.
4: Pure C Vitamin C. Pure C! Ang alkaline nga vitamin C.
12: Si Marina Sigintig ng Sibalom. Lagi po akong inuubo. Naisipan ko pong uminom ng Pure C. After 1 week, malin yung ubo ko.
4: Pure C Vitamin C.
17: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Yuna Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
18: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
18: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Prevention is always better than cure, no? Ambal nila, no? That is the power of D3 Bio over any ordinary vitamin D3 supplement.
6: Basta mahilanat ka, Sir Boy, namin ang galing D3 Bio kay siyempre ginapainit niya nga itong lawas, eh. Meron sa sanginatag thermogenic effect na gina-sterilize niya ang bakterya nga kabangdanan sa hilanat.
1: Correct, Doc Sam. No? Kung si Sir Kevin pa, D3 Bio is like a super oil nga ara sa salakyan. No? Ang super oil sa salakyan, di lang ni siya ga-lubricate sa aton mga pistons da, kag sa mga balbulanyo da, ini siya ang super oil ni, ginatinuan niya man ni, ginare-remove niya mga sludges sa imo engine, no? Ginapagwa sa imo lawas. Kung may katuktok sa sulod, kwaon man na sa nami nga engine oil. D3 Bio is the ultimate oil for your body. It does not only protect yourself from infection, from any kind of infection, it also provides energy. By providing energy also, it cleans your brain. Imagine that. Di ka kita, food supplement, nga ginpaayo ka na, pati ang brain mo gintinluan. By removing beta amyloid plaques that causes beta amyloid degrading diseases, ano na siya, Alzheimer's, dementia, ina na mga masakit.
5: Ang nami pagitsa di Tribayo, Sir Boy, is the ang iya caprylic acid ga bato sa mga yeast infection.
1: Correct. Specialization niya man na, no?
5: Antifungal, Sir Boy.
1: Antifungal. In and out. Fungal infection sa sulod, sa lawas.
5: Sa mga baba mo.
6: Sa lining na to.
1: Lining mo.
5: Abiskan mga candida albicans. Sa mga...
1: Correct.
5: Yes, infection sa mga kababayanan. Kaya, gid.
1: Kaya.
6: Even sa itong nga cell wall, ka-topic na ang fungus, Sir Boy. No?
28: Yung laki sa Doc, yung yeast, ubo mo nga hindi madula. Minano ka antibiotic, hindi kaya madula.
5: Kagi
28: ko na mo. Sus, gin swab ko Doc, gin lantaw, gin culture test. Yeast, gali diya nga akong infeksyon. So, araya, ang makakuha, D3 bio.
5: Virus, igo. Bacteria, igo. Fungus.
28: Higo man.
5: Even parasites.
28: Even parasites.
6: Tanan.
28: Bitukon. Galita po hindi.
5: Palainom ka di Tribayo. Tanan nga mabito. Kaya patay na niya.
6: Dabi ng mga fungi, gatubo sa mga tail, Sir Boy. Inigatog at the foot.
28: Oo.
5: Ang iba niya makukun.
28: Dira.
6: Gagabok na
28: po. Mga protozoa na.
6: Pwede ka ng di Tribayo.
5: Ang kuko.
1: Ang unang cause doon, mga fungal infection na.
5: Checklist
1: number one. Nga, mausar ko D3 Bio over ordinary vitamin D3. Kung ga D3 Bio ko, biskan magmasakit ko, why ko ginagutom, ang akon body, maka bato sa akon masakit, nga akon sitrado, kay wala activity ng akon chan, nami ang autophagy ko, nami ang pag-repair sa akong lawas. The advantage, ang D3 Bio may medium chain triglycerides kung wala sa ordinary vitamin D3.
28: Ma-D3 Bio ko, Dok Sam, kag hindi na ko mag-D3 nga plain. Kay ang D3, wala ya nagapanubo sang bad cholesterol. It's the virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio ang nagapanubo sang imo nga bad cholesterol in a way nga ginapataas niya ang imo HDL. Tidin kada sa pag-inom mo sang D3 Bio, ang purpose mo, patyon ang kagaw, patyon ang bacteria, patyon ang viruses, ang fungi, ang kung ano pa da, ang yeast, pero iniman ang nagapanubo sang imo nga LDL, nagapataas ang imo HDL, inawala sa plain nga vitamin D3. Ara lamang ina sa D3 Bio.
6: Rego. D3 Bio, pwede nga magamit instant energy. Ang aton nga tayo nga-produce sa isang ginatawag glycogen. No? Pero kung naga D3 Bio kita kadadlaw, ang aton nga tayo hindi na magpagwa sa glycogen para gamiton nga energy. Kasi syempre, energy na ang D3 Bio eh. No? Right. MCT. No? Mm-hmm. Subot silingon, mabuhinan sang trabaho ang aton nga tayo. Hindi siya makuhan mabuti.
2: Overwork.
6: Overwork. Mm-hmm. O, tungod nga siya nagpagwa sa glycogen. Kung damo ang glycogen, at pilakad lang makuhan siya. Maguba, mabankrupt. So, D3 Bio, ang stored nga glycogen sa aton nga tay, gina-store dyan lang.
2: Gina-store dyan lang.
1: Gina-maintain.
5: Conserve boy, kung D3 lang, it's all your active immunity. Mm-hmm. Your active immune system lang ang iya inarish. Mm-hmm. Pero kung D3 Bio, duha ang iya inarish. Your active immunity and your passive immunity. Uh-huh. Imagine ba? So si D3, makanto si mo active immunity, and your BCO or extra virgin coconut oil makanto sa imo cellula for your passive immunity. Pag abot sa kagaw, ang imong active nga mga soldiers, active immunity, malat-hulat lang na sila. Dito pa lang sa cellula, patay ng kagaw. Manghimos na lang sila.
2: Uh-huh.
5: Meaning pa, wala sang overreaction sa imo immune system.
2: Kay controlled ang infection.
5: This immunity nga gakanto na mismo sa imong cellula. Daw barangay tanod.
6: Correct.
2: Daw controlled ang infection?
5: Controlled. Kung kaya na makontrol sa barangay tanod, ang barangay, makanto na lang itong polis, kag magano.
2: Mag-record na lang.
5: Mag-record na lang.
2: Manghimos, ano?
5: Pero kung wala barangay tanod sa isa ka barangay, at nawagi kaya polis.
1: Ang secret sang passive immunity, hindi overwork ang imo immune system.
5: Correct.
1: Biskan kampiyon ang immune system mo, kalandan hindi man siya mag-overwork. Like all things, no, everything should be in moderation. Ang immune system mo, kung sakto-sakto lang ubraya, effective siya. Magsubra-subra na gani, na
5: cytokine storm. Sa military term, ang D3 Bio, may ara siya auxiliary. Auxiliary.
2: Correct.
5: Lain gidya kung may backup ka, may auxiliary ka. Iya matamaan
2: ang sa panahon ng mga
5: organic na mga soldado. So, di na nga passive na tungod kay ara sa BCO, imong gininom.
2: Correct.
5: Nangin passive siya. Mm-hmm. Kaya kung hindi na ni mo inumon, di wala sang may matabo sa boy.
2: Ang BCO nga ara lang niya sa D3 Bio.
5: Amo nang kaibahan kung gainom ka D3 Bio over sa mga plain nga D3. Kay plain nga D3, dito lang na sa mga immune system. While D3 Bio, your immune system and your cellula, imong cellula.
2: So meaning, all angles sa immune system covered?
5: Correct.
2: Passive and active.
6: Active.
5: Sige. So, di ba ka nami, kung gakuan ka, D3 Bio ka.
2: D3 Bio.
5: Amo na, sir boy, D3 Bio na gigo subo.
1: Putik tahi ang lawas, mag D3 Bio na.
2: Upgrade ka na.
1: Putik tahi ang lawas.
5: It takes 2 to 3 years kag ma-approve sa FDA ang D3 Bio.
2: Mm-hmm.
1: Hamak mo na.
2: Meaning mo nga study? Kalami, gano'n?
1: That kind of studies.
5: Hindi na basta-basta i-approve sa FDA.
1: So, this is an FDA-approved product, gintunan studies, backup sang Ateneo, UP. Makita nyo tanan, extra virgin coconut oil has been studied for 40 years. So, amo nang effect sang D3 Bio or over ordinary vitamin D3.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Wala na mi type. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: K5 News FM.
21: D3 Bio.
22: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
21: D3 Bio.
23: Ang D3.
21: Yung may VCO.
23: Ang VCO.
21: Yung may D3.
23: Mamakal,
21: D3 Bio with VCO.
24: Ako si Jay, taas akong sugar.
15: Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3.
8: Yumay Physio.
7: Ang Physio.
8: Yumay D3.
7: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
11: Masakit manghihi? Mag-4Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-4Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
21: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
11: Ang best friend sa mga kababaihan.
21: Sporbiotics.
11: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
21: Sporbiotics.
11: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
23: DTX 500.
24: Nagatap mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
23: Mag DTX 500 da.
24: Masamihin ka palatian?
23: I-DTX 500 muna.
24: Kung kulang ka sa antioxidant,
23: nagatigulang ka.
24: Pag DTX 500,
23: agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
24: DTX 500,
23: DTX 500.
25: Katalina Habagat,
26: anong ginabatsyag mo?
25: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
26: Kanang dinamit na gitsa akong nga mata.
23: DTX 500, Mighty C,
24: ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times. One week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
23: Efektibo.
24: Mighty C!
23: Mabaka sa mga butika.
29: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
30: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
23: DTX Beauty Soap.
31: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
23: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
23: DTX Coffee Mix.
32: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidangakon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
23: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Mabaka butika.
23: DTX Coffee Mix.
33: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
23: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka butika.
34: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
35: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
34: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
35: Kaya subukan ninyo.
34: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
35: Clinica Deo Fresh.
34: Available now.
23: Extend food supplement for men.
36: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
23: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
37: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, ayaw gitang DTX 500.
23: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
23: DTX 500.
38: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
39: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako kung nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
4: Ni si Alana Pacardon Marapa.
5: Ko si Joshua Darren Villavion.
6: Ni si Kirby John Panes Agraban.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Ang kampiyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM. News FM.
7: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
8: D3 Bio.

0: campeón, campeón.
1: KK5 News FM. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika! D3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! VCO! Yung may D3!
4: Kasakit ang tiyan! Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan! Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ang toxins sa pituka! Para healthy ang tiyan! Mag-klinika! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtatakas!

0: Tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: TGX 500.
2: Si Erin Grace, paglimutan.
3: Ako, may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100

0: sang Mighty Sea. Nang bisan ano ko kapulaw do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
1: Mighty Sea, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty Sea, ang alkaline ng vitamin C.
2: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang ko imo sa Mighty Sea. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty Sea.
3: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal
6: na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
12: Extend Food Superman for Man.
13: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Persado kagin.
12: Extend Food Superman for Men.
14: DTX 500.
15: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
14: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
16: Hi, Tennis Juan.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
16: Hi, Tennis Juan.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
17: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtaptap sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
19: Ni si Alana Pacardon Marapa.
20: Ko si Joshua Darin Villavion.
21: Ni si Kirby John Panes Agraban.
18: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
22: K5 News FM.
23: News FM.
0: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: D3 Bio.

0: Sa amigo mo nga maitom ang ilok niya nga hindi siya mahuyan.
1: Pre, pre, pre! Astig deodorant mo, pre, no? Ano na siya? Tire black?
2: Hey! Hi! Galingawan time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: E3 Bio. Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
7: Ang best friend sa mga kababaihan.
8: Spore Biotics.
7: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
8: Spore Biotics.
7: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: May family history ba na kamuos ng diabetes?
10: Mag-DDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-DDX 500 ka na!
9: DTX 500!
10: Ang may powerful compounds!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: DDX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis!
10: DDX 500!
9: DDX 500!
11: Katalina Habagat,
12: anong ginabatsyag mo?
11: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, at inabakal ko dayan sa DTX?
12: Sa isa ka adlaw?
11: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
12: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
11: Ang pinamit na git sa akong nga mat.
9: DTX 500 Mighty C.
5: Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
9: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
5: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
17: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Nagistingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Mabasa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa
5: mga butika. Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
4: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
5: DTX 500.
11: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule Adlaw-Adla. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops Adlaw-Adla.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Ni si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko si Joshua Darren Villavior.
5: Ni si Kirby John Panes Agraban.
2: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. K5 News.

0: Arto, ikaw lang isa, wala ka upod.
1: Ikaw yan, hindi ka mag-upo daw. Si Nomad Drive.
2: Hey, I'm Galingawang Time.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: K5 News FM. News FM.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo kami sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mapagats, mga butka! D3Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Vizio. So, wakes ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3Bio! Ang D3! May Vizio. Vizio. Yung may D3.
7: Kasakit ang tiyan. Max4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-clinical. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pag

0: madalas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: TGX 500.
2: Si Erin Grace Paglimutan.
3: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. TGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Mansilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako na pumatsyag.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
1: Extend Food Superman for Man.
13: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Persado kagin.
1: Extend Food Superman for Man. DTX 500.
14: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
1: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
15: Hi, Tennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
15: Hi, Tennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
15: Hi, Tennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
16: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
18: Miss si Alana Pacardon Marapa.
19: Ko si Jo
18: Joshua Darin Villavior.
19: Ni si Kirby John Panes Agraban.
17: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Pantayan. K5 News FM. News FM.
16: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
20: D3 Bio.

0: iyo ko.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning para mahaw kala city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. 24 hours madula na si reliever, aragay pang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
4: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
2: Hindi lang gid carrots.
4: Oh, hindi lang carrots mga kultura.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
2: Dok, asma ko, tani nga kung magkaon ko balot, kiningin tayon ang akong ulo.
1: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sali nga, mabala ni mga flowers, nga damok ko balutin.
2: Mas mabot.
1: Ano
0: maidukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ako B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta ang isa diri na ginatawag polycystic kidney disease o PKD. Paano ini nagatuhaw? Kagun paano makabulig ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C? Ano pala ining polycystic kidney disease or PKD, Dr. Ramil?
5: Sa simple nga pag-intindi, Sir GP, mga cyst ina or gitawag nila bukol-bukol nga nagtubo sa imo isa or duha ka mga kidneys. Basta bukol gani, Sir GP, nga gatubo sa sulod sang lawas mo, isa lang na ang buot silingon, no? May problema ka sa imo nga DNA, no? Kulang ka sa gitawag antioxidants. Gani, wala maproteksyonan ang imo mga selula halin sa damage nga ginatuga sa gitawag oxidative stress. DTX 500 kag Mighty C or Pure C is the case, Sir GP. Going back sa imo question, ang ini nga bukol o cyst nga tubig ang unod kag nagatubo sa kidneys, ang isa ka genetic condition. But silingon, Sir GP, ara gid halin sa imo nga genes kag ini ang isa ka cell anomaly. Ang lain pa, Sir GP, ining madamo nga mga bukol-bukol nga nagaliwat sa kurti o shape kag size o kadakuon sang kidneys, isa ini sa mga rason kun nga dapat mag-inom gig kaadlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C agud indi maguba sang oxidative stress ang mga machineries sa sulod sang imo nga selula.
0: DTX 500 makapulig sa pagtilo sang imo atay, pagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value, gani ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo, nga amo ang kabangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver, nga kung mapabayan, amo naman ang kabangdanan sang cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubang sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500.
2: Madamo sang function sang kidneys. Isa na diri amo ang pagpasiguro nga balansi ang kadamuon sang tubig, asin, kag mga mineral sa dugo. Agud mapasiguro man nga healthy ang aton nerves, muscles, kag iban pa nga mga muscle tissues.
5: Ang kidneys man ang nagahimo sang hormones, an enzyme nga nagakontrol sang blood pressure. Ini ang gitawag nga RAAS. Renin, angiotensin, aldosterone system. Dira pa lang nga kadaan, kadako na sang papel nga ginahimo sang kidneys aside sa gitawag pagsala sang dugo. Amo na nga kun mag-inom ka mo food supplement, tipiliun gid la Sir JP nga may FDA approved.
2: Oh.
5: Bangod dira ta masiguro nga safe kag effective ang ginainom nyo nga food supplement. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang loan size safe kag effective kag FDA approved. Hmm? Kag ini ang bulig protekta sa mga gitawag ang juxtaglomerular cells sa kidneys. Nga mo ang nagahimo sa gitawag rinin.
2: Rinin.
5: Without rinin, mapinagusto na lang sa akang imo BP, amo na nga nagaka-high blood ang mga tao kung may guba na ang kidney. Ang tawag sina is secondary hypertension.
2: Ustugid. Lain pa na, Doc, ang kay going in circles na, no? Bangod guba si kidney mo, magka-high blood ka. Bangod nga high blood ka, mas maguba pag ito kidney mo.
5: Vice versa.
2: Oo. Ang maintenance sa high blood nga ginainom mo o truman nga nagapaguba sa imo kidneys.
5: Pero damo na sa maintenance nga hindi na gitawa.
2: Mas milder.
5: O,
2: no?
5: Basta ginom ka damo tubig. Ang kidneys ang nagaproduce man sang erythropoietin hormone nga muna ang nagasignal sa lawas nga maghimo sang bag-o nga red blood cells halin sa gituag bone marrow.
2: May duha ka klase sang polycystic kidney disease. Ining autosomal dominant PKD nga nagatuhaw between the age of 30 to 50 years old. Ay, pasok pa ko. Kag ining autosomal recessive PKD naman nga nag-apekto sa mga lapsag.
5: Genetic mutation ang causes ang gitawag PKD. Either halin sa imo ginikanan o halin sa pag-abusar sa lawas nga nagaresulta sa cell mutation o ginatawag nga spontaneous gene mutation. Amo na nga nagtubo ang mga bukol-bukol o madamo nga si sa imo nga kidneys. Hindi ka gusto matubuan ang sa bukol-bukol, simple lang ang solusyon. Inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C bangod ini ang may mga anti mutagenic may ara siya Sir GP anti carcinogenic kag anti inflammatory.
2: Grabe pala do kasakit ang kun kahubag kidney mo.
5: Oo, labi na kung may mga cyst kada gaalay na no. Hindi lamang kay sakit nga literal sakit pagidya sa bulsa.
2: Yung madaya.
5: Kay kung madialysis kabi okay. Prepare ka 7,000.
2: Oh.
5: San opa ko dan ka patuko dialysis center nga
2: libre. Economy kun mo idol center ba? Oh, 7,000 kada semana do kan.
5: Oo, no. Ti, Sir Boy, 22 lang.
2: Oh, 22 pesos lang ikupran mo
5: sa kag may TC agod hindi maguba imo kidney or magasto ka 28,000 ang bulan.
6: No, 7,000 a week.
5: Oh, so, 7,000 a week. DTX 500 kag may TC ka na lang. Hindi maghulat nga magbalatian nun ka, mag DTX 500 kag may TC ka pang-amlig mo sa imo nga kidneys.
0: Information kayong gawa.
2: Para sa mga dugang health benefits kapag inom sang DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw, isa sa palatandaan nga sobra ang ginakaon sang tawo sa iyang kinahanglanon nga energy adlaw-adlaw nga activity amo ang pagdako sang tiyan or abdominal girt. Nagasugod lamang dako ang tiyan bangod sa hindi maayong nga diet. Meaning, laban tamis ang imo ginakaon, laban rice, mahilig ka sa carbohydrates, laban tinapay, ilabi na ang refined carbohydrates, muna siling kong mga starches. Kakulang sa pag-exercise, isa na da, mag-DTX 500 kag Mighty C, agud nga matapna ang mga halit nga matuga sa imulawas, bangod sa sobra nga body fat. While ginaamat-amat man pagamay ni DTX 500 kag Mighty C, ang imo buyon.
5: So, ang pagdako sa buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, Sir GP, kundi ini ang may dalang risgo sa health. Pagamay kinanglan, hindi na on. Kabalo-bala ka mo nga mga dako sang tiyan, especially ang overweight, ang nagaresulta sa mga major diseases. Kangay sang gitawag heart disease, heart attack, kag stroke. Kung dako imo buyon, sigurado, taas man ang imo nga triglycerides. May ba ako niya, normal pa ya. Taas imo cholesterol, normal man ako. Normal. No? Well, hindi man ko hypertensive. Kag, siyempre, ang nagabara sa mga kaugatan, including na ang mga ugat sang heart or coronary arteries. Kung sige ka inom DTX 500, kagmay tisi adlaw-adlaw, tilayo na. Ginabuligan sini nga hindi ma-oxidize ang mga bad cholesterol so that malikawan ang plaque formation. And of course, heart disease kag syempre ang Mighty C Sir GP ang nagapabakod sa ang mga kaugatan agud hindi magtig-a magpabilin ini nga elastic ang
2: ugat.
5: Ugat nagiinat no? Kay kun hindi ini ang maresulta sa gitwag aneurysm no or paglupok kag paghabok sa mga ugat. Amo na ang rason nga ako ti adlaw-adlaw gid ya. Pulo ka DTX 500 kag pulo man ka may TC Servo.
2: Wow. Ano
5: makapaguba na sa kidney nung guba sa kidney yearly gapachikos kidney kag ang creatinine normal.
2: Awon
5: din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
6: Ano sikreto niya?
2: Milik sa tagoay.
5: Once pa nago siya ra ba gagamit siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabla ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
7: DC, ano? 19, ang 8 na, 19 ako, last year 18 plus mo. Huwag ka 19
5: na. Kampiyon ni McPeach. Kabla ko ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. No, amo na nga si Valentin, kakatugin na di kaya Merkulis, kaya ang tagaran di bandira kapamasahi, gamit ang DTX Herbal Oil.
7: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa bawsang ilok mo, anong ibuon niya sa boy?
8: Maligo. Kadlaw-adlaw, no?
7: Basic. Oh,
8: maligo.
7: Basic.
5: Ang paligo is not enough.
8: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya naon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunti to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
9: DTX 500, DTX 500. My powerful extract sa tubo kag amargoso wa ka compounds. Yanaga panubo sa level sa imo blood sugar. DTX 500, nagatinlo sa imo magkagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami, nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500, kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata, bangod sa diabetes. Protectioni ang imo mata. Mag DTX 500 ka na. Ano pang ginahulat nyo? Mag DTX 500 na kita. DTX 500.
10: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, BJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magitan sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garland Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
5: Gusto ka pa yung mabuhay sa malawig, agod damo ko mabuligan, doksa. Kaya nga man, lain gidya kong inom kaya adlaw-adlaw ya.
11: Correct.
5: May nasakyan ko nga taxi, sa lain gidya kong nakasuplimento. Siling niya. Kaysa ngunan ko nga isa ga-suplimento, luya gidya lawas. Sang nagsuplimento siya, pasik siya.
7: Amo man ang blabal engineer, lain gidya ko nga nag-extend siya.
11: Pasik siya engineer.
7: Pasik siya.
11: Extended na na.
7: Driver man pala. Doksa?
11: Pero ang sige-sige nga pagkaon sang karne, no, red meat na Sir JP. No, kaangay sang karne sang baka, karne sang karabaw, kabayo, kanding, baboy, no? Ang nagresulta sang fatty liver, pagtubo sang tumor, pagtuhaw sang cardiovascular diseases, so kidney problems, digestive issues, kag masubo man ni Hambal Sir GP ini nga mortality o kon kamprano nga kamatayon no. So amo na gani nga dapat nagainom gid sang DTX 500 kag mighty C no, kun pala kaon ikaw ya sang karne agud mabuligan sang superior antioxidants nga ra sa DTX 500 kag mighty C nga ma-neutralize no ang kag mabalanse ang aton nga nutritional nga kinanglan no, sa aton nga lawas no. Kung dela gina kun naka DTX 500 kag mighty C ka, malikawan man no ang makahalalit nga epekto sang mga pagkaon no sang ginatawag karne Sir GP.
12: For me yan ang pinakaimportante nga role sa DTX 500 kag mighty C no, is during after ka nagmasakit. Because during kang masakit, no, ang gakatabo is ang imo white blood cells grabe ni mag-produce ang ginatawag free radicals pang kontra, pang patay sa gina mga mikrobyo. Amak mo amunik effective sang kang free radicals kaya ipatyo ng mikrobyo, no? So ang ginahimo sa atong white blood cells, sige nga produce ang free radicals, ga-accumulate ni ginapatay mani pati mga normal mga cells. That's why tapos mo kataro kag ubo kag sipon kag ditribayo mo mag DTX 500 gid, no? Isa sa mga health benefits sa DTX 500 kag mighty C, amo ang pagtap na sang oxidative stress in relation sa efficiency sang killing ability sang aton white blood cells. Ang oxidative stress hindi man natani lain, no, makabig mga chemical armament sang immune system ang itawag nga free radicals. Pero kung ini magsubra kalain ni sa aton lawas, that's why mag DTX 500 gid, lalo na kung paayo ka na sa imo masakit kay amuni magpabalik sang normal kag magpamayo sang imo cellula after ka katarohon o nalatnan sa mga mikrobyo.
5: Namigid ya kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag mighty C or pure C, gamay-gamay ang buyon mo, mga diwang ka, kung sobra ka tambok, ganubo imo blood cholesterol level, hindi ka magka cardiovascular disease, ga healthy ang imo atay, kagdugo, kalakip na dra ang imo mga kidneys. Healthy pagid ang imo nga immune system. Madamo pasang mabulig sa imo sa ikaayong lawas kung adlaw-adlaw kag gainom DTX 500 kag mighty C.
2: Galing ang may limitasyon ang kwan power ni DTX pang intracellular siya sir boy. Ang outside ya dapat ya tinluan gid sir boy. Hindi niya madalas ang cell cleaner, ilok cleaner ya sir boy, kag skin cleaner.
5: Dapat ha naka Clinica Biofresh.
12: Kag ginatapna gid ang mikrobyo nga gapabaho sa imo ilok, no. Pero kung gusto kaya kape nga gapahubin sa imo, kung gusto kaya kape ya nga manamit na gatinlo pa sa imo selula, ay mag DTX coffee mix ka na. Oh, this is our Eljan, no. Pangape kun aga, habang gapangape ka may antioxidant nga gatinlo sa imo cells kontra sa free radicals. That's why gamat-amat ka hubin kung ang imo kape DTX coffee mix. Pero kung may budget,
2: premium.
12: May bisita.
5: Premium.
12: DTX premium. Kay mas champion.
5: Especially kung lala na gini mong kwan, imong diabetes, may mga degenerative stage ka nang sakit, ginasuggest gina mo ang DTX premium. May gano derma mushroom, kag ang iyang nga sugar.
11: Or stevia ang sugar. Natural ang iyang sugar.
12: Stevia, no? Kag may DSE gapon. That's why, anami giniya kung gusto ka maghubin, nga ang imo sugar ya, why gasaka? Kag kumpagaan mo pagginsan duwa ka, D3Bio, magyatawag ka nga bulletproof coffee, halin sa DTX Premium. Protektado ka na against free radicals, protektado ka pa kontra virus, bacteria, and fungi. May ginatawag ka na nga bulletproof coffee, gaamat-amat ka paniwang kay ginapwede mo na usaron as a keto coffee, pang ketosis.
5: Sunda, ang sikrito ni Engineer Albao, ngayon na sikrito subong. Ang paborito ni Engineer, gapamasage gid siya sa mga hubin kada semana.
11: What's the way kan gapamasage si Engineer?
5: Butang pila bayad man. kung gadto ka sa mga spa nga mga sikat, mahal pila bayad.
2: Pero kung may permanente ka,
5: kung halimbabi 3,000, 5,000 biya ang pamata.
11: Makayo ka ba sa permanente?
5: No? 5,000 ti once a week, so mga more or less 20,000.
2: Oy! Mag-extend na lang ko?
5: Hindi, mangitaan lang ka sa permanente magmasage, tag 10,000 lang.
12: 10,000 lang?
5: 50% ang discount. Alam niya, hindi ako. Pa. Oh. Hindi lang kay ano, hindi lang manog massage pa.
2: Wanted massage.
5: Manog ano, manog kutaw pa kape.
12: Ha? Kutaw
11: kape. Nating black kape.
12: Amo ni ang sikreto ni Engineer.
5: Pero ang siyempre, ang permi na mo ginabalik-balik ang pag-inom sa extend makabulig sa blood circulation.
2: Ang kay ang inyo na sir boy kay kit, ang pahamot tabla, ang kay Engineer ya. Kakay kit.
5: Kikoy kit.
2: Tingtika.
11: Kakay kit. Ako keto coffee.
2: Ha?
8: Pero muna si Clayton, engineer, that's why si Engineer Mayo ang relasyon sa tanan kinaka-extend. Anyway, ang ato storyahan subong, no? Sir DP?
2: Sa D3 Bio. Talk ni Doc. Abi niyong D3 Bio is just an antibacterial, antimicrobial. Uy, may dala sa antioxidant. Importante during
5: sa, facial... Sa antibacterial, palagang antiviral.
2: Daugan na!
5: Daugan na! So, amunin... Sa lagig ka, kung way kagay ng adlaw-adlaw sa D3 Bio.
2: Plain D3.
5: Plain D3, ako lang. Lantaw lang, nanay mo. Hasta lang yaga pabulad sa init ang kwan ang bata hindi
2: kulang
5: ginapatiti pa
8: gadidi ning bata
2: kombinasyon
5: kombinasyon hindi lang yaga pabulad kasi init para mapurma ang litre sa imulawas patitiyon pagin sa nanay
2: amo na si Engineer Wayla bot gabulad sa init gadidi gadidi pa ka D3 Bio siya sa talk ni Doc with your boy Solweta. Talk
8: ni Doc. Thank you Sir JP. The hallmark of a good food supplement is kung puno siya antioxidant. That's why epektibo ang DTX 500. Subong adlaw tunanta. Ano bala ang antioxidants nga ala sa D3 Bio nga makabulig pagid suplemento kontra sa free radicals kung gainom ka sini. So hindi lang virus, hindi lang bakterya, hindi lang punjay kag parasite ang kaya patyon sa D3 Bio, pati free radicals kaya kontrolon sang D3 Bio. Dr. Ramil?
5: Kung D3 Bio, gainom ka D3 Bio, ti piho na may ara ka na antioxidant. Hindi lang may ara ka antiviral, may antibacterial ka, may antioxidant ka sa buhay because of gallic acid and ferulic acid.
8: Uy, which is
5: powerful na, antioxidant nga ara dira. So adlaw-adlaw yang masilula nato niya gatubang isang ano sang mga kaaway. Anong kaaway? Free radicals. Galing kayo ka dito bayo, may antioxidant siya. Kung ang kaaway mo is kagaw,
8: anaman?
5: May araman. Amo lang nakanami sa ditribayo. So, from malnutrition to infection, from bacteria and viruses, nga among rason, nga gahulubag na ang mga silula mo sa batna ditribayo.
13: Bio. Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio pag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
14: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
15: Pakal sa mga butika!
14: D3 Bio!
5: Ang nakanami lang sining D3 Bio because of MCT, ginaprotektohan niya ang imosilula against sining mga kagaw. Kag ang D3 Bio may gallic acid nga magaprotekta sa imo nga mga chemicals or mga free radicals nga gasulod sa lawas. Di kung ga-accumulate ng mga free radicals, gaamon ang kabangdanan nga may oxidative stress boy.
8: Correct.
5: So nakanami, kung gainom ka D3 Bio, may antibacterial ka, may antiviral ka, may anti-inflammatory ka, may antioxidant ka.
8: Kampiyon, kumplito.
5: Di kaya perdi sa imong mga 14 pesos nga sa kakadamo nga mga benepisyo, Doc Sam.
8: Kung nagatumbar kang Sir Boy sa vitamin C, no? Kaya sa mighty C or pure C, kag, kung may vitamin E kang natumbar, kinilang pangisan mo gito na sa D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, ginastabilize niya ang vitamin C. But silingon, ginapalawag niya ang tiner sa vitamin C kag vitamin E sa aton nga lawas. No? Ina nga mga vitamina, Sir Boy, nagapanami sa aton nga skin. Bisan ka, bulay ka sa adlaw, no, hindi madasid dasig sang ginatawag damage ang imong skin. Uy, sir boy
5: hamis ka
8: skin tungod nga naka D3 Bio ikaw malikawan naton ang fine lines sa dark spots mga wrinkles hindi dasig magkurinot ang aton nga skin. Kung naka D3 Bio ka tungod nga ginastabilize niya ang ginatawag vitamin C kag vitamin E sa lawas naton tungod sang ferulic acid. Hindi lang ina ferulic acid kag gallic acid hindi lang ina ang ara sa D3 Bio kun may ara pagin sa sir boy sang
2: caffeic acid
8: nga ginaprevent niya nga maghub bag ang aton nga lawas no especially kung may arthritis ka sir boy inom ka blas ang D3 Bio tungod ang D3 Bio may aras ang ginatawag anti-inflammatory effect no nga malikawan ang pagtubo sang cancer cell malikawan ang pagdamo sang viral load but sila yung ginapanubo niya ang viral load tungod sa ginatawag caffeic acid.
2: Kita nyo pati kamo to ha? Kung gusto niyo mag-glow ang inyo skin mag D3 Bio kamo no kay may antioxidant kang caffeic acid may ferulic acid may ginatawag pa nga effect sang vitamin E kay extra virgin coconut oil contains vitamin E. That's why kampiyon ang imo skin kung ikaw ga D3 Bio. Ano pa mga antioxidant nga makabulig si D3 Bio? During nga masakit ka, ang ginagambal ni Sir JP gina sa DTX 500, no? What happens is ang imo white blood cells or your soldiers of your body produces hydrogen peroxide, a kind of free radicals that kills microorganisms. Galing, kung nag-overdrive ang imo immune system, damo nga po
15: produce ang hydrogen peroxide, this will cause oxidative stress nga gaguba man sa normal non-infected nga selula mo. That's why NCD3 bio is really important kay may gallic acid, may ferulic acid that protects you from that scenario. Ano pa? Kung ikaw gina-infectas ang virus o bacteria, what happens is your immune system is also in overdrive. Ga-consume mayo oxygen. No? Kung damo oxygen ang imo immune system nga gina-consume, damo latak ang katabo.
5: Damo oxidation nga katabo.
15: Damo naman oxidation nga katabo. That's why ang D3 bio through all of its antioxidant, from cumeric, ferulic acid, gallic acid, ginaputiktahan ka sinip. The best of all, kung gamasakit ka, waay ni tanan ga overreact kay may MCTs ang imo D3 bio nga gasuporta sa imong immune system. So antioxidant, antimicrobial, D3 bio makabulig sa imo dak.
5: Stress ka? Sige, gamit cellphone, lapit ka sa mga tower sa ano, sa ano. That's all our sources sa gitawag free radicals which hastens formation of oxidative stress. May oxidation nga gakatabo sa lawas, pareho sa tubo nga sa sige ano, sige expose ang mga init, hangin, gatok-tok siya Sir Boy, Sir JP. And this oxidation may detrimental effect sa imo nga selula. Anong matabo sa selula? May gitawag premature cell aging. Instead nga malawig pa siya, dali lang siya mapatay. Kita mo na mga bisyador, dali mapatay, dali matigulang, lain yang tsura sa mga gabisyo kaysa wala bisyo.
15: Correct.
5: Ano pa? Once ang oxidation nga katabo sa imo selula, ang matabo sina, it will result sa gitawag rise of neurodegenerative disease. Tingala ka, imo atay guba na. Imo kidney guba na. Bata pa man ko, guba man kidney ko. Bata pa man ko, guba ng mata ko. The reason why, kulang siya sa gitawag antioxidant. Which is, makita, aside nga makita mo sa DTX 500, makita mo man sa gitawag D3 bio. Ang nakanami lang sini, ang oxidation nga caused by free radicals, makapakanser Sir Boy.
15: Correct.
5: Galing kay ang D3 bio, may ara siya gitawag lauric acid, may ara siya MCT nga kaya niya simintohon ining mga cancer cells para nga hindi magdamo, hindi siya maglapta. So diin pa kamuya, D3 bio ga serve as antibacterial, anti-inflammatory, may ara siya sang gitawag antioxidant. So kung pala inom kagali D3 bio, mas dugay ka mapatay.
15: That's the benefit, no, of D3 bio, the power of extra virgin coconut oil with vitamin D3. Makita mo lang sa D3 bio. So hindi lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3 bio, pati sa premature aging, pati sa ginatawag nga pagguba sa imo selula, amligan ka man ni D3 bio.
16: Talk ni Doc.
17: Dugang pa nga mga benepisyo sa itong paggamit adlaw-adlaw sang D3 bio, Doc Ramil.
5: Ang gallic acid kag benzoic acid nga makita mo sa D3 bio, kag extra virgin coconut oil nga makita mo man sa D3 bio, sa mga pagtuon, grabe gali ang kuan ni protective role against sa stroke. No? Sa pagtuon, pre-stroke treatment using gallic acid nga makita mo sa D3 bio, promoted neuroprotection of cells against cerebral ischemia.
15: Ischemia?
5: Gusto ka layo sa stroke, ma-D3 bio ka na. Pero kung gusto ka ma-stroke, hindi na mag-inom.
18: D3 bio. Ang aton nga skin Sir Boy, amo ni aton nga unang depensa sang lawas naton, no? Kay kun pigaw ang skin naton, pwede kita sudlon sang ginatawag virus kag ukon kagaw Sir Boy. So kun naka D3 bio ka, sana silita na meras sang ginatawag ferulic acid, isa ka antioxidant nga ginaboost niya ang other antioxidant nga ra sa aton nga
5: lawas.
18: Nga lawas, no? Para sang glutathione, antioxidant na init, antioxidants na kag nagainom pag ikaw sang antioxidant halin sa Mighty C or Pure C, gina-stabilize na Sir Boy.
5: Kaya nung pagkita vitamin E?
18: Oo. Kaya muna ang nagpanami sa aton nga skin nga panit, Sir Boy. So, malikawan naton ang pagkurinot sa aton nga skin. Hindi dasig madami sa aton nga skin. But silingon, protektado kita nga masudlan sa kagaw o kung virus kon naka-D3 bio ka.
17: Ang problema sa cancer, Dr. Ramil, ang migration sa cancer cells, niblang galaptasya. Kibot ka na lang, though, abi ko cancer of the lungs lang, may arap pagigil sa kidney, may arap pagigil sa liver, may arap sa utok. Te ang D3 bio may ara isa ka component nga naga-prevent nga hindi maglapta ang cancer. Why labot hindi maglapta? Hindi gidya gani magtubo. Kay gina-promote ya ang apoptosis or cell death sa mga cancer cells. Ano ni? Ini ang picomaric acid. Ayawan ka lang bulubalis wa sa plain D3 mo na waay na picomaric acid.
5: Nami mamili ang D3 bio, no? But yun niya, ang cancer cells, amligan niya ang healthy cells.
17: Now, kung may cancer cells ka na, pag inom mo ditribayo, tap naon niya tong para hindi maglapta.
5: Eh? Oh. Saan o kaya may inom ditribayo?
17: So wala ko cancer.
5: Naglapta na?
17: Naglapta na yan.
5: Wala pa cancer.
17: Subong. Hmm. Oh, sir boy.
12: Ditribayo, puno sa ginatawag mga king polyphenols. Ano, polyphenols is a very efficient, a very a good kind of antioxidant. No? Ano ang mga hari sa polyphenol? Gallic acid, caffeic acid. No? Inatanan-tanan, makita mo sa ditribayo, anti-inflammatory. Siyempre, kung kwaon mong free radical, because manubo ang why oxidative stress, wala ka inflammation, so anti-inflammatory siya. Ano pa? Anti-cancer, gin-explain ni Dr. Ramil Gagina, ang cell membranes ng cancer, ginapatig-ani sa ang ginatawag nga lauric acid, and ang katabo ni hindi nakagawa ang mga nutrients, hindi makasulod sa cancer cell, so it stop growing, kaya wala siya pagkaon. Amo ni ginaubras ang ginatawag ng D3Bio, but the best effect of D3Bio for me is the effect that it could give you antiviral abilities even though you have a weakened immune system. The ability of D3Bio, amuning pinakakampiyon gid, no? Why niya nga bis ka diabetic ko, ka hypertensive ka, nubo immune system mo, kaya ka man gyapon protektahan sa D3Bio. May antioxidants ka na, may antiviral, antibacterial, antifungal, and even antiparasites, makita mo tanan sa D3Bio.
5: Ibagin man, sir boy, kung ang bata ginapabulad mo sa init, kagadidi sa nanay.
12: Oh,
5: that's D3Bio.
14: D3Bio!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You might Vizio. Ang Vizio. You might D3. Products, mga butka.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: K5 News FM. News FM.
0: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may
6: D3. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. SAS4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics, kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
0: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
9: Ilan itong score gani?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sa DTX 500. 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
0: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Pamakan sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man yang kape.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
13: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
14: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
13: Di nakabaluman o sick?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
13: Di, pre. Musta po lang agabi, pre?
14: Apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
15: Digasin.
0: DTX 500.
16: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Madula ang pinot sang tugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
17: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan nami. iCare Gold Capsule, ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
4: Miss si Alana Pacardon Marapa.
5: Ko si Joshua Darren Villavion.
6: Ni si Kirby John Panes Agraban.
3: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! K5 News FM.

0: radio.
1: Campione radio.
2: Kampyon ng oras sa K-Fab News FM Philippines. It's only 37 minutes after 4 o'clock in the morning.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K-5 News FM.
4: Number 1.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Balita K-5 sa umaga. Balita K-5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K-5 sa Umaga! Balitang K-5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K-5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K-5 sa Umaga! Balitang K-5 sa Umaga! Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.

morning, good morning, good morning, good morning, good morning mga ka-K5! Kamusta nga itong mga pinalanggagatag palamati mga kasiman yung sa sumungad lausang Lunes? Ari naman kita, ari naman kita, ari naman kita mga kauturan, tulutuloyin yung mga radio. Imusa ng inyong sininga tululugan. Iura ng inyong niligiran. Good morning mga ka-K5! Today is Monday, August 24, 2026 mga kauturan. Aga pa kita, bungkara sa aton sining mga hiligdaan. Umpisa naman kita sa bungadlaw mga ka-K5 sa pagbakas. Umpisa naman sa aton sining paghimudos para makatibawa sa ginatawag nila nga kapigaduhon mga ka-K5. Dasig lang sa ginadlaw, dali na gidlang gamay, nagila nga sakripisyo gamay, nagila nga antos mga K5. Makalampuas na kita sa bulan sa Agosto. Nagasulusid ing na mga K5. Si Jose Marichan. Mo silingon mga sidingan ni si Jose Marichan mga K5. Sumaysanag na na. Amat-amat na ng sanag. May beer na mga ka-K5 ang mga binulan. May beer na. Wow, kabay pa nga makalampuwas na kita mga kasimanwa. Oh, sige! Ang aton sa ninga pag-abi-abi sa aton mga tagpalamatino zone, Visayas, Mindanao, Western Visayas, probinsya sang Capiz, siyudad sang Rojas. Mga suki nato nga tagpalamati diri sa Banwa sang Pilar, sa Premier Distrito sang probinsya sang Capiz, kag sa aton sini nga mga suki sa northern part sa probinsya sang Iloilo. Aga pa ko nagbangon. Oh, para nga makapreparar sa aton sini nga mga suki nga mga tagpalamati. Ya gabi naman to. Why kita may mo? Ah, sige lang. Kada Domingo nga dante may gabi kitang program. And then, pagka aga, oh, ratsada na naman ah. Oh, sige na, pakishare sa nga itong sininga live subong mga ka-K5. Nagapamati ka mo sa isa ka oras kag 30 minutos nga palatuntunan balit ng K5 sa umaga. Subong adlaw sang Lunes, pizza 24 sa bulan sang Agosto 2026. So, po sa inyo kubos nga biyan, kagalagad sa kahanginan ka K5, Jubert Lagos. Subong man nga aga mga ka-K5, makitaan kag mabatian kita sa ato sining Facebook page ang K5 89.7 FM Radyo Tagbuanay Pilar kag K5 News FM Radyo Tagbuanay Digital mga ka K5. Ara lang kami na sidingan nyo kami na sidinga para makita nyo kami. Oh, mga ka K5, magapakigupod kami sa inyo subong nga adlaw sang Lunes. Basta kada aga gani ang programa sang K5 News FM, kita ang nag-aumpisa mga ka-K5. Itagi na yan. Uy, sobrang isa ka mo tuig, no? Uy, ka. Maduhan na kami katuig. Isa katuig nga, pro pala na sa kwan, pro patawahay, kag pro adjust. Sang ulihi, may morning program kita, Sus Marie. Bagin may mihimo. Sige lang. Mga ka-K5, good morning once again. Kaupod nyo man kami mga ka-K5 sa aton sining mga kaupdanan sa aton mga sister station ang 100.9 K5 News FM Rojas. Ay mga taga Rojas na good morning. Tuduhi-duhi ng radyo nyo da 100.9 K5 News FM Rojas. Magkitaan makita sa ilan sining Facebook live mga ka-K5. Yan. Lapad ang scope ni ka-K5 Jubert Lago. Basta Lunes nga adlaw mga ka-K5. Lunes hasta Biyernes basta kada aga. Alin diri sa Pilar, makadto kita sa Sudan, makadto kita sa Segundo Distrito pinagi sa Spearhead Kalinong Radio sa K5 News FM Philippines mga ka-K5. Dito sa Banwa sa Hamindan sa Segundo Distrito. Good morning. Wala mo kita sa mga viewers so tao isa-isahon ko kamo aga pa kamo. Ayan. Happy birthday sa kay Nuno John Leopoldo Dinesado, subong adlaw no. Happy birthday lang dano ah.
Kabay pa nga malipayon ka, kabay pa nga madamo pa sa mga kaadlawan nga mag-abod sa imo. Simple nga pangabuhi, pero malayo sa balatian, no? Sakay, Nuno John, Leopoldo Denisado, dira sa may Old Guillama ayon. Kag dira man sa din ganina, kakay Bible mun mo, no? Sa, hindi man naman nalipat ko sang lugar, basta sa sintro gawa na. No, good morning lang daa, kag happy happy birthday alin sa kay Ate Mimi Dinisado, kag kay Dudoy Dinisado dira sa may Lanot, Roja City, diri man sa akon. Happy happy birthday once again, no? Sa mga tagpalamati naton, mga kay K5, bago nakamu sang balita, grabe mga balita, sumungi mga pinalangga ko nga man kasi Manu, ha. Though hindi laog-laog, puro ya patay. Gabasa lang ko sang headline subo nga aga pagbukad ko gid sang ano niho sang akon nga banawan kag tantanan nga listahan. Sus Maria kagus. Hindi cha laog-laog mga kakay-5. Kada muon gid sang disgrasya subo niya nga mga inadlaw mga kakay-5. Ang balita nga hindi mo mapatihan apang may kamatuuran mga kakay-5, masubo sa tagay pusoon. Nabasa ka lang sang ano sang headlines. Do ikaw na lang ya kwat. Do ikaw na lang ya mag palangyami sang mga balita subong ihaboy naton sa aton sini nga mga kauturan subong nga kaagahon mga kakay-5. Oy, good morning dira sa Bagsakan Center, sa Tudoras na Trade Center, sa kay Boss Nestor kasugbo kasado. Dira ko kagapon Boss Nestor, nagkaon ako dira sa kwan sa may Mang Inaso. Ay kay Manong dira sa Mang Inaso, thank you so much ha. Ramiton sang pagkaon sa Mang Inaso. Mainit-init na sabaw, mainit-init na sinugba. Sus. Alam mo, labot mo kay K5, mun-mun na K5 Albi ng Langit. Ha? May mga native nga manok, may mga manami nga mga isda, dalagko nga isda. Nga dito mo lang matilawan mga K5. Salamat gid ah. Sa may Mang Inaso. Kag draman sa kay nung Nestor sa Bagsakan ng Bayan. Damong tao sa Halipunan, kapon! Oh, mga kakay-5. Ano mga nagapanguna nga mga headlines nga nagapalibot sa aton sini nga area, subong adlaw, mga pinalangga ko nga mga tagpalamati sa sining adlaw karon sang Lunes. Before ka mo magkagto sa inyo trabaho, before ka mo magkagto sa inyo sining mga eskwelahan, opisina, mga K5, dapat maging updated ka mo sa mga balita nga aton sining istoryahan dari sa aton sining pagpangalagan. Ang aton ginahinyo sa inyo, mga K5, pakishare sa aton sining live, subong nga kaagahon para mas malapad pagid ang aton sining the coverage sa aton sining pagpangalagad sa inyo. Ari na mga headlines para sa aton mga pinalangga nga tagpalamati, mga ka-K5, para nga mangin kumpleto nga aton sining aga sa adlaw sang Lunes, mga kasimanwa. Headlines sa balitang K5 sa umaga, Agosto 24, 2026, duha patay sa pagkalumos sa Capiz. Headlines. Tatlo na patay sa dingge sa siyudad sang Ruas sa bilog ng probinsya sang Capiz. Samtang tigulang nga nagsaway sang manghod nga magahod ang iyang atambutso sa motor, ginbuno patay. Samtang lima naman ang patay sang Liptos Pyroses nga naka-record sa aton sini nga provincial health office. Samtang lalaki nga may bit-bit nga armas lutang, arestado, druga, dugang nga nakuha. Sa dugang pang mga headlines, tatlo ka motorista patay sa magkatuhay nga aksidente sa bilog nga probinsya sang Capiz. Rank number 2 nga municipal level most wanted person, arestado. MRE siya vaccination sa Capiz, yara na sa 51.86%. Sa Panay PNP, mga ka-K5, nagapati sa Kron nga wala sang foul play ang pagkalumos sang isa ka grade 10 students.
Sa mga headlines sa Balita Nasyonal, mga K-5 kamot sang pulis na utod matapos ginlabo sang nagaamok nga suspitsado. Halit sa agrikultura bangod sa habagat at kagtatlo ka bagyo nga naglabay sa pungsod Pilipinas nagalabot sa 1.79 billion pesos suno sa Department of Agriculture. Pangulong Marcos ginpirmahan ang Executive Order 122 agud pabakuron ang critical minerals industry sa pungsod Pilipinas. Sa katapusan, Gabalita Nasyonal, pila ka miyembro sang PNP HPG sa NCR ginpahalin sa puesto. Amo na mga nagapanguna nga headlines mga ka K5 diri sa aton sini nga pagpangalagad subong adlaw sa palatuntunan balitang K5 sa umaga mga kasimanwa. Grabing mga balita.

May ara kita mga ka-K5 nga Typhoon Saudel ang iya sining sitwasyon sa karon ara sa sining ginatawag naton mga K5 mga ginabulumantayan kag ginahulat-hulat sa aton mga pinalangga nga mga kauturan ng tropical depression nga Gainare baula damo-damo no amo ini siyang formerly Typhoon Nining mga ka-K5 ara naman ini sa aton sining pungsod Pilipinas gapagwa na kag ang sitwasyon sa dikaroon, ara naman sa extreme northern Luzon, mga ka-K5. May araban kita, no, kada gabi, no, na ang mga weather disturbance atong sa ninyong pungsod Pilipinas, ining Typhoon Saudel, mga ka-K5, 2,618 kilometers sa Halinsa area, tropical depression Gainare, mga K5, ang former Typhoon Nini, kag ang ining sa east of extreme northern Luzon, mga K5, nga ang lokasyon sini 1,330 kilometers east of southeastern Luzon, mga K5. No? Ang sitwasyon man karon sa mga tagpalamati naton tingnabantayan ini ara sa karon sa bahin naman sang Ikbayat Batanes nga mga ka-K5 mangkalayo ni 520 kilometers natsambit nga area mga ka-K5 nga may sustained wind nga ara gid lamang sa 175 kilometers per hour malapit sa sentro kag may gustiness ini mga K5 nga 55 kilometers kada ora malapit sa sentro mga ka-K5 damo kita balantayan subong sa aton sa nga mga pinalangga nga tagpalamati damo weather disturbance mga kabiyanan sa aton sa nga pungsod Pilipinas ang ining ginabantayan pagid naton nga nagahulag mga ka K5 sa bahin naman iya sang nagahulag ining nasambit nga bagyo mga 70 kilometers per hour sa north sa west northwest ward sa aton sining pungsod mga ka K5 gimi kada sigon nga 10 kilometers kada ora mga kauturan. Ang forecast ng pag-asa sa area sang Batanes mga K5 may ara nga occasional nga pagtupas ang ulan may pag-ipikto ang southwest monsoon sa nasambit nga area nga posible ini mga K5 nga dulong sang flash floods o landslide sa nasambit nga lugar mga kauturan. A Metro Manila, Ilocos Region, Caldera Administrative Region, Central Luzon, kay pinakabahin sang pungsod Pilipinas kalakip na ang Cagayan Valley, Cavite, Batangas, kag Rizal, magumguom tubtub magumo ng panahon, may laptalapta nga pagtupas ang ulan kag pagpanaguob ini ang resulta mga K5 sang southwest monsoon. Posible makadala ini sang flash floods kag landslide sa mga lugar nga nasambit nga nasambitan nga mga lugar mga K5 kag may ara nga pagtupa sang ulan. Grabing ang panahon sa aton subong madamo sa mga lugar mga K5 may mga landslide sa karon kapareho sang bagyo sa Batanes area kalakip man iban nga mga lugar sa pungsod Pilipinas nagabaha-baha mga K5 ang pinakabahin sang pungsod naton partly nga may mga paggumgum sang panahon isolated nga pagtupas sang ulan kag pagpanaguob dala naman ini mga K5 sang localized thunderstorms nga posible makadulot mga K5 sang landslides kag severe nga pagpanaguob ang aton sining nga coastal area mga kauturan sa northern and western sections ng Luzon. Moderate tubtub mabaskog ang hangin mga K5 sa direksyon ng southwest. Habagat mga K5. Ang aton sa ning mga kalalawran mabalod. Subong adlaw mga K5. 1.5 to 3.5 meters ang hampak sang balod sa aton sa ning baybayon mga kauturan. Maghalong maghangay ang aton sa ning mga pinalang nga tagpalamati. Alas 5 subong aga. Ara kita sa 28.1 degrees Celsius. Ang aton sa ning temperatura. Karon sa hapon, narakita sa 31.5 degrees Celsius mga ka-K5. Ang aton sa ningad lang, magabutlak mga kauturan, alas 5.43 ang kaagahon, kag magatunod karon alas 6.14 sang kasisidmon. Alas 4.55 sa aton sa ninga pagpangalagad mga ka-K5, dali sa aton sa ninga palatuntunan sa balitang K5 sa umaga on a Monday edition mga ka-K5. Good morning sa aton sa ninga mga suki ng mga tagpalamati, nagapangapina, DTX Coffee Mix, sa kay Nanay Roberta Parak Patricio, good morning, Josette Buton, Gakad, good morning, Sir Danny D. Martin, mayong aga, mayong pagpamati, sa Sitio Ubo, sa Barangay Lano, Tra City, Inay Mary Jane, Masisar, good morning, and God bless. Likewise, sa kay Inday Hilda Rasyon, mga ka-K5 sa Agarado family nga nagaupod diri sa aton sa ning pagpapalamati.

0: Managad mga pinalanggan naton nga mga tagpalamati. And good morning and happy, happy Monday kay Marian Bulyos dira sa DFFA Dayhagan Fisher Folks Association sa Barangay Dayhagan Pilar. Good morning sa inyo, tanan-tanan. Nina Aida, good morning. Likewise kay Aisa Patricio Butin. Madam Aisa, good morning. Salamat sa pagpamati kapag upod sa tusing program. God bless sa imo kag sa imo bilog nga familia. No? Thank you, gida. Sa kay Ate Mimi Dinisado dire sa may Barangay Lano, Tura City, kay Dudoy, good morning and happy week. Happy Monday, mga ka-K5 sa tusing pagpangalagad. Salamat, gid. And boko na mo sa ilaw. Doy Arthur, good morning. Inday Marasol Kietson, Kadingal, good morning. Salamat, gid. Dire sa mataga Agsilab sa PIAN. Sa kay June Kadingal Jr. Doy Arthur sa may West Villa Flores. Happy, happy Monday. Totoo Lindon Hano, good morning. Likewise sa kay Janelle Yamo sa Pinamalatikan Sigma mayong aga. Madam Arlene Fukbit, dala sa may bahay sang Tapas, good morning and happy Monday. In the LC Acuña, Ma'am LC, good morning. God bless sa imong sa imo bilog nga familia. Good morning and happy listening sa kay Mr. Edwin Araque, Ma'am Rosario Lucas sa may din nga lugar ni Ma'am Digani. O naga pa nagapangapi na kuno samtang nagalantaw sa aton subong nga kaagahon. Good morning lang ah. Thank you so much. Likewise sa kay Buya Trote, sa sini nga matinuon nagaupod na sa to sing pagpangal sa pamilya Rote, Paligumba family dire sa may second district. Good morning. Share dana hambal ni Ate Mimi Dinesado. Thank you so much. Good morning inday Lilia Delphine. Good morning, happy Monday. Bingka Duga Garcia Kagawad, good morning dire sa may President Rojas. Lilia Delphine, good morning. Tama, salamat kita sa pag-share. Juanilio Casabon, good morning Sir Juanilio Casabon sa pamilyan muda sa may Boys Bill Sigma, sa Arivalo family, Luchi family sa may Matinabo Sigma Capiz. Likewise sa kay Pari Richie Pinalba o dire sa Ibiza. Pari Richie, good morning. Kagay Nanay kwandao na ni Milan ni Pinalba sa may Sapian, good morning. Toto Nonong Milan ba? Toto Nonong Milan daw na huli daw manta, good morning. And in Dainilma Cuenca, may lead nga pagpamati ka mayong aga gid sa imo. E sa imo bilog nga familia mga ka-K5. Belated happy birthday sa kanining Anga Pabilonia na sa may Intungkan Punta Federa ning Bugtaw na, tama na na. regards and relax mga ka-K5. Kaming bahala sa ang balita, kamo bahala sa ang kapi mga kauturan. 58 minutos na kaligid sa tak ng alas 4. Ang tanan nga mga impormasyon ka mga balita mga K5, igahaboy naton sa inyo. Pagkatapos gilamang sa pagbaligyan naton sa mga produkto sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center mga K5. Paliog, standby.
1: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay.
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kala adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pain ang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang ako ang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3.
5: Malakas, mga butka.
6: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags4 Biotics, kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics,
7: DTX 500.
8: Nagkataon mo na ba na ang kulubot sa imong itsura?
7: Mag DTX 500 na.
8: Masamihin ka palatian?
7: I-DTX 500 muna.
8: Kung kulang ka sa antioxidant,
7: nagatigulang ka.
8: Mag DTX 500.
7: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
8: DTX 500.
7: DTX 500.
9: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
10: Imong blood sugar test.
9: Ilatong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
10: Ilan na lang imong blood sugar?
9: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
5: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulag City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, that's when nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako niya naubo, pag-sip on.
5: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
12: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang, uti ko buntag gabi imo. Nanglan sa ako nga kubra. Alerto gid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
12: Mighty C,
14: mabaka ang abutika.
12: DTX Beauty Cell.
15: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Cell, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Cell, hamis ang kutis.
12: DTX Beauty Soap.
14: Babakan sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
16: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
12: DTX Coffee Mix.
14: Babaka sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Kanami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat
12: kay
17: DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
21: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
20: Ga! I-shoot na ga!
14: DTX 500.
22: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang ga lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
14: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
21: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin papaskog sa dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sa I Care Drops at o at lang. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.

0: Balita ang K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
1: Balik pa naman din sa atong singa pagpalayag. Oras sa atong 4 minutos na nagaligad sa tak ng alas 5 mga ka-K5. O mga viewers na itong salamat kayo sa pag-share niyo sa atong singa live mga ka-K5 ha. Padayo na nyo lang ang pag-share para sa atong singa malawak na pag-hinupod kagpag pangalagad mga ka-K5. Sa sininga kagahon mga kasimanwa, good morning sa kay Madam Deborah Rilano Buyo. Sumungaga nag-upon sa ito singa pagpangalad, Loni Bacalanco. Bravo din sa Misa Nicolas Pilar. Rodil Ubarte, thank you so much. And Eva, hundo na good morning. Salamat kayo sa pagpapun sa ito singa pagpalatuntunan subong kagahon. Bow, nagaling na putik lang ito na hingod-hingod. Jan Bindisio, good morning sa Saudi Arabia. Salamat gid, kaupon sa ito sininga mga suki. O, aga na sa aga pa ho. Oy, welcome sa akong nga kumpare, Toto ka K5 Jubik Huber. Aga pa nakabungkaras na sa iya sining hiligdaan o pod sa kay Chip Nilsson Puntillas mga ka K5. Ma'am Leia Baez, na sa Tisa Innocencio, good morning. Grabing niya, buk na sa guwas ang kuano, likod sa Kapisay. Ginakutkot ang drainage na subong. Grabing kaya ukod mga K5. Madam Elvera May Lacles, good morning. Pangapina mga K5 DTX Coffee Mix. Timplahan nyo na, ha? Kapariyos ang amon na rin pagtimpla subong ang kaagahon mga K5. Kami nang bahala sa balita. Kumplito ang impormasyon, aras sa patrol. Brief and concise ng mga balita rin sa patrol mga K5. Kamusta ho na ton with ka K5 Rodney Damandalanon. Lakip man na ito sa ninga sitwasyon sa palibot mga ka K5. Para na siya, ano nang ginabayang mong cellphone? Ginatawagan pa lang, isinyas ka kunara para nga diridiritso ang cellphone. Ay kukinsindi, bas inutdan ka sa linya. Ano? Oy, good morning sa mga suki na to, no? Good morning sa kay Mana Margarita Buenvenida, sa mga senior citizen na to, ng mga abyan. Good morning and happy listening, mga K5. Sa kay Nanay Marianita, kag kay Tatay Lorenzo Bargo sa Kasanayan, Pilar Capiz. Good morning lang sa mga taga Sitio Lopez, Bain Sangkayos, Pilar. Good morning, man. Dila sa Punto Vedra, salamat gidada sa inyo tanan-tanan. Good morning. Check na ito ng patrol. Ka K5 Rodney, standby.
0: K5 Balantay Mercado.
1: K5 Rodney, good morning. Go ahead, please.
2: Good morning, ka K5 Jubay. Good morning sa atin, mga kamalan ako kagdag palamati. Kamusta akong sulad, ka K5 Jubay?
1: At tagpasay mo palabuton. Proceed, please.
2: Yan na. Sa sitwasyon dali sa siyudad sa Angras, ka K5 Jubay, manami ang amon dali nga panahon. No? Manayanayang ida. Kitungod nga wala kami dirigin na ulan ka K5 Jubert. Kaya man no, at kadamo sa nga ito na sining mga kuturan ang nagalaray subong sa palibot. Lunes nga adlaw ka K5 Jubert, Agosto 24. Medyo sako ang dalagan sa nga atong suniman nga palibot subong. Kitungod may klase na naman. No? Kaya man na, sako man ang dalagan na sa pila ka mga sarakyan dari sa Kalsadakon, sa mayor nga Kalsada, ka K5 Jubert. Kaya kadungan sina, ang aton man mga kuturan no na nagalibot diri may nagagsesens nga pero bisikleta lakat-lakat nagsubong man ang mga street sweepers mga garbage collectors temprano pa man nga nagapanindo sa palibot kay Kitab Jubat kay ton lang tawon ta subong malimpyo ta gid ang palibot man sa siyudad sang Rojas kag subong man ang presensya sang kapulisan nga ra sa gyapon sa palibot particular diri sa may atubang sang katedral na may police patrol nga naka-standby ka K5 Jubert kaga ang iban man nagaruving diri sa palibot. So, may naang sitwasyon diri sa palibot sang siyudad sang Rojas sa buong aga ka K5 Jubert kaga sa subong arin ako na staff one sa may Chudoraisen Trade Center. No, as usual ka K5 Jubert ang sitwasyon diri no timprano pa gutok na gid ang TATC na gani kay Monday morning no kadamo sa mga utod naton ang nagapadulong gid diri no lively ya pag Monday ka K5 Jubert so sagwa pa lang namo na tawo pagabot mo pag diri sa sulod kadamo man sang tawo kag no ka K5 Jubert ang diri sa sulod ba ati damo ka na diri sa may mahimo nga mabakal mapa karne sa baboy manok baka isda mga kwan pagid mga panakot utan no damo ka na di mahimo ang mabakal kaga mga press ka diri ang nakapang display subong nga aga ka K5 Jubert pero ang aton diri nga pag-check karon ang presyo anay sa nga utan. Kaya tungod niya daw, one kita na daw mainit pid na, daw pila na kitang semana gaininit, kaga wala kita katilaw ulan, sa atong dati i-check dari basi kag may pila na ka mga utan na ang nagsaka man bilang iya sini nga presyo.
1: Aha.
2: So ka kay Fab Jubert ari ang atong sini nga pag kuno no, pero sitwasyon dito na isa kuan sa maya utanan na. Ari damo diri sang nagkakuan na nakapang display, pero ang iban amo man gyapon no naka-close may tabon pa ila sini nga mga lamesa oh, pero damo na gyud mahimo nga mabakal kay Fab Jubert okay. Mga dahon-dahon, mga pakbit ni kalbasa, damo sa mga sahi sang utan diri nga mahimo gyud nga mabakal sa atong sinimag yung mga kultura, no? Kung magpadulong ikaw yan, da ka Feb Jubert, damo gid sa may mahimo ikaw ng mga bakal ng mga utan nun. Na ini nga, kwa niya, vegetable section din, ini sa may luyo mismo sa isda, no? Kaya, adere kita parmiga kuha, kaya daw, mas kwa na, adere, balta daw, friendly diri ilang price, no? Although nga friendly man sa pihak, ta, pero kaya daw, mas kwa diri. Kaya manami, ya, pag bakal ni mo isda, diretso ka na lang di, no, may isda ka na, utan na lang baklon mo kag mga panakot. So ari ang presyo sa nga pila diri ka mga utan kag Kipab Jubert, ang talong nagtaas ini siya, no? Taas ini ang talong sa sabong, bangod nga presyo niya yara sa 80 tubtub 100 pesos kada kilo. Sa ang tinagdan tong mga sinimana, ara lang siya sa 65, may ara sang 55, may ara sang 70. Pero yan da ya 80 to 100 pesos no, pala rin yun di sila kakipag Jubert. Depende na lang sa kadagkuan sang talong nga mabakal mo. Ang durudag ko amo kita siya ang 100 pesos pero ang medyo gagmay no amo ni siya ang 80. Dati ning 80 pesos tig 55 lang iniya no, so amo na siya ang talong nagsaka yan da. Ang marguso nagapabilin nga amo man gyapon ini nga presyo 70 to 75 pesos kada kilo. Asang mga tinalipdan nga semana, amo man na siyang iyang presyo kay Fab Jubert. Pero sa subong, amo man gyapon. Oh, wa isang pagsaka sa may marguso. Ang kalabasa kay Fab Jubert 35 pesos to 40 pesos na kada kilo, wala man sa paghulag ang iya sini presyo. Ang kalubay 30 to 40 pesos per kilo daw nagwanin siya nagsaka gamay, no, ang kalubay kay Fab Jubert. Subong na semana. Kag ang pakbit ka Kipab Jubert 65 pesos kada kilo yan da. Dati 70 pesos kada kilo ini, no? Nag-us-us siya 5 kapiso ang pakbit. Kaya may pila ko nang kasahugman nga nagaberbarato. Nasama na nga nagaberbarato ang pakbit yan da, may iban nga 5 kapiso. Kag ang latoy 50 pesos per kilo. Nagasaka ni gamay ang latoy kay Kipab Jubert, no? Dati tig 40 ina diri ang kada kilo, yanda 50 pesos na kada kilo. Palariyo na sila diri presyo anay kay Kipab Jubert 50, no? Mas kan diri kada magbakal tig 50 nang ila sini man nga latoy. Kada kilo ina ha. Pero makahimo mo man gyapon nga magbakal sang ating tingi magbakal ka 20, 10, no? Pwede gid kay Kipab Jubert. Kagang kwan ang okra, ari ang okra barato ni yanda kay Kipab Jubert. Eh dati ang okra yan, naglabot niya sa 200 pesos kada gatos, no? So natuon siya sa tagdos ang bilog. Pero yan da kay Kipab Jubert, no? Nahimo na lang tag salapi ang bilog. Kay bangod niya ang gatos 50 pesos na lang kay Kipab Jubert. Kay kung magbakal ikaw sang 10 ka piso, may ara sang 10 tub-tub 12 ka bilog ang kada bugkos na kay Kipab Jubert, no? So barato ang okra ko, paborito mang okra. At i-chance ang pagkito magbakal sa madamo yan dahil okra kaya barato ang iyang presyo. Kaya sa patula naman, 50 pesos kada kilo. Wala sang pagulag ang presyo sa patula. Kung ano ang presyo sa tinalikdan nga si Mana Kipab Jubert, amo man ang sa subong. Kag ang sa sili o kung ang sa pipino, no, at 20 to 25 pesos per kilo. Wala man sang pagulag kay Kipab Jubert sa presyo sa pipino. Ang sili nga labuyo, may mo kang makabakal sa 20 pesos kada putos, kaya may nakapang putos-putos man diri, pero kung magginilo ikaw, 250 kada kilo. Wala sang pagulag kay Kipab Jubert. Amo man ang presyo. Sang tinalikdan nga semana, kag sang subong, pareho lang. Ang sa puso ni sang saging kay Kipab Jubert, no, 40 pesos kada kilo. Wala man sang pagulag sa presyo sini. Tapos pag-abot naman sa mga dahon-dahon, although nga mainit kita, ang dahon-dahon diri bastante ang supply, may na nga burbaroto. O kung amo man gyapon ang iyang presyo rather, no? Ang talbos kamuti, 10 pesos to 25 pesos kada bugkos. Amo man ang tangkong, 10 to 25 pesos kada bugtos. Pag sa Tagabang naman, 10 pesos per kilo, pero mahimo kang makabakal sang kada bugtos sa presyo nga tagpulo, no? Kung gusto ba yan, muna lang imo baklon na, pwede gid. Kag sa tanglad, kag kita jo birthday lima ang bugtos ang tanglad, no? Ang tanglad nga daan, iya man ni kuan gid ni pare sa ganyan sa manok, no? Parisan man dasan man kapayas kung magatula ikaw, may tanglad diri available. Kag syempre ang alugbati naman kag kita jo birthday 60 pesos sa kada kilo. Pero kung magbakal ka man sang tingi-tingi, pwede, no? Mapa 10 pesos, 20, pwede gid, kaki 5 jubar. Kagang sa pila ka mga utanon nga nagsaka ang presyo yan da, sunod din sa mga managbaligya kay tungod gani sa atog man nga panahon, kaki 5 jubar, nga medyo mainit. Tama na ang talong, nagsaka ang presyo, ang latoy nagsaka man, kay kung mainit ang latoy, kaki 5 jubar, hindi siya bala pa-stock gid mayad, no? Kay nag-rekutoy ang iyasin naman nga kwan na nga itsura, pero so far ang mga nakapang display diri pang gwapa ho nga mga latoy kag Jubert nga gwapa pa ang mga latoy yanda kag ang pila ka mga utan ang
1: sa daon pa mga latoy sa nagabantay sang latoy
2: daw amugid ka kay Five Jubert. Pero amo na gani ang kuno ang utan fresh siya, pero ang managbaligya daw hindi na fresh, pero joke lang ha, no? So okay man. No, kagaman na, kasi sa Jubert, ang okay. Sa mga dahon-dahon, napabilin sa nila ang presyo nga amo man gyapon, although nga mainit na ang panahon tayanda, bangod nga ang supply bastante pa. No? Diri na sa probinsya man gyapon na sa nga Capiz ang ilas yung mga supply nga gito ang kuha. Pero ang iba niya, kati outside Capiz nga mga kaiping na mga nga kaprobinsyanan, kagang iba niya ganit, kasi sa Jubert, halin pa sa Manila na ang ilas yung mga nga supply. Amo na nga, ton sinidiri nga presyo hanay, kag ang brigi analis ang utan na subong diri sa may vegetable section sa Chudero Arsenal na Trade Center. Kag sa piya ka bahin kakita viewers sa pagpakigangot natin sa mga municipal police stations, no? Alin kagabi tub-tub sa mga tinakna sa bilog ng police stations diri sa probinsya sang Capiz at negative sila kakita viewers, no? Zero record sila sa subong. May kaangtanan sa insidente kag mga accomplishments sa bang mandiri sa may Rojas Component City Police Station na negative man kay K5 Jubert. Okay. Pero dari sa Rojas City ya, panini ang ilang pagpatigayon sang checkpoint, no? Pangid masami nga nagakandak sila sang checkpoint dari sa palibot kay K5 Jubert. Agad yung masigurado gid ang safety. Hindi lamang sa nga mga motorista, kundi ang mismo nagalibot dari sa atang sinimana nga syudad. Kaya no, kakita Jubert, muna ang atin nga pagbantayan naman sa mga masunod nga inuras, base kaga may mabalhag naman nga mga insidente diri sa palibot sa nga probinsya sang Capiz. Kakita Jubert.
1: Okay. Sige.
2: Direkta diri. Okay, no. Before akong mag-proceed, kakita Jubert, loyal ko lang tapayon ang atin sa mga friends. Kay Sir Nestor Calzado, kay Sir Roy Avila, good morning. Dara sa timbangan ng bayan. Kay Sir Richie Pinalba, good morning. Kay Cap Maorul Dan, good morning. Kay Josue Androsi sa Poultry Shop, good morning. Kay Ma'am Milicita Batansila, kay Ma'am Jacqueline Garino, dari sa my vegetable section. Good morning, Galanag Ila Radyo, batik ko yanda, kay Jubert. Sa bang man kay Nanay Bebeng, sang Bebeng Flower Shop, good morning. Kay sa tanan natin yung mga K5 nga nagpamati sa buong aga, good morning, mga K5. Direkta dari sa Chudor Arsenal Trade Center para sa pagpangaragad sa balitang K5 sa umaga. Kini si K5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News sa FM.
1: Thank you so much sa K5 Rodney Daban Dalanon sa patrol with kakita Peter Januarez sa paglibot-libot sa ato mga mayor na Dalanon. Pagsikyar sa mga baligya kag mga sitwasyon sa aton sa nga palibot mga K5 sa siyudad sang Rojas. Wala iya nagaulan diri sa may premier distrito sa bahay niya sang President Rojas kag Pilar Mabasco ang ulan kahapon ng law mga kakita. Naghibi ang kalibutan mga kasimano. Ay, mga tagpalamantin na ton. Jumar, good morning. Happy listening. Good morning, pre. Watching from Luktugan. Hambal ni Ferdinand Caldeo. Pre Ferdinand, kamusta? Good morning. Raji Portagalite. Dara sa bahay niya sang Bitawgan. Barangay ano si Tugro ni no Bitawgan Pilar watching from Hawaii USA. Thank you so much Raji Portagalite. Thank you so much John Bindisho. Good morning Sir Jobs, pati wala pati lawa makita sang kape nga ginainom mo. No problem, katulad din sa K5 News FM, kay timplahan kita DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Good morning, man, sa kainda Elmera, May Dacles, inday Lia Baez. Good morning, Rinanti Udila. Good morning, happy, happy listening. Likewise, sa kainda Belma Villanueva, Rose Verde, or Barde, sa President Rojas, inday Arlene Cunyada Basa sa Ivisan, Madam Mildred Mina Delphine. Good morning, Ma'am Nelma Cuenca, mayong aga, salamat kin sa pagpamati. Nunong Milan, thank you so much, and happy, happy Monday! Mga ka-K5, mga nagapanguna na kag mga detalyado nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad. Good morning, nakatutok na ako samtang nagaluto sa pamahaw para sa balon sa pagyuti kag balon sa akon nga mga estudyante ang mal ni Toto Jesse Camerong dira sa may Banwas ng Balasa. Mga K5, bari na ho, mga pinalangga na itong tagpalamati. Grabe mga balita. Sanabi, maton sa ninyo pagpangalagad yan ang mga ka-K5, isa-isa ho na ito. Pakishare sang live na ito, ha? Pakishare sang live na ito, mga ka-K5. Kami ni bahala sa balita. Lugayan nyo na ang kape nga ginainom ninyo. Subong nga kahon, plus ako na rin nga DTX Coffee Mix nga mainit-init pa ho. Samtang gina timpla ang kape, mga K5, tuduhing radio. Share ang live na ito. Para nga kumpleto, Ricardo, sa mga balita kag impormasyon nga amon igadulong sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, mga ka-K5. Magrabing mga balita diri sa aton sa probinsya sang Kapi, subong adlaw, mga kauturan. Ang weekend nato niya, mga kasimanwa, ang weekend nato niya na punan sa kasubo. Puro patay, mga ka-K5, ang istorya diri sa kahanginan. Hindi laog-laog nga mga balita kag impormasyon para sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, mga ka-K5. Ariyo, duha patay sa separado nga pagkalumos diri sa probinsya sang Capiz. Yaring report with ka-K5, Myla Vasquez Fuentes.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Myla.
3: Duha ka serye sang pagkalumos na pagkit sa Capiz.
4: Patay ang duha ka individual sa pagkalumos sa separado nga adlaw kag lugar sa Capiz. Una nga nakit-an nga nagakulob kag wala na sang alento ang isa ka ginakabig person with disability nga lalaki sa higad sang dagat sa City of San Juan, Barangay Baybay, Rojas City, Biyernes ang aga, Agosto 21. Ginkilalang napatay kay Anthony Reggie Aranza, 42 anyos, residente sa nasambit nga lugar. Sa diin di na payagan nagpaligo ang biktima sa manabaw nga porsyon sang dagata. Nahibaluan nga nagaabot ang tion, nga nagakatumba kag nagakalipong ang biktima sa diin isa ini sa mga posibleng nga rason sang insidente. Ikaduha, isa naman ka estudyante ang nalumos sa suba nga bahin alas 6:30 sang gabi, Agosto 22, sa Sitio Pangpang, Barangay Magubilan, Panay, Capiz. Ginkilala ang biktima kay alias Vince, grade 10 student. Dun sa diin, ginapayag na nagtinguha nga magtabok ang biktima, pinaagi sa paglangoy sa suba, agod mag-shortcut, kontani, papauli, apag ginapayag nga nalumos ini. Gilayon nga nagpatigayon sang search and retrieval operation ang kapulisan, tub-tub aga sang Domingo, Agosto 23, nakit-an ang bangkay sang biktima. Nahibaluan nga sang natabuang insidente, nagasaulog man inisang iya nga kaadlawan. Sa karon padayon nga ginaimbestigaran sang kapulisan ang separado nga insidente.
3: Ini si KK5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5 Myla. Sa dugang mga balita kay impormasyon regarding sa pagalumos sa Banwas ng Panay, mga K5. Negapati mga kapulisan sa Panay Municipal Police Station nga wala sang foul play ang natabong kapag kalumos sa estudyante sa taligan nga gabi, Agosto 22, alas 6:30 sa kagabihon sa Sitio Pangpang, Barangay Agbalo, Pila, Banwas ng Panay, Capiz. Ginkilalang biktima si alias Vince, 16 years ang edad, grade 10 student. Sang Don Felix Balgo sa Sonal High School, residente sa Barangay Magumbilan, sa Amuman nga Banwa. Sa interview sa K5 News FM, sa kay Police Captain Eric Diocampo, officer in charge sa Panay Municipal Police Station, iagin payag nga sanding sa investigasyon sang ilagin patigayon nga nagpagwas ang desisyon ang naggagawa sa desisyon sang among estudyante ang maglangoy tabok sa among suba, mga ka-K5. Sunod kay Diocampo sa ila sini nga pagpangusisa sa mga residente sa lugar, ginpahayag nga ginatinguan pa ini nga punggan ang among estudyante kag ginpahulat sang iya sini nga sugat. apang ginkakibot na lamang sa mga residente nga naglangoy ang ini nga biktima bangod kuntani nga kwaon sini ang bangka nga nakahigot sa tabok agud gamiton pabalik kuha sang isini nga bag kag sapatos. Antes pa man ang dalay, nasambit dalayon nga pagkalugdang sang nasambit nga tubig sa to sang biktima sa tubig na batian pa sa mga pumuluyo ang singgitan sini nga tabang nagapangayo bulig mga kakifa nasambit nga biktima mga kabyan. Apang sa kasubo nga sa masubo nga bahin wala na ini nakitaan ang lawas ang biktima sa amo mismo nga gabi. Naibaluan nga naghalin ang among estudyante sa isa ka tryout para sa volleyball sa diin upo niya sini ang iya sini nga coach kag mga teammates sa among adlaw nagaselebrar ang biktima sang iya sini nga kaadlawan. Subong na panawagan ng mangkitabo sang kapulisan no nga ti sunod sa ila wala sang foul play matapos nga nakit-an ang bangkay kahapon sang aga mga kakik. Oh, good morning once again, Toto Ferdinand. May mga low pressure sa palibot ang aton sining area. Kapamangkot ko sang kwan, sang pag-asa. Grover De Los Santos, good morning. K5 News FM, watching from Pampanga. Thank you so much, Ma'am Dona Abada na mayong aga. Happy, happy Monday, mga ka-K5. Dugang pa mga balita, kag impormasyon, mga ka-K5. Tatlo, ay grabe, tatlo patay sa dingge sa Kapis. Yaring report with the K5 Roldan Bizana Villarreal.
0: K5 News FM live report.
1: K5 Roldan, go ahead please. Oras natin 26 minutes after 5 o'clock in the morning. Proceed please.
5: Tatlo na ang patay sa balatian nga dengue sa probinsya sang Kapis sumugod Enero 1, tubtob Agosto 15, 2026.
6: Base sa datos, duha sa mga napatay nagikan sa siyudad sang Rojas kag isa naman sa Banos sang Tapas. Naibalang niya sa karon nagdangat na sa 597 na balag na kaso sang dengue sa probinsya. Ang nasambit nga numero mas manubo sang 42% ay komparar sa 1,000 ka mga kaso nga na-record sa kaparang panahon sang tinlilikdan nga tuig sa Piyakabahin. 12 naman ka mga barangay sa probinsya ang may clustering sang kaso o kung nakabalag sang hindi magnubo sa 3 ka kaso sang dengue sa sulod sang 4 ka magkasunod kasimana. Kalakip sa nasambit nga lugar amo ang mga masunod: Poblacion Ilea Cuartero, East Villa Flores Maayon, Atip Lumambusaw, Malagab I Cuartero, San Pedro Pilar, Bago, Lawaan, Luktugan kag Bilibili sa Roa City, Daan Banwa Malitbog kag San Nicolas sa Tapas.
5: Ini si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5 Roldan sa mga balita. Hamak mo, tatlo ng patay sa dengue. Pasagunsunan, pagid naton mga K5, lima naman yung patay. Lasang leptospirosis. Nagdangat na sa limang numero sang nagkalamatay sa balatian ng leptospirosis sa probinsya sang Kapis sumugod sa Enero tob-tob sumong ang bulan sang Agosto. Sa data ang nagikan sa Provincial Health Office, mga ka-K5, naglabot na sa 33 ka mga kaso sang balatian nga dingge or balatian nga leptospirosis sa bilog nga probinsya sang Kapis. Ini ang mas manubo nga sa 15.38% ikumparar sa 39 ka mga kaso nga record kapareho nga panahon sang tinalikdan nga tuig. Naibaluan nga ang leptospirosis ang isa kabalatian nga nagdala sang bakterya sang Leptospira, no? Ini ang masami nga makuha gikan sa tubig nga kontaminado sa ihi sang mga sapat ilabi na gid sa mga ilaga. Sa amo man nga sintomas, sini amo ang hilanat, pagpanakit sang ulo, pagpalangurog, pagpalanakit sang kalawasan, pagpalanuka, pagpalamulak sang mga mata, kalakip man ang pagpanakit sang chan mga ka-K5. Bangod sini, ginpanom doon sa publiko nga nikawan ang pag-ubog sa baha, ilami na gin sa mga individual nga may mga pilas o kun open wound, labi na gin subong nga tion sang tag-ululan. Muna mga balita, mga K5, halin sa Provincial Health Office. O, dugang pa mga balita, tigulang nga nagsaway sang isini nga manghod sa magahod nga tambutso, ginbuno, patay. Aring report ni ka-K5, Myla Fuentes, mga ka-K5.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5, Myla.
4: Patay ang isa katigula nga nagsuway sa magawad nga Tambutso sa motorsiklo matapos ginbuno alas 12:10 ang kagahon Domingo, Agosto 23 sa sitio Manog Agboy, Barangay Baligot, Maayon, Capiz. Ginkilalang biktima kay alias Roberto, 65 anyos, laborer kag samtang. Ang suspect naman ang ginkilala kay alias Jomari, 25 anyos, lunsay mga residente sa nasambit kay lugar. Sa interview sa K-Pub News FM Rojas, kay Police Captain Danilo Lauron, hepe sa Maayong Municipal Police Station, ginapahayag na naglabay ang suspect sa guha sa puluyan sa biktima sa kaya motorsiklo nga naka-open muffler. Sinodri, bangod sa magahod nga Tambutso, nagguha ang biktima agud kun tani nga suwayon ang suspect apang naaki gini ka nagresulta sa pagsinabtanay tob-tob nga nabunan na ang biktima. Nag-angkon sang patal nga pila sa wala nga liog kag tuo nga tiyan ang biktima nga madasig ginrespondihan kag gindala sa Bailan District Hospital apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktora. Voluntaryo naman nga nagsungka sa kapulisan ng suspect matapos ang insidente. Inisi ka K5, Mayla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5, Mayla Fuentes, sa mga impormasyon nga imo natipon. Yari pag yung mga balita, mga K5, patay gyapon tatlo ka mga motorista patay sa magkatuhay nga aksidente diri sa probinsya sang Capiz, mga kauturan, sumunggid lamang nga weekend. Patay ang tatlo ka motorista sa sining nasambit nga aksidente sa Dalanon sa probinsya sang Capiz, mga kauturan. Umpisa sang Sabado nga adlaw, ginbawian sang kabuhi, sang naligad nga adlaw, mga K5, si Police Sergeant Dordas, nga nagresignar sa Dao Municipal Police Station matapos ang aksidente sa SM motorsiklo sa Banua sang Dao. Mga ka-K5, dugang pagid nga mga nagkalamatay ining sa mambusaw nga napatay amo si alias Junior, senior citizen, matapos na nabungguanay ang inaginamaniho nga motorsiklo kag Elf sa Barangay Pinay. Mga ka-K5, kinakaangkon sang patal nga pilas ang nasambit nga biktima matapos nga ginbungguan ang nasambit nga motorsiklo sang isa ka-Elf nga truck. Samtang wala naman ang kasalbar ang isa pagkikasisinta anyos katigulang nga si alias Manuel matapos mabungguan sa iya ginamaniho nga motorsiklo sa bahay niya sang sityo Pamantawan, Barangay Mianay, sang tinalikdan nga adlaw, mga kakaipa. Sunod sa investigasyon sa mga kapulisan naton, mga kauturan, wala makontrol ang ila sining nga padalagan sang ila sining nga mga motorsiklo. Rason kakabangdanan, mga K5, nga pag kapatay sa mga natungdan nga mga biktima, mga ka-K5. You could just imagine, mga pinalangga nato nga tagpalamati, masubo nga kamaturan apang amo ining sitwasyon, damo ang nagadiskras sa motorsiklo, subong iya nga mga inadlaw, mga ka-K5. Wala sang adlaw, mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, nga wala sang ginatawag kita nga may disgrasya. Amo ning scenario para sa aton sini nga mga kauturan, mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, mga ka-K5. Sa mga utod naton, ang Provincial Health Office, mga K5, suno sa ila nga naglabot na sa 35,610 ka mga kabataan o kon 51.86% ang nabakunahan na sa ang natawag naton measles rubella supplemental immunization activity sa probilog nga probinsya sang Capiz, mga K5. Ini nga aktibidad ang pinagi sa pagbinuligay sa Provincial Health Office, sa Provincial Government, kaupod ang mga katapos ang local health officers, health workers, vaccination teams, kag mga barangay health workers sa diin. Magadugay ini tub-tub Agosto 28, 2026 ang nasambit nga programa. Ginapangabay naman ang mga ginikanan kag mga guardians sa mga kabataan nga bakunahan ang mga kabataan nga nagaedad 6 tub-tub 59 kabulan ang edad, mga K5, para maprotektahan batok sa balatian nga measles o kag ining rubella, mga K5. Maning dapat gid mag tinguha ang aton sa day mga pinalangga nga tag palamati mga K5 mapalayo sa balatian ang aton mga kabataan dapat mapabakunahan ang aton sa day nga mga puya mga ka K5 kang ligad nga adlaw mga ka K5 o kahapon may ginpatigayon man nga drug by bus operation sa Banua San Carles kag diri man sa bayan sang Banua sang or sa sudad sang Rojas mga ka K5 ining kahapon mga pinalangga naton nga matag palamati sa mga kauturan naton diri sa aton sining pagpangalagad para sa aton sining mga pinalangga nga tag palamati ining mga utod naton nga nagagalamit sa mga illegal drugs sige mga K5 wala untat na pero ubos man sila gyapon dakop sang aton sining mga kapulisan pero magagmay lang ang mga dalagko da wala gid jam makadakpan sang aton mga kapulisan mga ka K5 dapat ang gamot kagang puno amo gi dapat unahon naton mga pinalangga naton nga mga kasimanwa para makwanyo mapapas ining mga ulugtasan naton nga mga kauturan mga kakita. Good morning sa kay Rinante paki-greet man sa kay Rapul Yudila happy birthday subong adlaw dira sa Banuasang Panitan Roslyn Hermo salamat gid papamati dira sa may Esperanza Hamindan Albert Agassi dira sa mga Camp Peralta Hamindan kapiso mga taga Camp Peralta good morning sa inyo tanan-tanan mga K5 Madam Ruby Gonzales si Tarubi good morning Jantern Gonzales mayong anga mga K5 iban pa nga mga balita kay impormasyon naton panumbalikan pagkatapos gid lamang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo palihog standby
0: ang kampiyon nga istasyon sa Pilar Capiz 89.7 K5 Radyo Tagbuanay D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Anay. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinikas. Sport Biotics DGX 500 ang free radical neutralizing supplement ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant likawan ang komplikasyon kag balatian mag DGX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant DGX 500
8: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Siyela, sa mansalingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
8: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DGX Beauty Soap.
10: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabakang sa mga butika.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa?
12: Kag nagabaho ang kilikili?
14: Mag-Clinical Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinical Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinical Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Pretonyo, tay, musta ang bulang kape, pre?
16: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
15: Di nakabalo manusik?
17: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maka kag babuwaska.
18: Garagapataas ang energy kag stamina
17: para sa mas madugay nga performance.
15: Di pre, musta po lang kape, pre?
16: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
18: Extend Food Supplement for Men.
13: Tigasin.
19: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
18: Mag Eye Care Gold Capsule ka.
19: Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata.
18: Eye Care Gold Capsule
19: may aras ang lutein,
18: vitamin A,
19: vitamin E,
18: vitamin C,
19: zinc
18: kag bilberry extract
19: para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health.
18: Mag-inom sang Eye Care Gold.
19: Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops at adlaw.
20: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguara 89.7.
21: Pilar Kapi.
22: Tang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
1: Balik pa naman din sa atong singapag pala sa palatuntunan balitang K5 sa umaga sa Lunes edition sa atong singapag pala 39 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 mga ka K5. Matamat ka mo, di mo na. Matamat na pamahaw. May klase mga K5 inom na sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. Nag-initiate na kita sa atong saling attendant broadcast sa atong mga sister station mga ka K5. Panunan natin pinakamabalita kagay informasyon sa atong sa mga kaopdanan sa field. Kalakip man sa atong saling mga kaprobinsyahanan. Nga mga kaiping naton mga ka-K5. Pag-share sa aton sininga live to Jisrael Colasino. Good morning. Sa may Batangas mga ka-K5. Salamat kin sa pag-upod. May pagpamati din sa aton sininga program. Check na to na ang aton mga sister station. Nara na. Welcome and good morning K5 Buas sa Visayas.
23: Sa may storage ice plant sa may barangay 1. Sige. Dire na kita mga ka-K5 sa aton sininga K5. Kamustahan si Eileen Sukita dira sa Dulao, Bago City, Maingaga. Griseline Grimio, Maingaga sa Kabug. Areglado. Kantuan ta na mga ka-K5, mga aton sininga mga sister station. I-check ta na mga ka-K5 po nakatabid na sila sa aton. Alas 5.41 na. I-check ta na mga ka-K5, mga aton sininga Iloilo, kunara ng Iloilo, Iloilo, ara ka na Iloilo, Maingaga.
24: I'm here, aray ng Iloilo. Balik si Mudra, kakipa babes.
23: Kampyon Iloilo. Madamo gigi salamat si Ray Iloilo. Katuan na to na ang aton sininga kapis, ang Pilar Kapis, Sir Jobert Lago.
1: Good morning kay Five Wasa Visayas, Negros Island Region, Sir Babes. Nakatabid na ang probinsya sang kapis. Makanay ka na yung panahon, naka-DTX Coffee Mix na. Back to you, Bacolod.
23: Makanay kanay ang panahon sa Pilar Kapis mga kakipay. Ambot sa antiki ko, makanay kanay man ang panahon dito sa tambalang ni Smar sa antiki.
25: Kanami amon nga Lunes, matawhay. Good morning, Daddy Babes Robert. Good morning, K5 Boss Sir Visayas. Naka-mighty siren kami para nga likaw kami sa mga balatian. Kay Bas, kagamunta na nga immune system. Kampiyon na signal, play kanimo Bacolod.
23: Salamat gid tambalang Miss Mar Sir Melmar, salamat gid Sir Nesto dira sa may antiki. Katuan na to ng kalibo, kamusta ang kalibo Sir Michael?
26: Good morning K5 Sir Bisaya, Sir ABP, Rojas, good morning sa antiki, good morning man. Oh, kampiyon ang signal, naka-detect coffee mix na kita kay naka-detribayo. Balik sa imo. Daddy Babes, Robert.
23: Salamat, good, Sir Michael. O, dire na kita sa atong sininga mga balita. Karon nga aga, sa atong sininga mga balita. Unaan na to ang Pilar Kapis. Kamusta ang Pilar Kapis, Sir Michael, Sir Jobert Lago?
1: Good morning once again, ABP. Sa atong mga kaoptanan, mga nagapangunan nga balita kang impormasyon dari sa amon sa probinsya sang Kapis, sa siyudan sa Rojas. Daw puro na lang patay din mga balita sa amon mga K5 duhang patay sa duhaman ka magkatuhay nga pagkalumos diri sa amon sa siyudad sang Rojas kag sa Banwa sang Panay kahapon nga adlaw mga K5. Isa ka speeder persons with disability na lumos sa may Rojas City sa Baybay area kag sa bahin sang Banwa sang Panay sa barangay Marugumbilan Panay Kapis isa ka grade 10 student mga K5. Nagahiwat pa sa ngayon sa kadlawan, patay mga kauturan. Samtang, isaman ang patay matapos nga ginsaway ang ining bata, mga K5, nga hindi pag paandaron ang motor kay tuman kagahod mga K5. Ginsaway lang gid sang senior citizen. Wala gid makuan mga K5 kaagahon mula sa 2 sa kagahon pag katabo sa insidente ginbalikan niya ang senior citizen mga K5 kag gin buno mga ka K5 diway gid ka kuan open mapler no ang nasambit nga motorsiklo mga ka K5 idakop ang suspitsado samtang ang biktima mga K5 tigid dala sa ospital gindeclare nga dead on arrival. Samtang ang patay sa Amon Dinamo man, tatlong patay sa Dingge sa probinsya sang Kapis, samtang limang patay sa kaso sang leptospirosis. Amo na mabalita din sa Amon sa probinsya sang Kapis, kag siyudad sang Rojas, back to you, Kalibo or Bacolod.
23: Grabe pa, tiyan naman to dito ya sa Pilar Capiz, mga ka-K5. Ito na to niyang Iloilo, Sir Ray Espiha Umalay, Iloilo.
24: Umiling K5 Western Visayas and Negros Island region, mga nagatanguna nga mabalita diri sa probinsya kag syudad sa Iloilo. Ang mga kapulisan sa pagpanguna sa PRO 6 Police Provincial Okon na Iloilo Police Provincial Office kagasang Police Regional Office 6 amuman sang Iloilo City Police Office magapatigayon sila sa bilog nga Western Visayas ka labi na diri sa probinsya sa Iloilo kag sa siyudad sa Iloilo sa ginatawag nga school safety kag emergency preparedness mga ka K5 no agod nga paalinton sa aton mga manunudlo kag mga estudyante kung paano sila proteksyonan ang ilang kaugalingon pananglitan nga may kinagamo nga magtuhaw sa sulod mismo sang ila sinitag sa ka mga bulutuan o kon eskulahan. May nauna na nga mga eskulahan diri sa siyudad sa Iloilo, mga ka-K5 ang nagpatigayon sa ginatawag nga simulation exercise para sa school safety kag emergency preparedness, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 lakip na diri ang mga posibilidad nga matabo, no? Lakip na diri ang mga natural calamities and disaster no? Kasubong sang linog kagang ining mga recently nga mga nagakatabo sa sulod sang eskulahan ilabinagid ining pagpanglutang no? Sa aton sini nga mga ka-K5. Isa man sa mga ginalantaw ang posibilidad nga pagpatigayon o kung pag-adapan sang pila ka mga eskulahan sa ginatawag sini nga pagsuksok sang transparent bag. Una na naton sini nga gin-share sa inyo nga sa Parara National High School sa May Barwasang Tibawan nagpatigayon ang Parents and Teachers Association nga ipasuksokon ng tagsa ka mga kabataan sang transparent bag para nga hapos ang pag-identify kag pag-check sang mga gwardiya sang unod sang ila sini nga mga bag mga ka-K5. Muning mga latest na muna update ah. Kag ma-share dira sa inyo, balik sa inyo dira, Bacolod.
23: Madamo gid nga salamat Sir Ray Espiha Umalay sa Iloilo. Katuan na to ng Antique Antambalang ni Smart Antique Salmanmar.
2: Mga talalupang doon naman nga balita dyan sa probinsya ka Antique, madugon nga disgrasyatos may kulasi, K5 Western Visayas sa Northern Antique, kay Bedarwa ka motorsiklo, nagbinunggo anay, nagagawa sa investigasyon nga ang dyang sang kamotor ma-overtake dahil sa sarakyan, garing ti. Why na nakita nga may gaburhot man nga motor, sugalaw na spiak nga linya, bumunggo anay, kinang darwa, patay darwa. Ang sara, driver kang sang kamotor, ang sara, ang angkas man to kasara, darwa man ang pilason na. Kag-stable naman ang kondisyon ka diyak ang mga nagkarapilasan. Wipe't mga helmet, tapos why man lisensya ang embolbado sa aksidente.
3: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, amiangat sa elevator kang Angel Salazar Memorial General Hospital nga buhay rin ginareklamo kang mga pasyente kag mga bantay kay nakaapoy sanda pasaka panaog sa 6th floor. Hambal kang aman na OIC Chief of Hospital nga si Dr. Melinda D. Pichayco lauman rin kuno nga magamit sa masunod nga bulan kang Setyembre ang wara nagagana nga elevator. Nagmalfunction dya katong nagligad pang May 22, 2023 apang ang major malfunction na kuno katong April 19, 2026.
2: Para so far mga balita na mong just probinsya Kantike. Balik ka ninyo dyan, Daddy Babe, Sir Robert.
23: Madamugid nga salamat, Antike, ang tambalang ni Smar, mga ka-K5. Gatuan na to ng Kalibo. Kalibo, Sir Michael.
26: Sa mga balita, dere sa Banos ang Kalibo, kabilog ng probinsya, Aklan, isa man ang patay kag isa ang pilason matapos magluntad ang isa ka-vehicular accident. Sa Banos ang New Washington, ang driver nga nagapangidaron 42 anyos, takay ini sa motorsiklo po dang iya upod nga rider mga ka-K5. Nagapauli na sila sa ila panimalay dire sa Banwasang New Washington. No? Pag-abot sa barangay Candelaria, may kakilala sa nga ginbusinahan niya. Wala niya makita ang isa ka L300 van nga nakaparking sa kilid sa karsada. Binungguan niya mga ka-K5. Grabe ang kasamaran niya sa liog. Matapos nga matuslok, ini sa nabali nga side mirror sa iya liog. Gindala sa hospital pero gindeklara nga dead on arrival. Mga ka-K5, ang angkas ni ara gyapon sa hospital. Kagduga nga balita, may sunog man niya natabo, nagsimba lang ang bilog ng pamilya. Pagpauli nila, wala na sila balaya. Natabo ang insidente dire sa barangay Dungon sa Banwasang Numansya, kahapon sang kaagahon mga ka-K5. Nagsimba lang sila sa Banwasang Makato, ang according sa Bureau of Fire nga na-interview sa K5 News team, wala man sila sang nabilin nga mga appliances o may mga ginaluto abing nabilin kag mga appliances nga nakasaksak. Gani, hindi pa matumod subong ang ginhalinan sang kalayo. Kag nasunog ang laptop, motorsiklo kag bisikleta nga according sa Bureau of Fire Operational Procedures manual ginabana-bana mga 67,500. Kag posible pa ini magtaas magsaka mga ka-K5. Masubo ini kay nagasimba lang pagbalik wala na balay. Amo ni mga balita di sa Kalibo, balik sa imo Dadweb si Robert.
4: Madamo gyud nga salamat Sir Michael Celorio dira sa Kalibo mga ka-K5 ang mga balita namo diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Sang nagligad to nagpatigayon sang Oplan Bulabog ang aton sining mga katapo sang kapulisan. Ang Bacolod City Police Office sa pilag ka mga purok sa may barangay Singkang Airport, mga ka-K5 sa pagpanguna ni Police Major Randy Tapang, hipis ang Bacolod City Police Station 8. Ilagin na panumdom sa publiko ang kaimportansya mga ka-K5 sa E911 hotline. Kamanti ka damo, ugid mga ka-K5 sa subong ang hindi pagin makabalo. Kagisa pa, may mga tinion man kun kaisa nga nagtawag ta kag may emergency tapos sa gasabat man pero lain ng why man ginasapak mga ka-K5. So isa man sa mga dapat iklaro mga ka-K5 ba sa pareho nga operasyon ginserbihan man sang warrant of arrest ang pila ka mga persona nga may ara sang pending nga kaso.
5: Sa pihak na bahin bana ginluthang sa atubang mismo sang iya asawa sa sulod sang salakyan, natawo ining insidente sa barangay 1-A sa banwa sang Manapla, Negros Occidental. Kung sa diin sang malapit na ini sila sa gasolinahan, may riding in tandem nga nagpalapit sa ila kaginluthang ining driver nga mo ining bana kag ang asawa nagapungko sa backseat kag suno sa report ining biktima ginkilala kay Mauro Estrella sang nasambit nga banwa. Suno naman sa pump boy sang gasolinahan, nabatian niya ang apat kaasud-asud nga lupok kag didto nakitaan nga biktima

0: Billy Diseo, Bula, sir, good morning. Dira sa may South Pacific Ocean, nga utaw-utaw sa sining matinion. Giselle Marco, good morning sa kay Giselle Marco sa barangay sa Pian, Lunoy, Roja City, mga ka-K5. Mga balita nasyonal nga nabilin sa aton sining pagpangalagad, mga ka-K5. At haling report, no? Halin sa ka-K5, Roldan, Bisana, Villarreal. Kamot sang pulis na utod matapos ginlabo sang nag-amok na suspek. K5 Roldan, go ahead please.
1: K5 News FM Live Report.
0: Alvin? Dahil lang gid, no? Audio lang ang nakita. Anong support diin? ilang gig kay gina... Arena, proceed.
2: Nautod gid ang wala nga kamot sa isa ka pulis matapos ginlabo sang suspek sa barangay Kalalahan sa Noseca, Marina Sur. Nagluntad ang insidente udto sang Agosto 22, Sabado sa nasambit nga lugar. Ginkilalang biktima kay Police Staff Sergeant Noli Miranya, assigned sa San Jose Municipal Police Station. Sandig sa report, ginapakalma ni Miranya ang 38 anyos niya suspect na may diferensya sa paminsaron nga may dala nga bit-bit nga sanduko. Samtang gidatingwan ining istoryahon sang biktima, hinali lang iniginlabo sang suspect rason nga nautodgid ang wala sininga kamot. Napilitan naman ang iban nga kaupod ni Miranya nga luthangon ang suspetsado rason nga nagangkon man inisang pila sa hita. Sa karon, lunsay ginabulong sa ospital ang biktima nga polis kagang suspect.
3: Ini si K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Roldan. Sa mga balita, mga K5, dugang mga balita nasyonal, pila ka miyembro sa PNP, PhD sa NCR, ginpahalin sa pwesto, mga K5. Ini matapos nga ginkonfirmar sa Philippine National Police Highway Patrol Group o kon na PNP, PhD, HPG mga K5, pinagi sa Administrative Relief Order sang NCR Chief kagdusi tanan ka mga personnel sang Regional Highway Patrol Group mga K5 matapos na ulamid sa ginapahayag nga komprontasyon sa mga katapos ang Bureau of Customs samtang ginawasak ang mga ginkonpiskar nga mga spagled nga mga sigarilyo sa Bulacan. Naibaluan nga ginsaylo sa Personnel Holding and Accounting Section ang mga pulis epektibo sa tanalikdan nga adlaw pit sa 20 mga K5 samtang nagadalagan ang investigasyon sa nasambit nga insidente. Suno kay HPG Director Brigadier General Romel Batangan nga nasambit nga mga tikang nga pagsaylo sa kamay lamang sa pagpadayon sa investigasyon samtang hindi naman klaro kung nga man ginraid sang HPG NCR ang among lugar rason nga hugot ini nga ginimbisigran ni Batagan mga ka-K5 samtang PBBM ginpirmahan na mga ka-K5 ang isa ka executive order number 122 agud papakuron ang critical minerals industry sa Pilipinas. Matapos na ginpirmahan ining executive order nga tinutuyo sininga pabakuron ang industriya sang critical minerals sa pungsod. Nakatuyuan man sining sa nasabit nga mando mga ka-K5 agud pagin nga mapabakod ang mga mineral nga importante sa clean energy, transition technologies, advanced manufacturing, digital infrastructure, national defense ug iban pang mga strategic industries para sa industrialization sang energy security, economic resilience and sustainable development mga ka-K5. Sa idalom sang executive order 112 ginmanduan ang Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau, kag magapatigayon sang National Exploration Program, kag magpagwa sang Philippine Critical Mineral List mga ka-K5. Gipabakod man sa nasambit nga use it or lose it mga ka-K5 policy sang mining industry samtang padasigon man ang privatization sa government-owned mining assets kag ginadeklarar bilang mineral reservation and freed up areas kag mining assets mga ka-K5. Kabayin man sa mga tikang ang pagpadasig kag pagpatigayon sa ginatawag naton digitalization sa mining permit kag paagi man sa ginatawag

0: tawag na ton nga virtual one-stop shop mga ka-K5. Kadungan sini, gin-reorganisa man sa executive order ang Mining Industry Coordinating Council nga ginapangunahan sa bilang chairperson amo ang taglikom o konsekretary sa Department of DENR kag Department of Finance mga ka-K5. Sabi nyo, i-privatize pagid mga pinalangga naton nga mga kasimanwa. Good morning kay Ma'am Lisa Barrientos, nga nagaupod sa itong sining pagpangalagad, Eugene Roda Valencia, pakigreet man sa kay Roda Valencia, kag kay Tulio Sangkasanayan Pilar, nga nagapamati subong ang mga tinion, Christina Patricio Basia, good morning, and happy Monday, mga kakikin. Mga viewers naton, damo-damo subong aga, no? Mga K5, salamat-salamat, gid, ako sa inyong pagpamati. By the way, ni malipat mga K5, mga senior citizen naton, mga PW ni naton, kag sa may mga balatian mga K5. Kaya gusto maka-avail sa serbisyo mga K5, may kantanan sa anibersaryo sa K5 Radio Tagbuanay si kaduha nga tuig mga K5, magkapatigayong kita sa mobile laboratory. Kag medical check-up, libre laboratory, x-ray, ECG, urine analysis, blood test, kag medical consultation, kag may libre nga bulong mga K5. Ang aton sining ikaduha nga tuig anibersaryo sa K5 News FM sa September 4 mga K5, mayara kita medical laboratory and medical check-up diri sa Bainsang Civic Center alas 7 sang aga. Kita kits kita mga K5 ang ini nga programa Buylog nga dulong sa K5 News FM kag municipal government sa Banwa sang Pilar sa bulig ni Congressman Howard Ginto mga ka-K5. Dolores Abilardi, good morning. Thank you so much sa iyo sing pagupod sa ato sing pagpangalagad mga ka-K5. Opo na kilamang sa ato mga sister station ang Spearhead Kalinong Radio sa Banwa sang Hamida nato sa ning 100.9 K5 News FM Rojas. Mga technical partners sa itong subong kaagahon, Chip Nilsson, Puntillas, ka-K5 Jubic Robert, at mga field reporters, news reporters, nga nagdulog sa mga balita at impormasyon. Salamat, salamat, kid. Technical partner ko din sa Banwa sang Pilar, ka-K5, Alvin Pagunsan. Bastante sa tulog, na sobran sa lagaw. mga ka-K5. Inyo ko boss Gabriel Kalagad sa kanyang ka-K5 Jubert Lago para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kakalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM. Good morning!
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. News FM. E3 Pio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Pio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Mataas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka!
1: Base UTI na ina!
2: Mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw o nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
4: Punggod kag rashes?
5: Mag DTX 500.
4: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
5: DTX 500.
4: Bakal na sa mga butika.
6: DTX 500.
7: Di na kanon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
8: Sa kadlo ka maginom
9: sa DTX 500.
7: Sa primero katatlo sa subong kaduha na lang.
8: Subong kamusta?
7: Oy, na halin sa nag-take kami sa DTX 500 ay nagugina pa
6: DTX 500 Mighty Seed ang alkaline

0: sa skwela. After ko na sang sige-sige ko na magamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng kumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or gina sipon ko. So, amuna, thank you gid sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Extend the food superman for men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baaya. Ayaw gid kami ni Mister.
2: Extend food superman for men. DTX 500.
7: O si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko gid ang akon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akon nga friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Eye Care Gold. Ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. E3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
9: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
10: Sporbiotics, ang best friend sa mga kabulan. Babaihan. Sporbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
11: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
12: Ew! Yucky!
11: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epic. Tibo. DTX 500. DTX 500.
13: Q7 lot.
14: Nung ginabatsyag mo sa
13: high blood gid ko.
14: Kailan sa una ang imo?
15: Blood pressure.
13: 180 over 100.
14: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
13: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Sipon. At trangkaso. Pero huwag mag-alala. Dahil andito na ang Mighty. Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
16: Hi, ako si Rose.
12: Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
14: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal mga butika.
11: Healthy nga uto.
18: Hi, Dennis Juanes.
11: Matalong kag alerto nga paminsaron.
18: Hi, Dennis Juanes.
11: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
19: Gabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Klinika del Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City

0: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FDEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Miss si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko si Joshua Darren Villavion.
5: Ni si Kirby John Panes Agraban.
2: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow!
7: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:11 na sa aga.
2: Live, ikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kag-diban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.
8: Morning Newscast.
7: Mga ka-K5, sa aton mga pangulong dinalan. Una kita ka-K5 sa dalagan sa aton nga paniyampo.
2: K5 Bantay Panahon.
9: K5 Bantay Panahon.
7: Southwest monsoon ang nag-apekto sa bahin sa Northern kag Central Luzon.
2: K5 Top Story.
7: 6 million na apektuhan sang habagat, tatlo ka tropical cyclone suno sa NDRRMC. Tatlo patay sa dengue sa Capiz.
10: 5 patay sa leptospirosis.
7: 3 ka motorista patay sa magkatuhay nga aksidente sa Capiz.
10: 2 patay sa pagkalumos.
7: Tigula nga nagasaway o kung nagsaway sa magahod nga tambotso, ginbuno patay.
10: Lawas ang estudyante nga nalumos sa suba sa Panay, nakita na.
7: Panay PNP nagapati nga wala sang foul play ang pagkalumos sang estudyante.
10: Lalaki nga may bit-bit nga armas lutang, arestado, droga, duga nga nakuha.
7: High value individual, arestado sa tapas.
10: Ranked number 2 municipal level most wanted person, arestado.
7: MRSIA vaccination sa Capiz, yara na sa 51%.
10: Brian Curley Basketball Academy halin sa Australia. Nagpasakop sa Roa City Invitational Tournament
2: 2026.
7: Duha patay matapos nagbunggoanay ang duha ka motor sa Kulasi.
10: Bato National High School kag Dr. Vicente F. Gastillo Memorial National High School mangin opisyal nga representative para sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition.
7: 23 anyos nga lalaki nga ginpatay sa Bacolod. Wala lang sang nagtuhaw nga witness Tob-Tob Subong. Mga senador, handa nga baguhon ang oras ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte suno kay Lacson.
10: 46 ka mga overseas Filipino workers gikan sa Kuwait. 17 ka mga marino nga Pinoy, luwas nga nakapauli sa pungsod suno sa uwa.
7: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. gimpirmahan na ang Executive Order Number 122. Agod pa bakuron pa ang critical minerals industry sa Pilipinas.
10: Halit sa agrikultura bangod sa habagat, kag tatlo ka mga bagyo naglabot na sa 1.79 billion pesos suno sa DA.
2: Balita International.
7: Death toll sa Ebola outbreak sa Congo. Nagdangat na sa masobra 2,500.
10: Gera sa Middle East kag sa US. Di una nga tapuson suno sa presidente sang Iran.
7: Kag President Donald Trump gintawag nga American territory ang Strait of Hormuz.
2: Balitang negosyo.
7: Importasyon sang kalamay. Kasangkapan sa pagpapag-uhon na pagpagkaon sa merkado.
10: Green Archers na kabawi sa fourth quarter kagin lutos ang Dalta Altas.
7: Alexi Cruz nagbiya sa Masters of the World Philippines 2026. Kag K5 ang mga panawagan kag pahibalo.
2: Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo. Mga pahibalo, garga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo.
7: Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na. Subong adlaw ka K5 sang Lunes sa petsa 24 kita sa bulan sang Agosto tuig 2026. Ka K5 sa gihapon kaupod ang inyong mga tagbalita.
2: Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalano.
7: Sarang kami ka K5 mabatian pinagi sa 100.9 nga lilisuan sang inyong mga radyo. Subong man mabatian kag malantaw pinagi sa amon nga mga Facebook live pages ang K5 News FM Rojas.
10: Kag K5 NFM Rojas Digital.
7: Pinaagiman kay K5 sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar. Kag K5 direkta na kita sa dalagan sa aton nga paniyempo.
2: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
7: Southwest monsoon ang nag-aapekto sa Northern kag Central Luzon. Samtang ka K5 ang mayara sa isa ka tropical cyclone nga yara sa guha sa Philippine Area of Responsibility. Sandig sa pinakauliman nga report sang pag-asa sa diin yara ini sa kalayuon nga 330 kilometros na silangan sa southeastern Luzon. Dala sini ka K5 ang hangin nga nagalabot sa 55 kilometros per hora malapit sa sentro. Samtang may pagmadlos naman nga tubtob 70 kilometros per hora. Nagahulag ini ka K5 north northeastward sa kadasigon nga 10 kilometros per hora. Samtang ang tropical depression Neneng naman ukod ang anay bagyong Neneng ang yara na sa kalayuon nga 520 kilometros north sang Itbayat, Batanes. Dala sini ka K5 ang hangin nga nagalabot sa 55 kilometros per hora malapit sa sentro kag mayra sang pagmadlos nga tubtob 70 kilometros per hora. Nagahulag man ini west southwestward sa kadasigon nga 15 kilometros per hora. Kag K5 ang adlaw nagbutlak alas 5:43 subong aga kag magatunod naman alas 6:14 karon sa gabi.
2: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon. DTX 500 Morning Newscast.
7: Kag-K5 inyo nabatian ang dalagan sa aton nga paniyampon subong adlaw sang Lunes. Direkta kita ka K5 sa aton nga top story of the day.
2: K5 top story. K5 top story.
7: Nagdangat na sa masobra 6 milyon ka mga individual ang naapektuhan sang habagata kag mga bagyong Luis, Maymay kag Neneng suno sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Base sa datos, 6,913,577 ka mga persona o kung 2,015,897 ka pamilya ang naapektuhan sa magkasunod nga malaing ilakat sang panahon. Nagika na mga apektado ng mga individual sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, National Capital Region, Calabar Zone, Memaropa, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula. Samtang 29 naman ang nabalaga na patay base pa sa datos. Angot sini, naglabot naman sa masobra 1 billion ang balor sang bulig nga nahatag sa Department of Social Welfare and Development o kon DSWD sa mga apektado sang magkasunod nga kalamidad.
2: K5 top story. K5 top story. DTX 500 morning newscast.
7: Ka K5 inyo nabatian ang aton nga top story of today. Direkta naman kita ka K5 sa mga balita nga natipon sa ngulot balitaan sa K5 Josefa Marrojas. Mga balita nga nagakahinabo sa probinsya sang Capiz.
2: Balitang lokal.
7: Tatlo na ang nabalag nga napatay sa balatiang yung dengue sa probinsya sang Capiz sumugod Enero 1 to Agosto 15. Base sa datos, duha sa mga napatay ang nagikan sa siyudad sang Rojas, kag isa naman sa Banwa sang Tapas. Naibaluan nga sa karon nagdangat na sa 597 ang nabalag nga kaso sang dengue sa probinsya. Ang nasambit nga numero ang mas marubo sang 42.21% ikumparar sa 1,000 ka mga kaso nga na-record sa kapareho nga panahon sa dong tinalikdan nga tuig. Sa pihak nga bahin, 12 naman ka mga barangay sa probinsya ang may clustering sang kaso o nakabalhaga sa hindi magrubo sa 3 ka kaso sa nga mga balatian sa sulod sang 4 ka magkasunod nga simana. Kalakip sa nasambit nga mga lugar amo ang mga masunod: Poblacion, Ilaya, Cuartero, East Villa Flores, Maayon, at Tiplo, Mambusaw, Malagabi, Cuartero, San Pedro Pilar, Bagulawaan, Luktugan, Kagbilibili sa Rojas City, Daan Banwa, Malitbog, kag San Nicolas, sa Banwa naman, sang Tapas.
10: Samtang nagdangat na sa 5 ang numero sang napatay sa balatian nga leptospirosis sa probinsya sang Capiz sa mga Enero 1 to Agosto 15 sining nga tuig. Sa datos nagikan sa Provincial Health Office o kon PHO, naglabot na sa 33 ang kaso sang sining nga balatian sa probinsya. Ini ang mas manubo naman sang 15.38% kon ipaanggid sa 39 ka mga kaso nga naka-record sa kapareho nga panahon sang tinalikdan nga tuig. Naibaluan nga ang leptospirosis sang isa ka balatian nga dalas ang bakterya nga Leptospira. Ini ang masami makuha gikan sa tubig nga kontaminado sang ihi sang mga sapat, ilabi na sang mga ilaga. Ang sintom o kon ang mga sintomas sini amo ang hilanat, pagsakit sang ulo, pagpalangurog, pagpalanakit sang lawas, pagpalanuka, pagpalamula sang mata, pagpalanakit kag pagkutoy sang tiyan. Bangod sini ginapanumduman ang publiko nga likawan ang pag-ubog sa baha ilabi na gid sa mga individual nga may pilas o kon open wound, ilabi na subong ation sang tig-ululan.
7: Sa pihak nga bahin mga ka K5, patay ang 3 ka mga motorista sa magkatuhay nga aksidente sa dalan sa Capiz. Agosto 18, ginbawian sa kabuhi si Police Staff Sergeant Francis Dordas, 40 anyos, nakadesignar sa Dao Municipal Police Station matapos na aksidente sa ginasakyan nga motorsiklo pasado alas 9 sa gabi sa nasabit nga petsa sa Barangay Poblacion Ilaya Banwa sa Dao. Nagagwa sa investigasyon nga bumunga motorsiklo sa gutter kag natumba antes na igo ang ulo sang biktima sa isa ka angle bar sa kudal kag napatay sa lugar. Sa Mambusaw, napatay man si Alias Junior, isa ka senior citizen, matapos magbungguan na yung iya ginabareho nga motorsiklo sa kasugata nga elf truck sa Barangay Pinay, Agosto 9. Sa di nag-angkon sang patal nga pilas ang biktima nga ginturaan sang iya nga kamatayon, samtang minor naman nga pilas ang naangkon sang driver sang mga truck. Sa pihak nga bahin, wala naman nakasalbar sa kamatayon ang 60 anyos nga tigulang nga ginkilala kay alias Manuel matapos bumunggo ang iyang ginamanaw nga motorsiklo sa barikada sa sitio Pamantawan, Barangay Mianay, Agosto Vyente. Sa investigasyon sa kapulisan, nadulanin isang kontrol sa di natumbak ang nagkulob sa dalana. Samtang padayon naman ang investigasyon sa kapulisan sa tatlo ka magkatuhay nga insidente.
10: Sa piyak nga bahin, patay ang duha ka mga individual sa pagkalumos sa separadong adlaw sa kaglugar sa Kapisa. Una, nakitaan nga nagkulob kag wala na sang alento ang isa ka ginakabig person with disability o kon PWD nga lalaki sa higad sang dagat sa sitio San Juan, Barangay Baybay, Ruas City, aga sang Biyernes, Agosto 21. Ginkilala ang napatay kay Anthony Ridge Aranza, 42 anyos, kag residente sang nasambit nga lugar kung sa din ginapayag na nagpaligo ang biktima sa madabaw nga porsyon sang dagat. Nahibaloan nga nagaabot ang tiyon nga nagakatumba kag nagakalipong ang biktima sa diin, isa ini sa mga posible rason sang insidente. Ikaduha naman, isa ka estudyante ang nalumos sa suba nga bahin sang sang alas 6:30 sang gabi, Agosto 22, sa sitio Pangpang, Barangay Agbalo, Panay, Capiz. Ginkilala ang biktima kay alias Venz, grade 10 student, kon sa diin ginapayag nga nagtingwa sa pagtabok ang biktima pinaagi sa paglangoy sa suba agod nga mag-shortcut papauli apang ginapayag nga nalumos iniya. Gilayon nga nagpatigayon sang search and retrieval operation ang mga otoridad. Tub-tub aga sang Domingo, Agosto 23, nakitaan ang bangkay sang biktima. Padayon pa karon ang investigasyon sang kapulisan na angot sa mga insidente.
7: Sa dugang pagka-K5 nga police reports, patay ang isa katigula nga nagsaway sa magawad nga tambotso sa motorsiklo. Matapos ginbuno alas 12:00 sang kagahon Domingo, Agosto 23, sa sitio Manug-Agboy, Barangay Baligot, Maayon, Capiz. Ginkilala ang biktima kay alias Roberto, 65 anyos, isa ka-laborer. Samtang ang suspect naman ang ginkilala kay alias Jomari, 25 anyos, lunsay mga residente sang nasambit nga lugar. Sa interview sa K5 News FM Rojas, kay Police Captain Danilo Lauron, ang hepe sa Maayon Municipal Police Station, ginapayag ang naglabay ang suspect sa guwasang puluyan sa biktima sa kayang motorsiklo nga naka-open muffler. Sunod rin, bangod sa magahod ng tambotso, nagwa ang biktima agad kung taning isuwayon ang suspect, apang naakigini ka nagresulta sa pagsinabtanay, tub-tub nga nabunan na ang biktima. Nag-angkon sang patal nga pila sa walang liog, kagtuong at siya ng biktima, nga madasig inrespondihan kagindala sa Bailan District Hospital, apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor. Voluntaryo naman karon nga nagsungka sa kapulisan ang suspect matapos ang insidente.
10: Sa piyakabahin, nakita na nga wala sang kabuhi ang lawas ang estudyante nga ginapahayag na lumos gabi lasa is imedya sang gabi, Agosto 22, sa sitio Pangpang, Barangay Agbalo, Panay, Capiz. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM sa lugar, gintumod ang among estudyante sa alias nga Vens, grade 10 student, kag residente sang Barangay Magubilan sa amuman nga banwa. Matandaan nga nagdesider ini nga maglangoy papauli sa ilang balay kag natabo ang among insidente. Naibaluan nga naghalin ini sa isa ka hampang volleyball upon sang ilang coach kag kaupdanan sa hubon. Sa subong, ginapreparar na ang lawas sini o kon na sa subong, nagapabilin ang lawas sini sa isa ka punerarya sa among banwa.
7: Sa kaangot nga balita ka K5, nagapati ang kapulisan sang Panay Municipal Police Station nga wala sang foul play nga natabo sa pagkalumos ng isa ka estudyante. Gabi, Agosto 22, alas 6:30 sa sitio Pangpang, Barangay Agbalo, Panay, Capiz. Ginkilala ang biktima kay alias Vince, Jesse 6 anyos, isa ka grade 10 student sang Don Felix Balgos National High School. Kagresidente naman sa Barangay Magubilan sa Dasambit man nga banwa. Sa interview sa K5 News FM Rojas, kay Police Captain Eric B. Jucampo, ang officer in charge sa Panay Municipal Police Station, iyagin payag nga sandig sa investigasyon nga ilagin patigayon, nagagawa nga desisyon gid sa mga estudyante nga maglangoy sa mga suba. Sunod kay Jucampo, sa ilang pagpangusisa sa mga residente sa lugar, ginapayag agintinguhaan pa nga punggan ang mga estudyante, kaginapahulat pa nga may magsugat sa iya. Apang ginkakibot na lang sa mga residente nga naglangoy na inibangod kuntani nga kuhaon sini ang bangka nga nakahigot sa tabok agod gamiton pabalik kuha sang iyang bag kag sapatos. Antes pa man dalayon nga naglugdang sa tubig, nabatian pa sa mga pumuluyo ang singgitan sini nga tabang kag nagapangayo sa bulig. Gilayon man nila nga ginpadulungan apang masubo nga wala na nila ini nga nakit-ana. Naibaluan niya naghalina nga mga estudyante sa isa ka tryout para sa volleyball sa diin upod ang iya sini nga coach kag teammates. Sa muman nga adlaw nagselebrar o kanagaselebrar sang kaadlawan ang mga biktima. Sa subong nagapanawagan ang pamunuan sa Panay Municipal Police Station sa mga pumuloy nga hindi gid maglangoy, tabok sa mga suba agud balikawan ang kasubong insidente kag magapadayon ng investigasyon sa bulutuan para sa pagpaatag.
10: Sa pihakabahin dakop sa mga otoridad ang isa ka lalaki nga may ginapahayag bit-bit nga armas lutang gabi isang Sabado Agosto 23 sa Purok 3, Barangay Akbo, Sigma, Capiz. Ginkilala ang akusado kay alias Jan, 40 anyos, kag-residente sa nasambit nga lugar. Sandig sa impormasyon nagikan sa Sigma PNP, ginapayag nga may nagpalabot nga isa ka concerned citizen sa diin nga may lalaki nga may dalang armas lutang. Rason nga gilayon nga nagresponde ang kapulisan. Pagawas sa kapulisan sa lugar, nakitaan sa akto ang nasambit nga individual nga may dalang hindi lisensyadong isa ka unit sang 12-gauge shotgun nga armas lutang kag duha ka mga bala. Sa pagrikisa, nakuha sa paginakop sini ang apatanan ka sa siyaisang ginapatihan nga droga. Sa karon, nakahunong nini sa carcel sang Sigma PNP kag nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 10591 o kanang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Regulation o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
7: Sa pihakabahin ka K5 arrestado ang isa kalalaki nga ginakabig high value individual matapos nga nakuhaan sang armas lutang kag ginapatihan Shabu sa ginpatigayon nga bybust operation sa Barangay San Antonio Tapas Biyernes ang gabi Agosto 21. Ginkilalang nadakpan kay alias Panpan 29 anos kag residente sang nasambit nga lugar. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Rojas nagikan sa Tapas Municipal Police Station, ginapahayag pa maagi sa isa ka undercover police operative na tigayon nga nadakpan ang mga individual. Nakuha sa paghinakop sini ang isa ka homemade 12-gauge shotgun nga may duha ka mga bala, isa ka heat-sealed plastic sachet nga nagaunod sa ginapatihan Shabu nga ginabulubanta mayaras ang standard drug price nga 6,800 pesos. Nakumpeskar man ang 1,900 pesos nga bybust money. Kung sa diin karon, nagapabili ng arestado sa paghinakop sang Tapas Municipal Police Station kag nagapangatubang sa panumbungod nga paglapas sa Republic Act 10591 o kanang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag Republic Act Number 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
10: Sa dugang pangabalita lokal, arrestado ang isa kalalaki nga ginakabig rank to municipal most o kon municipal level most wanted person matapos nga ginserbehan sa warrant of arrest sa Sitio Ilaya, Barangay Adlawan, Rojas City, Agosto 20, sini nga tuig. Ginkilalang akusado kay alias Dodong, 25 anyos, soltero, kag-residente sang nasambit nga lugar. Ang nasambit nga persona ang nagapangatubang sang panumbungon nga simple arson kagin isyo Agosto 12 sini nga tuig sang Regional Trial Court Branch 15 Rojas City. Ginrekomendar sang korte ang piyansa nga 120,000 pesos para sa temporaryo sini nga kahilwayan. Sa karon, nakahunong na ini sa carcel sang Rojas Component City Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon.
7: Sa dugang pagka K5 nga mga balitang lokal, naglabot na sa 35,610 ka mga kabataan o kung 51.86% ang nabakunahan sa MRSIA o kung Measles Rubella Supplemental Immunization Activity sa probinsya sang Capiz. Ini nga aktibidad pinagi sa pagbuligay sang provincial government sang Capiz kaupod ang katapos sang provincial health office, mga local health officer, health workers, vaccination teams, kag barangay health workers sa diin magadugay tubtob Agosto 28. Ginapangabay sa mga ginikanan ka guardians nga pabakunahan ng mga kabataan na gaedad 6-59 kabulan agod maprotektahan batok sa balatian nga measles kag rubella.
10: Sa katapusan nga balita lokal, isa sa mga international team nga nagpasakop sa Ross City Invitational Basketball Tournament 2026 ang Brian Curley Basketball Academy nagikan sa Australia. Nagabot mismo sa Ross City si Brian Curley agad nga panguna ng iyang grupo sa sila nga prestigyoso nga basketball tournament. Si Curley, isa ka-experiensyal nga basketball coach kag anay man nga hubalampang, ikaduha ka beses nga Olympian kag apat ka beses nga kampiyon sa National Basketball League o kon NBL, isa ka top professional men's basketball league sa Australia kag New Zealand. Sa edad nga 80 anyos, padayon gihapon si Curley sa pagbulig kag bagana sa mga kabataan nga mahilig sa basketball pagi sa iyang basketball academy sa Australia. Natuyan sa academy ang pagbulig sa mga batang atleta nga maabot ang ilang bugos ka potensyal pagi sa paghanas ang basketball skills, pagsalig sa kaugalingon, disiplina sa sulod kagwa sa basketball court. Ang pag-imbitar ni Ross City Mayor Ronnie Dadivas kag ang pag-abi-abi sang Ross noon kag kaingod ng mga munisipalidad kag probinsya sa ilang pag-abot sa Ross City naghatag sa oportunidad sa mga lokal ng mga humalampang kag basketball enthusiasts nga makakita sang talento kag eksperyensya halin sa Australia.
2: Balitang lokal. GTX 500 Morning Newscast.
7: Mga ka-K5 inyo na batian ang mga balita nga nagakainabo sa probinsya sang Capiz. Direkta kita ka-K5 sa mga balita nga nagakainabo sa Western Visayas.
2: Balitang Regional.
7: Duha patay matapos nagbunggo anay ang duha ka motor sa Kulanse. May kaungdan sa detalye si ka-K5 Eileen Rose Montero magbanwa sa K5 News FM on ticket.
2: K5 News FM Live Report.
8: Patay ang driver kang sangka motor kag patay man ang angkas kang kasugalaw nga motor matapos nagbunggo anay sa National Highway sakop kang Barangay Halandoni, Kulasi, Las 10 sa gabi Agosto 21. Sa interview kay Police Lieutenant Rolly Sabado, ang Deputy COP kang Kulasi MPS ha naging pahayag nga ang mga imbolbado amusanday alias June 20 anyos kag angkas nga si alias Ray 16 anyos lunsay residente kang Barangay Kamansihan, Kulasi alias Greg 22 anyos kag angkas nga si alias J 19 anyos lunsay residente kang Barangay Tigbubulo sa Amunga Banwa. Nagagwa sa investigasyon nga halin sa sur padulong sa norte ang motor nga ginamaneho ni alias June kag ginapasuni nag-overtake sa isa ra pa ka motor kung sa diin ginagaw ang linya kang kasugalaw nga motor nga ginamaneho ni alias Greg. Bangad sa impact ginbawian kang kabuhi si June kag pilasan ang anang angkas samtang patay man si J nga angkas ni Greg nga pilasan naman sa aksidente. Suno pa sa opisyal, lunsay wara ti suksok nga helmet ang mga imbulbado kag wara ti driver's license. Sa tulad, regeneran sa establing a kondisyon ang mga napilasan sa aksidente. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
10: Samtang, Bato National High School kag Dr. Vicente F. Gastillo Memorial National High School mangin opisyal nga representative para sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. May detalye sa balita si ka-K5 Shena Suelo sa K5 News FM Sagay.
2: K5 News FM Live Report.
11: Duha ka eskwelahan gikan sa Sagay City kag Cadiz City ang nangin kampyon sa K5 DTX 500 Broadcasting Audition nga gipatigayon sang K5 News FM Sagay sa Barangay Poblasyon 1 Sagay City kahapon ng adlaw Agosto 23. Iniamo ang Bato National High School kag Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School. Sa piyakabahin, nagkapasalamat man ang bilog ng K5 News FM Northern Negros sa Kaduhaan National High School kaghimugaan Bye-Bye National High School nga nagpakita sang ila talento, abilidad, kapotensyal sa broadcasting. Ang Bato National High School kag Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School ang magarepresentar sang K5 News FM Sagay sa final round sa Bacolod City kung sa din ila pagkakontrahon ang managkalain-lain nga eskwelahan sa Negros Island Region na nangin kampiyon man sa mga auditions ang K5 Bacolod, K5 Kabangkalan, K5 Canlaon, K5 Bayawan, K5 San Carlos, kag K5 Dumaguete. Ang mga daog nga eskwelahan sa final competition ay magabaton sang 20,000 pesos, 15,000 pesos para sa first placer, kag 10,000 pesos para sa second placer. Dugang pa makabaton man sang 5,000 pesos nga consolation prize ang wala malakip sa top 3. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ini si KK5 Shina Suelo. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Sa pihagkabahin, 23 anyos nga lalaki nga ginpatay sa Bacolod. Wala sang nagtuhaw nga witness Tob-Tob Subong. May kaugnan sa detalye si KK5 Red Salgado sa K5 News FM, Bacolod.
2: K5 News FM Live Report.
12: Kaso nga pagpatay sa 23 anyos nga lalaki sa Barangay Mandalagan, siyudad sa Bacolod, wala pa sang witness nga nagtuhaw Tob-Tob Subong. Wala pa sang witness Tob-Tob Subong nga nagtuhaw angot sa kaso nga pagpatay sa 23 anyos nga lalaki nga si Alice Javen sa tuong Agosto 20 pasado alas 12 sang kaagahon sa Purok Active, Barangay Mandalagan, siyudad sa Bacolod. Ginsiling ni Police Lieutenant Benjo Abalio Alio, Officer in Charge of Police Station 3, nga wala sang CCTV sa ginuntalan sa krimen, kag wala man sang tao nga nakakita sa suspetsado sa ginian nagpalagyo matapos gintiro ang biktima. Padayon pang investigasyon sa kapulisan sa krimen, kag kun ini ang may kaangtanan sa iya pag-witness sa nagluntad nga shooting incident sa parehas nga lugar sa nagligad nga tuig.
13: Ang isa sa ginatutukan tadi kay ang aton nga victim nun siya witness sa isang previously may case to sa may witness sa isang two suspects man sa last year nga shooting incident.
12: DTX 500 Morning Newscast. Tanis ka K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang Regional.
7: Kang K5 inyo nabatihan ang mga balitang regional. Ini nga balita ka K5 Builo. Gaginadulong sa inyo sa galuan sa healthy nga kape. Detex Coffee Mix ka K5 na kakape ka na ka-detox ka pa. Kang K5 direct na kita sa mga balita nga nagkakainabo naman sa Bugos nga pungsod Pilipinas.
2: Balitang National.
14: Balitang National.
7: Handa na ang pila ka mga senador nga magpatigayon sang overtime para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sino kay Senator Panfilo Lacson kadaman sa majority block handa nga himuon ang regular session sa adlaw samtang ang impeachment taman sa hapon tubtob magabi. Naibaluan nga plano sininila nga himuon nga sa anay nga oras alas 10 sang aga tubtob alas 2:30 sang hapon. Himuon ini sumugod alas 2:30 sang hapon tubtob alas 7:30 sang gabi sa masunod nga bulan. Mahimo pa sunod diri nga maglabot sa alas 11 sang gabi kag ganagob agod masunod lamang ang nakasugdan. Ako nakasugtan nga isa ka witness sa kada adlaw. Ang nasambit nga bagong schedule mahimo ipatuman sa masunod nga semana agod mahatagan sang tsansa nga magisa sa mga senador ang magapungko nga witness. Mahimo nga adlaw sang Lunes o kon Miyerkules iga-anonsyo nila ang bagong oras sang impeachment trial.
10: Sa dugang kagkatapusan nga balita nasyonal, luwas nga nakapauli sa Pilipinas ang 46 ka mga overseas Filipino workers gikan sa Kuwait, kag 17 ka marino nga Pilipino sang MV Minuan Dignity sunod sa Overseas Workers Welfare Administration o kon OWA. Sa isa ka payag ginsiling sang OWA nga nagabot ang 46 ka mga overseas Filipino workers sa kayang Kuwait Airways o kon flight KU-417 sa Naiya Terminal 1 samtang nagabot naman sa Terminal 3 ang 17 ka marino sa kaisang Emirates flight EKS-334 sa Dong Biyernes, Agosto 21. Naibaluan nga nakaluwas ang mga marino matapos nga maigo sang hindi pa matumod nga projectile ang MV Minuan Dignity samtang nagabiyay sa Strait of Hormuz sa Dong Agosto 18. Sa kaisang barko ang 18 ka mga Pilipino nga tripulante sa matabo ang among insidente. Sa dinis sa ka Pilipino nga chief engineer ang napatay. Matapos nga maluwas, gindala sa kasab uman ang 17 nga nakaluwas nga marino antes nga ginpatigayon na ang ilang repatriation. Samtang ginasikaso man sang OWA ang 46 ka mga overseas Filipino workers gikan sa Kuwait kag ginatagan sa mga kinahanglan nga bulig, kalakip ang financial assistance, pagkaon temporaryo nga accommodation kag transportation assistance papauri sa tagsa nila ka mga probinsya.
2: Balitang National. Balitang National.
7: Ka K5 inyo nabatian ang mga balita sa Pungsod, Pilipinas. Direkta kita ka K5 sa mga balita sa luwas sang Pungsod.
2: Balita International. International.
7: Masobra 2,500 na ka mga individual ang nagkalamatay bangod sa Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo. Samtang madasig naman nga naglaptang balatian sa isa ka lugar nga mas malapad pa sa France. Suno ka United Nations Ebola Coordinator Jolene Harness, halos hindi masarangan ang response operation bangod madasig nga naglapta ang outbreak. Nagapanawagan man ini sang dugang nga bulig bangod kasubong nga maubos na sa sulod sa pilang kasimana ang ilang sining nga pondos ang organisasyon agud respondihan ang epidemya. Naibaluan nga sa subong nga outbreak ang ika-17 nga Ebola epidemic sa abong nga lugar kag sadtong uli nga 20 Hulyo nalapawan na sini ang anay pinakadako nga outbreak sa Pungsod nga naglunta tuig 2018 top-top doig 2020 base sa numerosang mga ginigo sang nasambit nga kaso.
10: Sa dugang pang balita international, ginpayag ni Iranian President Masoud Pezeshkian nga panahon na para tapusan ang pila ka bulan nga giyera sa Middle East kay sa Estados Unidos sang Amerika. Sa isa ka pagsinapol, ginpayag sa pangulo nga mas maayo nga tapusan nga gilayon ang giyera samtang silang bay kasarang pa kag may dungog. Suno kay Pezeshkian, ginkilala sang bugos nga kalibutan ang ilang kadalagan kag ginhatagan pagtamod sini nga ang Amerika ang nagataki sa ilang mga eskulahan, ospital kag infrastruktura nga paglapas sa tanan nga mga regulasyon butang nga ginakaakig sunod diri sang tanan. Gindepensahan man sa pangulo ang nakahisugtanan nga Memorandum of Understanding kaupod ang Amerika sa tong Hunyo nga nagatuyo tapusan na ang giyera kag ginpayag na hindi inisinyalis ang kapirdihan para sa Tirana. Ginibos ang Iranian President ang payag matapos nga ginsiling ni Supreme Leader Mojtaba Khamenei nga ginaproban sa diyang kasigtanan para tapusan ang giyera sa pihak sang magkatuhay nga pananawan.
2: Balita International. International.
7: Mga ka-K5, inyo nabatian mga balitang international. Ini nga balita ka-K5, builog nga ginadulong sa inyo sa kaluwansang Clinica Detex 500. Ang Clinica Detex 500 ka-K5 mayara sa mga ingredients nga sarang makabato sa mga nanarisari nga sakit sa kalawasan. Kagay na lamang sang diabetes, hypertension, dysmenorrhea, kagba, damo pa. Ka-K5, agad ba pa bilin nga maging healthy living, mag-inom kita sang Detex 500. Adlaw-adlaw, mabakal sa Clinica, the Alternative Medicine and Wellness Center, subong man sa mga butika malapit sa inyo nga lugar.
2: DTX 500 Morning Newscast.
7: Ka-K5, direkta kita sa patag sang negosyo.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
7: Hindi pulisiya sang administrasyon ang pag-import sang kalamay kundi isa lamang ini kakasangkapan o kon paagi agod ba pabilin nga mapag-on ang presyo sa kagmerkado. Ini ang ginhatagan pagtamod ni Agriculture Secretary Francisco P. Tu Laurel Jr. sa industriya sang kalamay sa iyang mensahe sa 72nd Philippine Sugar Technologist Association Annual National Convention. Suno kay Laurel, mahimo nga gamito ng importasyon kung may temporaryo nga kakulangan sa supply. Agod malikawan ang tuman nga pagbago sa presyo kag maprotektahan ang mga bumalakal nga wala ginasakripisyo ang mga lokal nga producer. Kadungan sinigin payag sang natungdan nga nakatutok ang gobyerno sa teknolohiya kag inobasyon. Agod magtukod sang mas mapagon kag produktibong industriya nga wala nagalaam sang sobra sa importasyon. Ginpayag man ni Laurel nga nagahimo ang gobyerno sang bago nga polisiya para sa mga masunod nga import sang kalamay nga plastaron sa industriya para sa konsultasyon.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
10: Samtang sa balita sa patag sang hinampang.
2: Balitang sports. Sports.
10: Green Archers nakabawi sa 4th quarter kag ginlutos ang Delta Altas. May detalye sa balita si ka-K5 Darren Salomeo Henson.
2: K5 News.
14: News FM Live Report.
15: Nagpakita sa mabaskog nga comeback ang De La Salle University Green Archers matapos ginpierde ang University of Perpetual Health System Delta Altas sa score nga 78-72 sa Roja City Invitational Tournament 2026 nga ginhiwat sa Dinggoy Roja Civic Center. Nakapuntos ang Green Archers sang 9 points sa pagsulod sang ikapat ka quarter. Rason nga ang score ng 61-52 matapos makontrol sang Delta Altas ang halos bugos ang hampang kunsa diin abanse sila sa una tubtob ikatatlo nga quarter. Naibaluan nga patas pa ang score sang duha ka team sa 19-all sa first quarter antes nakahimo sang separation ang Delta Altas sa second quarter kag nagtakop ang first half sa 39-32 nga abanse ang Altas. Ginpapagon pa sang Delta Altas ang ila abanse sa third quarter kag nagsulod sa final period nga 9 ka puntos ang kalayuon sa Green Archers. Apang nagbago ang dalagan sang hampang sa ikaapat nga quarter kunsa diin ang inagresibo ang Green Archers kag nakapuntos sang 26 samtang napunggan ang Delta Altas sa 11 puntos lamang. Agud balis karon ang 9 ka puntos nga deficit kag tapuson ang hampang sa 6 ka abanse nga kadalagan. Nagpanguna sa comeback si Jacob Zion Cortez nga naka-record sang 20 puntos samtang nagdugang si John Clement Makalalag sang 16 puntos. Nagbulig man si Mason Francis Amos sang 11 puntos, 10 rebounds kag 5 ka assist para sa Delta Altas. Nagpanguna si Mark Gojo Cruz nga may 16 puntos apang wala na ang mga ini nakaluwas sa mabaskog nga late game surge sang Green Archers. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ini si Kaki5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
14: Balitang sports.
7: Ka K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang hinampang. Direkta naman kita ka K5 sa patag sang showbiz.
14: Balitang entertainment.
7: Alexi Cruz nagbiya sa Masters of the World Philippines 2026. May countdown sa detalye si ka K5 Maria Rochelle Di Anon Abron.
14: K5 News FM Live Report.
16: Nagbiya siya pwesto si Alexi Cruz bilang Masters of the World Philippines 2026. Siya social media account kit makigbahin siya ganun siya kung sariin bangod sa personal kag professional reasons. Ginpayag siya nga hindi naging madali para sa iya ang desisyon kung sa diin importante sa iyang trabaho, magudin yung iya kabuhi ka ginatawag nga bread and butter. Dugang pa niya, inibangod sa mga oras kag responsibilidad nga iya natalupangdan nga hindi mahimo matingom sa iyang trabaho. Samtang nagpasalamat ini sa gihapon sa mga taga-suporta kag pagsalig para sa nasambit nga pageant. Madumdumang nagdaog si Cruz na itong Agosto 2 sa din wala pa ginanunsyo kung sino ang mga talos sa iya. Ini nga balita ang ginadulong sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Para sa balitang entertainment, inisi ka K5, Maria Rochelle Shaira Di Anon Ebron. Para sa kampiyon.

0: kaan nga lilisuan sa inyong mga radyo. Subong man nabatian, pinagi sa amon yung mga Facebook pages, ang K5 News FM Rojas.
1: Kag K5 NFM Rojas Digital.
0: Pinagi man kay K5 sa amon yung sister station, ang 89.7, Radyo Tagbuan ay sa Banwasang Pilar. Ka K5, sa ngala nagilamang sa bugos nga hubon, sa K5 News FM Rojas. Sa aton nga partner sa technical side, kaupod si ka K5, Juve Cober. Sama nyo news director ka K5, Roldan Bisana Villarreal.
1: Sama nga station manager, Ms. A, Ma'am Ami Orleans Berondo.
0: Kagsamon mabot ka Gamble nga chief executive officer, Doc Ramiloy. Ka K5 baga sunod na ang Foro de los Pueblos, kaupod si ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa katapusan kami ang inyo nga nangintag balita.
1: Ka K5 Rodney Daban Dalanon.
0: Kag ka K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Kapis. K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: First checklist. Gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 because ang D3 Bio ya may ketones. Ang ketones nga gapamayo sa akong memory as a researcher, ang ketones nga gatinlo sa akong brain from beta amyloid plaques, these are dead proteins deposits nga gag-disturb sa aton neurons connection, no? Deposito ni siya sa aton synapse. Hindi ka ka-communicate mayo kung damo ka beta amyloid plaques. Ginasilhig na ni D3 Bio through ketones nga makita sa D3 Bio after process by our body. Come, so, yan. Kung gusto ko nami akon memory, gusto ko may makapasa ko sa akon mga exam, kung gusto ko hindi ko malipat sa ngalan sa akon mga apo sa ulihi, mga D3 Bio ko over ordinary vitamin D.
5: Basahon ta na yung checklist ni Sir Kevin. Uh-huh. Gusto ni Sir Kevin ang D3 Bio over ordinary nga vitamin D3. Tungod kay ang D3 Bio, mayara extra virgin coconut oil nga gina-improve niya ang quality sang gata sang iloy. May araluric acid, may capric acid which compose 20% na sang total fatty acid nga makita mo sa gata sang iloy. Ina research kag study nga ginpublish ang American Journal of Clinical Nutrition. Ang dugang pa niya nga explain sir boy. Sa dira nga ang ano nanay ga inom sang D3 Bio because of the lauric acid and capric acid, this amount of lauric acid kag capric acid gi-increase ya 3 times than the original.
4: Correct.
5: Gabugat ang kuan.
4: Gabugat ang gatas.
5: Oh, ang didi sa kuan. 3 times ang kaysa original nga level sang lauric acid kag 2 times ang capric acid. Meaning pa, ang human breast milk bastante sa lauric
4: kung,
5: acid. Kung naka D3 Bio.
4: D3 Bio. Duangan pagit ang lauric acid sang breast milk.
5: Oh, sang D3 Bio. So, amo na nga kinanglan nga no, painumon gid ang iloy.
6: Kay kung wala abi doc ga D3 Bio, ang bata lang nga makabenefit sang lauric acid, ang sang monolaurin ang iloy hindi. Kitiga produce lang siya mo hatag lang sa bata.
5: Di ba ang MCT, himuunday na siya source of energy.
4: Of, of course, of course.
5: Pero sa mga kaso sa mga iloy, automatic dito na ma-store sa ilang adipose tissue sa ilang breast. No? Para anytime gamagamit na yun.
7: Mapuslan sa bata na yun.
6: Ang ako naman checklist, kung gina-depress ka, gina-anxiety ka, may study nga nagpakita, Doc Sam, nga ang virgin coconut oil is very potential kag magamit bilang antidepressant. Nga man. Sulod diryo, ang virgin coconut oil ang rich in polyphenols kag medium chain fatty acids. Ining ginatawag ni Sir Boy nga mga medium chain fatty acids nga makitan mga potential antidepressants ini nga functional food. Kag indi way labot sina ang serum cholesterol, ang triglyceride, ang glucose, ang corticosterone levels na ganubo sa mga gatik sang virgin coconut oil. Tiari ini sa D3 Bio. Wala ina sa plain nga D3.
2: D3 Bio.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakakadulaan

0: Ito sa resistensya. Nagaluya na ito. Pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon. Kamu ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Pamakal,
2: sumabuti ka. Ako, ma-D3 Bio ko, kag indigig ko sa ordinary D3. Tungod kay amuning pinaka-kampiyon nga nakita ko nga natural antibiotic. Natural antiviral. Di mo ni makita sa ibang herbal, sir boy.
3: Correct.
2: Kung masiling ka natural nga antibiotic, antiviral, di rin ako sa D3 Bio. Nga, sa sini nga panag-on, ari na ta sa grabe naman pagtaas ang ano, kaso sang viral infection, which is COVID, kagiban pa nga flu, o galia, nga mag-inom always D3 Bio para layo ka sa infection, layo magtapik ang kagaw because of the presence of monolaurin. That correct. Monolaurin, hindi mo na makita sa iban nga mga food supplement. Makita mo lang gina sa D3 Bio. So, mo na.
4: You have all the reasons nga mag-shift, no?
2: Correct.
4: Mag-upgrade ka, kay nami man na ang naandanta na. Pero kung may mag-abot nga mas mayo, dito ta.
2: Shift.
4: Dito
2: ka. Pares bala na sa cellphone. Kung outdated na yung cellphone, di... Namigid niya bago ya.
5: Dito ko naman sa bago.
1: D3 Bio.
6: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
7: Ako si Karen. Nadamugid sa akon hair fall. Nag-indi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
9: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
11: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
12: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, mag-ed ako sa akong body odor. Nabuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na-ed ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-putik, ed ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
15: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung ana bawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
17: Ga gabasa na naman bala ang imo.
18: Oh my god. Gab-
3: Kabasa na naman.
5: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman, balaka.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Extend Food Superman for Men.
19: O si Rosanne, baw, akong ba na sang nag-edad ko rin taan nyo, sabala, nag-hara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba? Mami, gidang extend.
18: Extend food supplement for men.
20: DTX 500.
21: Ako si Salvador Estanina, taga-Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumara ko
22: sa nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
21: Salamat sa DTX 500.
18: DTX 500.
23: Sa mga butika.
18: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mabuhon na presyo.
24: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
18: Memory Advanced.

Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City

0: FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time 11 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
2: May nga Galuzon, Visayas, kag Mindanao, syudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 24 kita sa bulan sang Agosto, tuig 2026. Nagapalegna ang Foro de los Pueblos. Sa kinandan kapod sa inyo, ka-K5 sa inyo, Anchorman. Ka-K5 Roldan, Bisana, Villarreal. Ang aton pag-abi-abi sa aton yung mga suki, ng mga ka-K5 nagatutok, nagamonitor na diri sa aton sininga pagpangalagad. Mabatian kita sa 10.9, 100.9 MHz sa inyo FM band, FM dial. Mabatian man kita sa 89.7 FM K5 Radyo Tagbuanay Pilar kag sa K5 News FM Philippines mobile application. Likewise sa K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas sa digital official Facebook pages. Ano ba lang mga balita nga aton pag-istoryahan kag pagatutukan sa bungadlaw sang Lunes mga ka-K5 diri sa aton sininga pagpangalagad. Katapusan nga adlaw or hindi may isa pa ka Lunes nga na bilin. No, before kita magtakop sa bulan sang Agosto mga ka K5. May or ka Lunes subong then may last Monday pa sa sunod nga semana before magtakop ang Agosto. Dosan ulang nag Agosto dugay-dugay ma-end naman ang bulan sang August mga ka K5. Ano bala mga balita nga aton pag-istoryahan subong nga aga? Dua patay sa separado nga insidente sang pagkalumos diri sa probinsya sang Capiz. Ibalon ta ning istorya sa likod sining duha ka mga separado nga insidente mga ka K5. Isa diri natabo sining weekend kun sidin istudyante nga nagatabok sa suba na lumos mga ka K5. Driver sa motorsiklo nga ginsita bangod sa magaod ga tambutso namuno. Biktima nga 60 anyos patay. O ka perwisyo na sang tambutso sang motor sining palak-palak nga ni kay ginsita namuno ang animal mga ka K5. Sa dugang pangabalita sa kapersona sa Sigma nakuhaan sang pusil kag droga samtang punong barangay Giovanni Balsote sa Barangay Bulo ginapalin sa serbisyo sang ombudsman. Ibaloon tabi kamusta subong ang sitwasyon ni Balsote kay nagligad to ging kadtuan sang news team ta si Balsote sila balay may nagsabat guro ila kabulig to. Mga ka-K5, kay do iudo wala man sang manner, sabi magsabat, so basi kabulig to or stranger mga ka-K5, kay isa mas mayad pa gani batasan ang kabulig sang sa amay. No? Do wala bala damil magsabat, aproti tinguan tala buton liwat si Balsote, ano ginabing galgal nga naglabot ni sa punto, nga nagpapanaog niya sang dismissal order ang ombudsman or naginasipa sa serbisyo si Kapitan Balsote. Ano man ang reaksyon diri sang complainant mga ka-K5 kay na duktan ang punong barangay. Swerte siri sang number 1 nga barangay kagawad. Base kag before election makabulo sa pagkakapitan. Samtang Capiz Police Provincial Office ginapaligmat ang publiko batok sa insidente sang kinawatay. Ombudsman, may mga testigo pa batok sa mga imbulbado sa anomalya sa flood control projects, apisar, nga may mga witnesses na nga nagbaliskad sang testimonya. Isa na diri sa ginakuan karunong ginalantaw si Anay Speaker Martin Romualdez, mga una nagtumok sa iya, subong nagbaliskad na mga ka-K5. Samtang impeachment trial, bato kay Vice President Sara Duterte Carpio, posible maglabot pa tub-tub 2027. Amuning pag-bunabana sa pila ka mga senador, mga ka-K5, terrible kadugayon man. Ato na karong istorya, Andri, sa aton sininga pagpangalagad, sa aton sininga mga ka-K5. Kung may mga minsay, kamong aligya palabot diri sa Foro de los Pueblos, ipadala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Roas, kag K5 NFM Roas sa digital. Ako't babasa tang inyong mga minsahe, mga ka-K5. Likewise, sa hindi pagkalipatan, ilike kag i-share aton sininga programa para madamo pagid kita sa malabutan. By the way, subong adlaw ang deadline sang submission sang mga pangalan, confirmation sa mga pangalan sa mga coaches kag participants nga magapasakop sining ginakalang kagana nga first time ever nga live reporting competition, K5 News FM Ross live reporting competition. Subong August 24, mga ka-K5, gintala na nga deadline para makapasa sa ila sining mga pangalan kaga iban pa nga mga details ang mga eskwelahan diri sa Roa City and Province of Capiz sa mga maga-participate sa sining labing una nga live reporting competition for secondary and tertiary category, mga ka-K5. May mga secondary schools na nga nag-confirm, nakapadala na sila sa ila sining mga pangalan paman lang so far, no? Sa ila iga mangin pangbato sa live reporting competition, pangalan sa ila coach, kag pangalan sa ila sininga pangbato, mga ka-K5. May mga tertiary schools naman, gani sa iban pa da, isa ini ka opportunity nga makapasundayag ang aton mga estudyante sa secondary kag tertiary, black screen man ang partner, no, nga makapasundayag sila sa ila sininga abilidad sa patag sang live reporting. Hindi niya nga akuan lang nga masiling ka na may script ka lang. Live reporting niya mga ka-K5, kiti kun lang taon tadamo subong mga pamatanon nga damo sang talento, damo sang abilidad, kulang lang sang intablado nga pwede sila makapasundayag. Gani ila i-grab na ining opportunity ang live reporting competition sang K5 News FM bukas ini sa tanan nga secondary and tertiary schools diri sa province of Capiz. I would like to thank sa mga eskwelahan nga nag-confirm na since last week. Nagpadala na sa mga pangalan sila mga participants, mga coaches nila. Kag sa iban nga wala pa, you have until today nga makahingagaw, no, mga ka-K5, sa pagpadala sa inyo sining mga pangalan, sa inyo mga coaches and pambato sa live reporting competition. Of course, bantayan ini kay train pa ni sila, mga ka-K5. Hindi lang niya basta isa lang sila sa ibabaw sa intablado, mga ka-K5, kundi sa bulig man sang K5 News FM, ma-enhance pagid ang ila abilidad sa patagsang live reporting. Makapasunday, makuan pagid sila, ma-enhance ang ila talent, ang ila skills, no, ang mga kinanglanon ng mga basic informations, kinanglanon ng mga abilidad para sa isa ka pagpreparar sa live reporting competition. Buligan ka muna sang K5 News FM Philippines nga makapreparar sina mga ka-K5 tub-tub sa palabuton nga live reporting competition sa mabot nga bulan sang Oktubre, mga ka-K5. 19 minuto sa nakaligad sa takna nga alas 7 sa aga. Check tanay latest update sa dalagan sang panahon subong diri sa aton nga pagpangalagad. Nakasan by cell number 3 aton connection sa Pag-asa with Pag-asa weather specialist ka-K5 Alzar D. Aurelio.
3: K5 News FM Live Report.
6: Ito ang weather update sa araw ng Lunes, August 24, 2026. Ang bagyong na may international name Saudel ay inaasang papasok sa ating Philippine Area of Responsibility ngayong umaga o hapon. Tatawaging OBET kapag ito'y nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kasalukuyan, ang layo ng bagyong ito ay nasa more than 1,600 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon, na may taglagay lakas na hangin na maabot sa 175 kilometers per hour malapit sa gitna. Base sa ating forecast track, inaasahan na ito'y maging super typhoon kapag ito'y nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Inaasahan bukas, araw ng Martes, ay nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. May isa pang bagyong isang tropical depression ng ating binabantayan nasa layo na more than 1,300 kilometers east ng southeastern Luzon. Itong bagyong ito ay may taglay lakas ng hangin na maabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna. Base sa ating mga data at analysis, mababang tsansa na itong pumasok sa ating PER o Philippine Area of Responsibility dahil ito'y kikilos January northeastward patungo sa bagyong Saudel. Ang pangatlong bagyo, isang tropical depression na may international name na Ginari. Ito'y si dating bagyong Neneng na kung saan nasa layong itong 520 kilometers north-northwest ng Itbayat, Batanes. Ito'y inaasahang kikilos pakanluran patungo sa China. Kasalukuyan itong bagyong Saudel at ang bagyong tropical depression na may international name Ginari na dating si Neneng ay pinapalakas ang southwest monsoon. Ang southwest monsoon o habagat ay kasalukuyan na apektuhan ang northern at central Luzon. Ang epekto ng southwest monsoon mostly sa Luzon ay magtatagal sa susunod na 4 na araw. Sa ating lagay na panahon, maulan na panahon pa rin ang inaasahan sa Batanes. Maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm sa lalabing bahagi ng Cagayan Valley, buong Cordillera, Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila, Batangas, Cavite at Rizal. Samantala sa lalabing bahagi ng Luzon ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may tsansa na mga biglaang buhos ng ulan dahil sa thunderstorm. Dahil sa southwest monsoon, paalala po sa ating mga kababayan sa Batanes ay patuloy pa rin tayong mag-ingat at maghanda dahil sa inaasang pa rin ng matinindi o malalakas na pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha o pagguho na lupa. Dako naman tayo sa lalabing bahagi ng ating bansa. Makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa na mga biglaang buhos ng ulan dahil sa thunderstorm. Ngayong araw, wala po tayong gale warning o wala tayong inaasang matataas ang alon. Pero paalala sa ating mga kababayan na mag-ingat pa rin dahil sa mga pag-ulan, mostly dito sa Luzon. Ang araw sa Sigas, ganap na 5:43 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 6:14 ng hapon. Yan ang ating weather update sa araw nito. Mula sa Pag-asa, ako po si Aldizar D. Aurelio.
2: Puro de los Pueblos. Maraming salamat ka kay Kefal Aldizar D. Aurelio sa gindulong latest weather update diri sa aton nga pagpangalagad. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5 galing palabot diri sa Foro de los Pueblos, ipadalay na diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas. Sa mga ka-K5 nato no sa na-mention sa Pag-asa, tipila karon ka mga weather disturbances nag-epekto subong diri sa aton sining pungsod. Gani padayon ka mo sa pagtutok ha, sa aton sining official Facebook page K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas sa digital agud oras-oras updated ka mo sa mga balita. No, mayaras ang duha ka mga tropical depression kag isa ka typhoon ining Saudel gapalibot subong sa Pilipinas mga ka-K5. Kadi kwani ginalaoman tang magadala ini sang pagulan sa pilakabayin sang pungsod da Pilipinas. Ang dugang sinema updates and informations inyo mabasaan diri sa K5 News FM Rojas. 24 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga. Uy ka na, migid sang aga. Taw hindi tanto kainit. Hindi man sang grabe gid ka magalumon mga ka-K5 katantaman lang namigid sa bayan sang pagpangapis ang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix.

0: Sa tun sini nga mga ka K5 kaupod tagid sa adlaw-adlaw nga tanan ng healthy na manamit pa nga DTX coffee mix. Kanami gid bala pagbugtaw mo sa aga, pagbugtaw mo, syempre una mo gid gimuon mga ka K5. Pasalamat kita sa aton mahal nga magkaako nga nakabugtaw na naman kita. Gintagaan kita sang another nga isa naman kaadlaw mga ka K5 para makapangabuhi diri sa ibabaw sang dutang luhaan, maka-perform sang o kun maka-deliver sang kun ano man ang aton sini nga mission sa kabuhi. Pasalamatan ta tanan nga grasya kag bugay mga ka K5, kag i-plan out ta ang mga bagay nga luyag tay accomplish sa subong adlaw mga ka K5. And after sina, diretso dayon sa kusina, kwa ang termos, kwa ang tasa, kag buksin ang sachet sang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix mga ka K5. Amo gid abing kape nga magabulig sa pag-detoxify sa aton sinilawas, ang kape nga magabulig sa aton nga maka-focus kita kag mangin alerto mga ka K5. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Gani sa aton sini nga mga ka K5 dira, hindi gid pagkalipatan. No, katuwang naton sa aton pagbakas, pagpangabudlay, pagbaka-baka, kag pagpadayon sa aton nga misyon sa adlaw-adlaw nga tanan. Ang DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Himo sa Marguso, di sugar-sugar cane extract powder, kag may chia seeds pa. Tandaan, basta healthy kag manamit nga kape, DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Ang DTX Coffee Mix, upod ang DTX Premium Coffee, kag Pre-Bio Coffee, mabakal sa mga butika malapit sa inyong sining lugar. Mabakal man ni mga ka-K5 online, kag syempre available sa sentro sa balaligyaan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa McKinley Street, Rose City, tabok sang PLDT mga ka-K5. Pagbalik ta diri sa Foro de los Pueblos, hatagan taligwa. Dua ka mang separadong insidente sang pagkalumos mga ka-K5. Friday dira sa may barangay Baybay, kag Saturday dira sa may banwa sang Panay. Balikan tang istorya sini mga ka-K5 ina kag iban pa pagkatapos sa mga pahanumdog.
1: News FM. D3 Bio. Si Norberto, isa ka-atlete. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio.
3: Ang Vizio
2: ng may D3. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio.
3: Ang Vizio
2: ng may D3.
3: D3 Bio.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
6: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga ulo.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Kasi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
6: nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: garantisado.
6: DTX 500.
8: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sang DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo.
6: DTX 500 Mighty C,
7: ang alkaline nga vitamin C.
9: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang, buti ko buntag gabi imo. Nang lunch, akon nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C,
10: mabaka nga butika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Kulad City. Pero may lang ko ginaubo. Kagsip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Kung nga naubo ko, kagsip on.
11: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
7: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madridig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
7: DTX Beauty Soap.
10: Mamakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga. umaga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kapi.
3: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing.
17: Luto na.
16: Ang labahan.
17: Nakasampay na.
16: Ang uniform ko.
17: Naplansa na.
18: Ganito ako.
19: Tigasi.
18: Tigalapa.
19: Tigasay.
18: Tigaplansa.
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing.
18: Dahil kasangga ko.
19: Ang extend.
18: Supplement for men.
19: Lourdes.
18: Tapos ka ng maligo.
20: Yes, darling. Come to mama.
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men.
19: DTX 500.
21: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
19: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
3: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
22: Memory Advance Syrup.
3: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa paghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila paghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
15: Bumakal sa mga butika.
3: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
23: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
24: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
25: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
26: Miss si Alana Pacardon Marapa.
27: Ko si Joshua Darren Villavion.
28: Ni si Kirby John Panes Agraban.
25: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
29: FM, championing the lives of the Filipino.
30: Wow, my puso!
31: Puro de los Pueblos, Roldan Besana Villarreal.
32: Para sa
31: Puro de los Pueblos,
32: Puro de los Pueblos.
0: 26 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna nga lasa 8. Pabalik na rin sa Puro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5 galige palabot diri sa aton siniga pagpangalagad, ipadala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo siniga mga minsahe mga ka-K5. Sa dugang balita diri sa aton siniga pagpangalagad, ang mga balita inyo mabatiang ginadulong sa inyo sa Empower Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Balanyo, duna na bala sa aton nga bagit kita. Kisa, kung ma-ospital ka, magmasakit ka, dira ka palang malasalasayawang ka din pangita sa medyos gastos mo. Pero you know what? Nga manulaton mo pa yung magbalatian ka, maggastos ka sandako, kung subong palang pwede mo na malikawan, importante ga-invest kita mga ka-K5 sa ato ni Kering Lawas. Nag-ehersisyo ka, kaon ka masustansya nga pagkaon, utan kag prutas, tulog sa bastante nga oras, inom damo nga tubig, pilagi lamang ina sa mga routine nga sarang tamahimo sa adlaw-adlaw nga tanan para mapabili nato ng healthy kita, malayo kita sa masakit, malayo kita sa balatian. Kag siyempre, importante man ga-invest kita sa aton health, pinagi sa pagtumar sa madugay na ginasaligan ng mga suplemento nga makabulig-amlig sa aton sinikayang lawas. Sa may mga high blood, may diabetes, may mga pagpalanghubag-hubag na sa kalawasan, katuwang naton mga ka-K5 ang DTX 500. DTX 500, yaraman ang mighty C alkaline base ga vitamin C the immunity booster. Pampapag-on sa aton sini nga immune system mga ka-K5. Kag, syempre yaraman ang klinika D3 Bio, isa ka natural ng antiviral kag antibacterial specialist mga ka-K5. No, sa aton si makautor niya mga tagpalamati, ang Power Trio nga suplemento DTX 500, Mighty C kag D3 Bio makabulig gini amlig sa aton sini ikayong lawas sa adlaw-adlaw nga tanan mga ka-K5. Hindi pagkalipatan amo ni mga suplemento nga maka masasaligan tagid sa pangadlaw-adlaw naton mga ka-K5. Ako personally gatekid ko Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio, especially sa nagligad na notista no nga kwa nagali kita kandidato nagali kita sa iban pa nga mga masakit. Amo na kung kisa kung ginapinabayan taton lawa sukton gid kita sinasang balatian. Gani sa timprano pa lang ara iya mga suplemento ni Doc Ramil Oy sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga ka-K5 makabulig amlig sa aton sini nga ikang lawas. DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Sa dugang nga balita diri sa Foro de los Pueblos program, sang Biyernes may isa ka persona na lumos patay sa baybay. Sabado, may when you say nalumos meaning patay, may nalumos sa baybay. Pagka Sabado, may nalumos man dire sa Banwasang Panay mga ka-K5 sa Agbalo River. Kahapon ini nasapuan mga ka-K5 estudyante. Balikan tabing istorya sini ining mga insidente nga ni mga ka-K5. May detalye sa balita na ibalunta na diri sa aton sini nga pagpangalagad ang dugang sina nga mga impormasyon. Kaman sang Biyernes no isa diri ka mister dira sa may barangay Baybay ginbawian gid sang kabuhi mga ka-K5 napatay gid no ining isa ka mister dira sa may barangay Baybay. Ginapayag karon nga nasapuan na lang ini nga wala sang pangalibutan sa igad sang baybayon. Kag sang uli gindala ini sa ospital pero according sa report wa ini makasalbar mga ka-K5 patay gid no ining isa dira ka mister sa may barangay Baybay. Then pagka Sabado, Sabado sang gabi, isa man ka estudyante, high school student ang ginapayag matabok kong tani sa suba. Matabok siya sa suba sa piyak nga pangpang, kaya piyak nga pangpang, piyak na nga barangay, which is dito sa Gistar. Makuha sang baruto. Baruto nga sakyan niya, kay dalon niya naman pabalik sa piyak nga pangpang para makarga niya tong iyang bag kagiya sapatos. Kay halin sa practice or try out mga ka-K5 sampang nga volleyball. Pero tiway niya pa yung makuha ang iyang baruto, nga sakyan niya magtabok mga ka-K5. Kwan, nadisgrasya ining istudyante. Kagkahapon sang aga, nasapuan nga wala na sang kabuhi mga ka-K5. No? Huwag hindi ba kasalbar ang biktima? May detalye sa balita si K5 Rodney Dalanon.
32: K5 News FM Live Report.
1: K5 Roldan, no, matapos ang pinakauras man nga pag search and retrieval operation sa itong mismo isang Sabado, temporaryo, anay at itong dinuntas. Inigari ang kasunod man sa informasyon nga, sa mga pumuluyo nga may isa ka-estudyante nga nag-attempt tabok pamaagi sa paglangoy dito man sa ilas, padulong sa ilas ni nga Puloyan, kasi kay Roldan, particular sa may barangay Magubilan. Na nakabuo ang ining insidente sa may kwandida sa may Sikyuk Pangpang, barangay Agbalo, Panay Capiz. Tapos ini ang victim o kung ining insidente nga nagtabok langoy ang ginkilala man kay alias Vent, 16 years in siya, grade 10 student sa Don Felix Valdez National High School, pag-residente ini sa barangay Magubilan sa anuman nga Banwasang Panay kasi sa Roldan. So sa mga payag sa mga residente sa mga malapit sa suba, no, sa may titipang pang mismo, ina-ini na ka-istorya ang among bata. Kung sa diin, sa dito, nagabal ang bata nga mapauli siya. Mapauli siya pa dulong sa ilang abalay. So din nga ginhambalan ini siya sa mga residente, nga kung magpauli ikaw, pagulang anay, panawag ka to danay sa inyo, kung balak may basugat sa imo o kung idawit ikaw sa pilamandiri ka mga baruto nga nagalabay-labay. Ati motong pagid daw kaangay kuno nga nagpamilit man ang bata nga mapuli na gid siya no kay sa nahibalo ang pagid kasi sa Buldan ang ini nga estudyante sang adlaw mismo sang Sabado Agosto 22 nagaselebrar man sang iya nga kaadlawan no kay posibilidad nga nagasako ang ini nga bata nga makapauli agud nga i-celebrate ang iya nga birthday. So mo to sa ilang question wala nagpamati ang bata. Tapos, nagambal pagid na mapauli. So, nag-suggest pagid ang pila ka mga residente. Panangitan din man nga mapauli siya, kag-maglangoy, ati, pwede din siya kakuha sa butong. Kaya may mga butong dito nga nakapang haliid lang sa igad, na mahimo niya na himuon batang o kung salbabida sa tiyon nga magtabok ini siya sa asuba. Apang wala yung sang lipod man sa ihibalo sa mga pumuluyo, kaya bakod nga dinbilin man nila, abit nila, mapungko man lang to ang bata sa pantaw, kung sa din dito ginbutang niyang iyang abagkan sa pato, sa apang nakibot na lang sila, na naglangoy na gali ang mga bata, no? Sa tuba, nagtabok na, langoy. Kaya pag-abot dito mismo, siguro sa estimate sa pila ka mga residente, mga apat, kadupa na lang ang agwat, antes nga malabot man ang pang-pang-pang sa tabok na, dito kag nagabatian sila nga singgit. No? Ang mga tinaga nga ilagid nga nabatian at hag sa ilang palamatinan, ang mga tinaga nga tabang buligin nyo ko. No? Gin, ila-inigin kwan kasi sa Buldan, gin sundan ang tingog. So dito gidman na. Tapos pagka tulok nila, balayo na yung nadula sa ilang pananawan ang insidente kasi sa Buldan. Kaya mo ito gindali-dali nila nga kwan man kadoan nila ang mga portion pang suba apang sumasubo, wala nila yan makita dalayo, no? Wala nila makita dason na ang mga nagpanawag na sila sang bulig sa mga otoridad kandid po gintandak ang search and retrieval operation. So ini nga oras natabo gini siya 6:30 o kung alas 8:30 sang gabi. Tapos ang search and rescue operation kasunod sa ito alas 8:30 at sa nga na alas 11:00 sang gabi kasi sa Buldan. Temporaryo ini dasan nga din suspender na nag-desisyon na ang mga otoridad i-suspend anay. Tungod nga zero visibility na din sa lugar. Bali ang lugar kasi sa Buldan, halin ikaw sa mayor nga kalsada, layo-layo pagid niya, no? Tuludon siya, malayo. Halin ikaw sa kalsada, right side in siya, halin kaabi din sa may banwagid, right side, tapos lito ka, no? Katoo, masulod ikaw. Unhan ini siya sa eskwelahan, sa Itadira ka elementary school, may barangay Agdalo, tapos masulod ikaw, pakatunod din sa may sitio pang-pang, no? Amo ini ang portion. Bali ang kalsada diri, utod-utod, may concrete, may ara man siyang duta pa, tapos masulod ka pagid, damo man mga pambalay kasi kay Buldan. Apang lang mo ni ang sinayo, madulong, no? Madulong ang palibot. Ilabi na kay dirigid sa may suba na portion, sa may sitio pang-pang, madulong siya kasi kay Buldan. Amo na ang nangin kabangdanan nga nag-zero visibility pag-abot siyang alas 11 sang gabi kag nag-desisyon ang mga otoridad nga temporaryo nga untaton ang pagpangita. After sa ito, pagkaaga na, Agosto 23, Domingo nga adlaw, kasi sa Buldan, nag-resume o kung nagpatigayon liwat, nagpadayon ang search and retrieval operation. Alas 6 pa lang sang aga, at ito na dito ang mga responders, kaungod na sang pilaman sa mga tanod, pila ka mga official pagid, sang duha na kabarangay, barangay Magubilan, sang barangay Agbalo, agod niya magbulig sa pagpangita. Sa ito nga pagpadulong dito sa lugar, madamo ulit man tuod sa mga volunteers na o sa mga otoridad ang nagpinanita. May mga balsa na dito, may bangka, damo ito mga balsa kahapon ang nagbibigay man pangita. Tapos ang mga bangka, damo man. Kaya magluwas kini, may mga lambak na naging pang kwan, naging pang lagbong o naging pang laya, bala, kasi sa gundahan na. No? So, amo to, kaya, kanin alas 6, tub-tub, alas 9, wala pa makita. Pero pag abot sa alas 9:55, pamaagi sa Manuglaya, nasikop sa iya sininga lambat, ang lawas na wala na sang kabuhi sang sini niya estudyante. Kung sa diin to siya nabatian sang amotong gabi nga nagsinggit pangayo tabang at dumalang gali man dito ang lawas niya kasi sa Guldan naglugdang sa idalom, no? So amoy ni pagka-retrieve, pagkakuha na mismo sang lawas ang sini nga biktima sa masubok nga part, no? Amugid no ang masubok nga bahin kaya nagagulhol na sang tinangisay ang pamilya sini. Pero adto na to sa tabok kasi sa Guldan, sa may barangay magbubilan na. No? Kaya ang ini nga, ang portion mismo, nga pakadtuan nga din sang bata, balay man gali sang iya nga lula. Bali, adtong sa pangabalay, iya na to sang lula niya, nga kung sa diin, dira nga istar ang bata kasi sa Guldan. No? So, ari ang dugang anay niya payag man ni alias Dodoy, isa sa mga residente nga nakasaksigid mismo sa nga natabo sa itong Sabado nga gabi, Agosto 22.
0: Hmm?
1: Hmm. Okay. Now, amo na, kasi sa Guldan, sa itong Agosto 22 din ini nga nagaluntad ang ini nga insidente sa may sityo Pampang Barangay Agbalo, Panay Capiz, takna lasais imedya sa nga gabi na konsuliin ang ini nga estudyante ginapahayag nga nagalin sa isa ka tryout sang volleyball. Upod sang iya nga coach kag mga kaugdanan man sa Hubon ka K5 Roldan. No? So, si ari ang dugang nga detalye may kaangtanan sa siniman nga incident nga nagluntad sa Barangay Agbalo, Panay Capiz.
2: 6:30 sa buong gabi.
4: Mm.
2: O, ano nga nadiganin nga lugar?
4: Sang Sityo Pangpang.
2: Sityo Pangpang.
4: Agbalo, Panay Capiz.
2: Mm-hmm.
4: Bago kami sa ito abot, nakita sa namon diri sa among ginapungko, ang dami lang ang bangko, nga gin-istorya pa sa ganila ko, siling ko to, oh, ari ka, hindi ito matabok ko tani.
2: Mm-hmm.
4: Ay, hambal ko, ay, gabi naman, hambal niya, o gani. Ay, nag-chat sa kuno dito, pero wala na sa kahulat guro sa chat, nag-desider na sa nga matabok. Ay, ginhambal ako sa, hindi na ito pagtabok, kay taugataw na nai antinining kag si Uncle Muigod, kung may madaw itse mo.
2: Mm-hmm.
4: Ay karon mag naglakat ako sa balay kay nagilis ko pag pagilis ko pag abot ko di wala na sa diya ato na siya galangoy gali ginapla sila itani sa isang akong utod man isa nga kay nagpapla sila siya pero ginhambalan sa mga utod nga antes ko magtabok panguabi na sa mga butong lang gatilindog kay damo mo din kami mga butong gatilindog para may kaptan ka pala pagtabok mo nga hindi ka maano kung po sakali man.
2: Mm-hmm.
4: Oh. Ay, ito, hindi na, kay kaya ko man eh. Mm. Ay, ginan, amo to nga nagkantumang ko to sa may pulungkuan naman, kay kita man to, gintanaw ko sa, tapos ang ulihi nga pang, guro manuglugdang sa, ang iya ulihi nga pag tawag nga tabang, muto na, ano to, tabangin nyo ko.
2: Okay, nagsinggit sa.
4: Oo, nagsinggit siya.
2: Bati mo.
4: Nabatian ko, siling ko, hambal niya, tabangin niyo ko.
2: Ang buto. Okay. Oo,
4: buto lang ang ulihin ako na batian.
2: Sa din nga area na siya, dampi, oo, nga naglugdang.
4: Ito na lurok, ginalurok pa nila, subong siyang mga baruto.
2: Tunga-tunga na nada.
4: Mga apat guro ka doon pa halin dito sa ila sa higad.
2: Sa din hindi siya matabok, sir. Pakadto, sir.
4: Magubilan.
2: Sa Magubilan na. Magubilan. Amo lang na ding alagyan nila, hao.
4: Pwede man sila kalibot.
2: Ano?
4: Pwede
2: Pontevedra.
4: Pontevedra to maagi ka sa Sublangon.
2: Ano ni bangka?
4: Kuan sang tricycle.
2: Tricycle.
4: Galing kay mahal to ang plitihan mo.
2: Mm-mm. Pero kada adlaw diri na siya gaagi.
4: Hindi, yanda lang na siya rin nagtabok nga muning oras.
2: Mm. Pero nakaagi na siya ditabok.
4: Nakaagi na siya ditabok pero wala na sa ligalangoy.
2: ginasugat siya sa bangka. Barutuman. Okay,
4: so may bangka. Barutuman sila nga iya angkol bala may barutuman sila da. Kaya na dawit di.
2: Amo na ni nga portion ang tabok lang ha.
4: Muna lang.
2: Ah, dira lang siya tani pa dulong.
4: Dira lang siya.
2: Oo.
4: Kaya dira lang manang balay sang iya angkol mo dira sa gister kay angkol niya.
2: Oh, sing ano kadalom ka ina ang tubig?
4: Guro mga apat ka dupa.
2: Apat ka dupa.
4: Kadalom sang tubig.
2: Mm-mm. Bali hindi to ya first time niya din nga nagtabok no. Pero first time niya magtabok na naglangoy.
4: Naglangoy na.
2: Mm.
4: Yan da lang namo to nakita. Ansa na nagtabok siya din naglangoy.
2: Oo. Mm. Kilala niyo ning bata sir?
4: Si puyana ni Pato.
2: Anong grade gani niya?
4: Daw grade 12 ba sa?
2: Grade 12. Oh. Lucky ni?
4: Lucky.
5: Yes, yes sir. Sa tuon
2: na siya. Kagtaga din gani ni siya?
4: Taga Mugbilan.
2: Taga Mugbilan.
4: Panay.
2: Panay man.
4: Mm. Panay man.
2: Okay.
4: Panay.
1: Mm-hmm. Dapat yan ka Kipa Guldan ang kabayong sa nangin na payag ni alias Dodoy, isa ka residente nga mismo nakasaksi sa siniman ngay tabo. No? For clarification lang ka Kipa Guldan, kay grade 12 ang initial niya nga info man nga nakuha pero ginatag inis ang mga otoridad nga grade 10 ang ininga estudyante no? Nga biktima sa siniman nga pagkalumos. Kagamo na, ang tubig, ang level sang tubig sa itong time, mga apat kadupa. No? Kung apat kadupa, at ilatawid sa tawon, no? Kung lang tawon ang pahabal nila to, ang bata, hindi man masyado big kataasan, sa amon na siguro nga madasi, gid siya nga nag-kwan man, nga nagmugdang ka-K5 Aruldan. Kaya pero, ang kanya ang panahon dito hindi siya sang makutog ang kagan sang tubig no tumanay na ya gidya ka K5 Aruldan ang tubig makanay no so mula na dito lang siya kung sabihin man siya nga na ulihin nga nabati ang nagsinggit dito man lang siya naglugdan.
0: Okay, so first time ni nga nagtabok siya nga pinagi sa paglangoy K5 Rodney.
1: Correct, kaya kay Pagodan, kay nakaagi naman ini siya yung tabok-tabok din eh, pero sa kaysa nga bangka. Kaya sunod pa sa mga residente, nag-kwanggal ini, nag-deliver ini sa ila sa nga tubig kay Pagodan, no? Sa amo na nga kung buo at base na kumpiyansa man ang bata, na pamilya niya naging ang tubig, o kung ay rin niya suba, kahit tungod yan niya nag-deliver siya sa tubig din sa mga residente man sa may sitio pangpa.
0: Oh, pero nga man nag-tabok sa using bangka, ano mas lapit nga means of transportation ang paggamit bangka kumpara nga mag-tricycle sa malibot pa sa Pontevedra?
1: Yes, no, kasi pagodan, tama ina, ang paggamit, o kung ini paggamit niya sa bangka, malapit lang gid. Kahit kung base sa tansya sa mga kumulyo, kaangay 50 kilometers lang ang kwan, no, ang kalayoon, tumbuot, kung kita magpaanggid, halin abi, diri sa may kapitol, tapos sa buka lang diri sa may lipunan, no, daw mo lang gid ina ang kwan, kasi pagodan, ang kalayoon man, sang sining suba tapos kung hindi yan ang kasipagundan na kung mag-tricycle sila halin sa Agbalo malibot maagi pa sila sa Pontevedra sa kung hindi sa may Baniwa tapos pakadto sa Sublangon antes nga malabot ang barangay Magbilan

0: Usang silingak, diba?
1: Oh, damo ka pa mangkot nga man nabilin ko ng sapatos kag bag.
0: Hmm. No, so ini ang bag kag sapatos din bilin niya. So na dito sa mga resident ticket, kahit muna gani nagaplano siya nga maglangoy. No, kay kung dalaw na pang iyang bag, kaya sa akin nga paglantaw kasi sa Guldan, no, kay wala na ako dito din bukad man, kitang din kuhan na sa mga kapulisan sa tungatan. Pero kung sa ating galantawan, ang bag, kaangay loaded, did, damo sang sulod, no? Kay nagahabok, did bala ang bag kasi sa Guldan. So siguro mahugat ang to. Tapos ang sapatos, ginuga niya para nga hindi mabasa kasi sa Guldan. Ang muna nga, gindilin niya dito sa Maya Pantaw mismo, nga kung sa din una, dito siya nagtungko, kasi dito sila nag-istiryahanay, sa sila dito ka mga pumuluyo man sa lugar. No? Okay. So ang muna ang rason, naman nga gindilin niya, agad niya makalangoy siya mayad, tabok, okay. Agad niya makuha dito ang baruto na nakahigot man sa may tabok na pangsiling tuba kasi sa Guldan.
1: Okay.
0: Samtang,
1: okay, kay Five Rodney, finally.
0: Yes, kasi sa Guldan, no, inaang madulong sang report para sa pagpangalaga da sang forward de los Pedlos. Inisika kay Five Rodney na Bandalanon para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko pagkalinawan sa kapit K5 News. Sa
1: magabalik ang Foro de los Pueblos pagkatapos sa mga panumtong.
2: K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsa ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may TTX 500.
4: Sa kadlo kapila ka maginom?
3: Sa pilmero katatlo sa subong kaduan na.
4: Subong kamusta?
3: O ay niko ginibatsa ang maskin gamay.
4: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sa TTX 500?
3: TTX 500 lang amugin na ang maka ayon sa aton.
2: TTX 500!
5: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag baya ang diabetes? Base bilang taas sugar niyo, bulag ka mo bala, no? Istoryahan ta na karon upod ta sinang diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron, Doc.
6: Grabe, no? Wala lang kita kabalo sa feeling, Sir GP, sang isa ka bulag. Sigurado ko, Sir GP, hindi gid mahapos batonon eh.
5: Oo, husto. Ano?
6: Okay lang tani kung pagbugtaw mo bulag na. Pero nang nabulag ka tungod sa diabetes kay why ka kainom dito X500 kag Mighty C or Pure C. Imagine bala, hindi mo na makita imong kabataan, hindi mo makita ang imong mga plangga mo. Hindi sakit kung halin pa sa mga bata bulag ka pero lang nakita mo imong mga plangga sa kabuhi imong kabataan taposan gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
5: Tapos na bulag ka biga may pabata mo. Tapos ultiro na, ala ti paano ano na insura ka bata ko, no?
6: Amo na ang gitawag masubo nga kamaturan. Adlo kita mabulag pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis. Damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka. Amo ginipirminyo paminsaron. Damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka. Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose na ka sa doktor nga diabetic ka, hala, sige, gyapon kaon sang tamis. Inom gyapon soft drink, Sir GP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag may TC or PRC? Gagari pa, nugunan pa sila magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal may TC kag PRC. Nga mutani na makabulig yung magdubo ang ilang mga blood sugar.
5: Oh, gusto correct gi doc, no? Nanugunan magbakal sang DTX ug Mighty C, pero wala manugunan ang ilang mga mata nga mabulag.
2: DTX 500.
7: 27 lot, 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sang una?
7: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
7: 3 times a day ginakon ang DTX.
4: Okay.
7: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo blood pressure?
7: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
7: 120 over 90.
2: TTX 500!
8: May budget sa JP sa tamis, pero sa DTX, wala isang budget.
6: Amo ginang tao, no?
8: Oo.
6: Oy, bakal na mo na DTX, pure sick at BTC.
5: Oo. Ustugin. Ang diabetic retinopathy, Dok Sam, Dok Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessel sa aton mata nga nagaresulta sa pagkabusulot sang ugat, pagdugo, grabe ka dugo, gigil isa sulod ha, o kon retinal hemorrhage. Nga amo naman ang nagaguba sa aton vision o kon pananawan. Kag kun ma malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible, meaning hindi na mabalik, dok, no? Kung mabulag ka, bulagin.
6: May kumpisa na, bakal ka bag umata, islan.

0: Amo na, no? Wala na chance
1: wala na mo na mo. Ang problema lang sa diabetic retinopathy, Sir GP, amoy ni nga, hindi mo may baluan, bla? Diabetic ka na, pero amat-amat na galito, ginakapatay ang imo mga nerves sa imo sa imo mata. Te, wake ka balo? Uli na? Nabulag ka na ya? May baluan na lang mo kay nga diabetic retinopathy kung dopigaw na imo panlokan.
0: Sugod na buro na, no?
1: Gaburo na.
0: So, munang masubo, actually, Doc, no? Kalabanan, uliin na ang tanan.
1: So, kung diabetic ka, hindi pagulat na nga magburo ng mata mo. Kontrola. Inom gidya DTX, inom ITC.
0: Bisan hindi pa dok diabetic ha, pero parents mo, nabulag, nautod ang tiil, bakit sa diabetes. So good ka na.
1: Ti, amo na, nga adlaw-adlaw gid, inom gidya DTX 500 kag ITC, para hindi ka mabulag, tungod sa diabetes or GP. Grabe ka epektibo, Sir GP, ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar, kag kadamo na sang diabetiko nga nag-inom DTX 500, nga nakontrol ila blood sugar.
0: Agree ko da, Doc.
2: DTX 500. Ako si sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
0: Sugod lang nag-inom ka
2: DTX 500.
0: Kailan ka bulan ka ginom DTX 500?
2: Almost 3 months na.
0: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom.
2: 3 times ini.
0: Kamusta ang alay sang kamot?
2: Wala na. Advice ko sa wala pa naka-try, ma-try gid kamo sa DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500. DTX 500. Health alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatak sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buhay.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Vizio. Yung may D3.
6: Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Max 4 Biotics. Makabulig sa pag

0: hugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaon Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako na pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal and dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakakalit.